0: Kyakkyawan tsari da tanadi don gobe shike haifar da sakamako mai kyau da ke haifar da yabo. Duk abin da aka ce an shirya tunkararsa, to lallai koda wata matsala za ta taso, to takan taso da sauki. Taron dandazon jama'a kamar na ibadar aikin haji da ke zuwa sau guda a duk shekara, sai an yi taka tsantsan tare da game hankali wuri guda don samar da dabaru masu bullewa ta yadda lamarin zai haifar da ɗa mai ido kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Wannan shi ya haifar da sunnar samar da shugaba a duk wata tawaga da adadinta ya fara daga mutane biyu kacal har zuwa adadi mara iyaka. To daga cikin ababen da ake lura da su wajen nada shugaba, akwai samun wadda zai iya jagoranci da kuma zafin ɗaukar mataki da zarar buƙatar hakan ta taso, musamman a tsakanin waɗanda zai tsawatar ba tare da sanya son zuciya ba. Aikin haji, kamar yadda aka sani, ya kunshi taruwar al'ummar musulmi mabambanta waɗanda ke da bambanci daban-daban ta fuskar yare, jinsi, hali da kuma kabila. Kenan ashe, in ba a yi da gaske wajen aiwatar da shirin ba, la shakka za a iya fuskantar rashin nasara. Wani mataki da a karon farko ya zamo gagara misali na tunkarar duk wani abin da ka iya tasowa, musamman a tsakanin alhazai a bana wadda hukumar aikin haji ta ƙasa ta yi, shi ne buɗe cibiyar karɓar bayanai ko ƙorafe-ƙorafe irinsa na farko a birnin Makka, wadda alƙaluma suka tabbatar ya yi tasiri wajen miƙa kukan alhazai yayin da suka shiga gaɓar neman agaji. To za mu je ga wannan bayani, amma bari mu fara da sanin haƙiƙanin halin da ake ciki. A dangane da ɗaure kunshin kayan sababbin alhazan jiha, waɗanda ko ba a faɗi ba tuni suka gama cika zukatansu da marmarin dawowa gida Bauchi. Farin ciki ya biyo bayan bayanai da babban sakataren hukumar alhazai ta jiha Imam Abdulrahman Ibrahim Idris ya yi a dangane da tsayayyar ranar da ake sa ran rukunin farko zai taso, kuma daga nan sai saura su biyo baya tawaga-tawaga. Wakilinmu Aliyu Zakari ya ji ta bakin Alhaji Usman Muhammad Bulkacuwa, mataimakin Amirul Hajji na ƙaramar hukumar Katagum, wadda ya rawaito bayanai masu cike da bushara ga al'ummar jiha.
1: Alhaji, hankalinsu ya fara kwanciya bisa bayanai da aka samu na su shugabannin hukumar jin daɗin alhaji ta jihar Bauchi bisa lokaci da aka sa na tashi daga nan ƙasa mai tsarki zuwa Najeriya. Har ya kai ga su alhajin jirgi na farko, an ba da umarni a kan su fara cire jakkunansu suna fitowa da su waje don za a yi ƙoƙari a ɗaukar su zuwa nan airport, wato su kamfanin jirgi za su ɗauki jakkuna kenan. Wannan yasa yanzu a halin da ake ciki don hankalin alhajin ya kwanta, sun samu nutsuwa bisa halin da ake ciki, ganin cewa dama abin da suke jira ne, don ba wani abin da suke jira baya da wannan, kuma abin da ake jira ɗin ya zo alhamdulillahi. Kuma kowa yana cikin murna, yana cikin annashuwa, ba don komai ba, shi ne ka zo ka tafiya mai tazara mai lokaci irin wannan mai tsayi, kuma Allah ya baka ingantacciyar lafiya har kana ƙoƙarin ka ga yadda za ka yi ka koma. Wannan abin ya sa wa mutane farin ciki, suna jin daɗi bisa yanayin yadda abubuwan suke tafiya. Kuma yanayin abin shi ne, idan ka duba su ainihin alhajin musamman na wannan shekarar, gaskiya babban al'amarin da yake mana daɗi shine yadda suke da kuma yadda suke ƙoƙarin su yi ibada akan duk da wannan yanayin da ake ciki. So alhamdulillahi, halin da ake ciki a wannan lokaci a Makka hali ne gaskiya na farin ciki a alhaji, hali ne wanda yake na jin daɗi. Don haka kowa da yake Najeriya ya ji a ransa cewa alhajinsa yana cikin jin daɗi, kuma ana dab da insha Allahu Rabbi kowa ya ga iyalansa a kan lokaci, kamar yadda ita hukumar alhaji, jin daɗin alhaji na jihar Bauchi suka tsara. Suna bibiya gida-gida suna faɗa, sannan sun ba da umarni a wannan halin da ake ciki daga bus ta 1 zuwa ta 10 kawo kayansu a jera, saboda su za a fara ɗauka, tunda sun ce daman kwana biyu kafin kowane jirgi ya tashi za a yi ƙoƙari a tafi da kayansu. Alabashi su kuma ya zamanto sun bi baya, saboda abin da ake so shi ne kowane alhaji in ya sauka, yana sauka za a san yadda za a yi kamar yadda aka tsara, ya tafi da kayansa. Wannan shi ne halin da ake ciki, Aliyu, a nan a Makka.
0: Alhaji Usman Bulkacuwa, mataimakin Amirul Hajji na ƙaramar hukumar Katagum. Duk a game da batun na dawowar mahajjata, yayin da na jihar Bauchi ke jiran fara dawowa gida, alƙaluma sun nuna cewar tun a ranar da aka fara dawo da mahajjatan gida, jirage a sukwane ke ta sauka babu dare ba rana. yayin da ake ta jin amon rurin jiragen shake da ɗaruruwan mahajjata a filayen sauka da tashin jirage da ke shiyoyi daban-daban a wani mataki na game su da iyalai da 'yan uwa bayan sauke farali a bana. Kamar a shiyar babban birnin tarayya Abuja, Batun yana kan tafiya ba tare da wata tangarɗa ba. Mai taimaka mana da bayanai Ustaz Ibrahim Duguri ya ƙara haske a dangane da haka.
2: A wannan shiya ta Abuja, kamar yadda aka sani, alhazan da suke tashi a wannan shiya shine suka hada da alhazan jihar Benue, jihar Kogi da kuma jihar Nasarawa da nan babban birnin tarayya Abuja, wadda tuni su alhazan jihar Nasarawa kimanin alhazai 423 ga sun sauko a jirgin sama na Flynas da ke nan ainihin babban filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke nan Abuja, tare da kuma da official wasu jami'ai guda 6. Sannan kuma yanzu alhazan babban birnin tarayya wadda ake jiran za su zo in Allah ya kai mu ranar 9 ga watan nan za su fara saukowa, wadda kusan in suka sauko ko suka fara zuwa to ƙarshen waɗanda za su zo shike alamta cewa yanzu an gama jigilan alhazai a nan ainihin wato yankin babban birnin tarayya Abuja. Sannan kuma kamar yadda mai sauraro ba zai rasa ji ba, wato shi wannan jigila na alhazai a kowane shiya abin yana da ƙayatarwa bana ƙwarai da gaske, domin duk inda aka ce alhazai za su bar garin Makka zuwa Jidda, to a lokacin da aka ayyana za su taso daga Makka zuwa Jidda kusan a lokacin ba a ƙara lokaci, haka suke tashi. In suka zo Jidda kuma kai tsaye akwai jami'an hukumar alhazai ta ƙasa Nakon da kuma jami'an wato kamfanonin jiragen sama din wanda suke jiran su kai tsaye za a fara screening, daga nan kuma sai a ci gaba da ainihin wato jiran jirgi wanda abun baya daukar lokaci mai tsawo kamar yadda aka saba a duk shekarun da suka gabata. Sannan abinda muka yi bayani a baya dangane da abin da ya shafi haɗin kan da su alhazan suke bayarwa, musamman kaya rigirgi da suke dauka, kaga alhaji ko alhajiya sun dauko kayayyaki waɗanda suke wasu ma marasa amfani ne, to yawanci bana akwai saukin waɗannan abubuwa din. Abin da ya shafi ruwan zamzam hatta a cikin jakunkunan su manya ma wato ba a bari wajen screening ake cirewa. Sannan abin da ya shafi su lema, su almakashi da makamantansu, duk alhazan suna taka tsantsan wajen daukan su, don saboda in suka zo airport kai tsaye ana ciro su kuma ana rage kayayyaki. Kamar yadda muka yi bayani a rahoton da ya gabata, bana tsarin jakunkuna din jakunkuna bibbiyu ne masu kilo 23-3, wadda in kai jibilla kilo 46 kenan, sannan ga kilo 8 na hannu. To yawanci alhazai sun samu ƙari, kuma haka din ya sa dukkan kayayyakin da suka saya na tsaraba wato suna shiga cikin jakunkunan su ba tare da an samu wata matsala ba. Sannan kuma in ka dawo gida nan Najeriya, musamman a filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da kenan Abuja, wato tsarin da aka yi abin da ya shafi tariyar alhazai din ga su hukumomin mu na nan Najeriya, abun yana da muhimmanci. Zaka ga su jami'an shige da fice wato immigration suna shirye da zaran alhazan sun sauko kai tsaye zaka ga sun kula da su, kuma sun yi musu duk abin da ya kamata. Kai tsaye alhaji da ya sauko sai ya sauka da kayansa, to wannan shine tsarin da ake bi, kuma wannan abun yana nuna mana cewa hukumar alhazai ta Najeriya ko kuma alhazan Najeriya sun fara samun ci gaba kenan, kamar yadda muke ta hankoro mu yi koyi da sauran kasashe irin su Indonesia, Malaysia, Pakistan da kuma sauran kasashe da suke da yawan alhazai na duniya, wadda yawanci za ga abunsu cikin tsari ake yi. To lallai mu ma mun fara kama wannan hanya, da fatan Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara.
0: Ustaz Ibrahim Duguri mai tallafa mana da bayanai, wadda shi ma na cikin ayarin mahajjatan Najeriya da suka sauke farali tare da jagorantar mahajjata, muna masa barka da isowa. Kamar yadda kila aka ji a farkon wannan shiri, hukumar Nakon ta kaddamar da shirin karbar korafe-korafen mahajjata yayin aikin hajji a bana, wadda a cewar masharhanta Tini aka ga tasirinta wajen kawo daukin gaggawa. Nura Ahmad Dakata da ke tallafa mana da bayanai daga Makka ya yi wa Aliyu Zakari ƙarin haske cikin wannan tattaunawa.
3: kamar yadda dukkanin da suke bibiyar gudanar da aikin haji na shekara ta 2026 an yi aikin haji cikin lafiya an gama musamman su maniyata hukumance alhazar Najeriya sun gudanar da aikin haji cikin nutsuwa da kwanciyar hankali tun daga shigowar su birnin Madina kamar yadda ka sani ga dukkanin kuma da suke bibiya nan hukumar alhazai ta kasa wato nakon ita ce dake da alhaki na kula da alhazai abin da ya shafi ciyarwar su masaukan su gaba daya da kuma harkar jigilar su da abin da ya shafi wannan duka dai da harkar lafiyar su da shauran su da hukumar alhazai ce ta kasa take da wannan alhaki kun ji dai yadda ainihin masu wari musun ji yadda su maniyata aikin haji kuma alhazai suka yi yaba sosai da masaukan da aka ajiye su manyan wato hotel ne wanda suke gab da harami wanda zan kira sallah an nitsa zaka fita cikin harami na Madina kai sallah ka dawo masaukinka baya ga kuma ingantaccen abinci lafiyayye wanda aka samu alhazai wannan babu korafi kuma an kula da lafiyar su yadda ya kamata kuma da bayan nan an gama zaman Madina kamar yadda ka sani an tsara wasu suka yi kwana hudu wasu wanda suka je a karshe a makare sun yi kamar kwana biyu sannan aka tafi birnin Makka dan kuma ka san a birnin Makka dama hukumar alhazai jihohi su suke kula da alhazan su wajen kama gida da kuma ciyarwa ita dai hukumar aikin haji ta kasa tana sanya idanu ta tabbatar wannan kaidoji da aka gindaya an cika su da wasu sharuɗa da ake amfani da su wajen kama wannan gidaje da kuma ciyarwa da shirin su sai kula da lafiya dukkanin jihohi suna zuwa da tawagas ta ma'aikatan lafiya amma kuma suna karkashin kulawa ita hukumar aikin haji ta kasa ne wato tawagar jami'an lafiyar ta wanda suke da jagora guda ɗaya da kuma sauran masu mukabai a wannan tawaga ta su wanda ita ce take ba da zinin yadda za a yi ta karkashin kulawar wato ma'aikatar lafiya ita ta nan kasar Saudiya ko kuma ince hukumar aikin haji da umara ta nan kasar Saudi Arabia kuma ya tafi daidai gwargwado alhamdulillah a wannan aikin haji ita hukumar nakon ta yi duk abin da ya kamata karshen shi shugabancin ambassador Ismail Abba Yusuf an yi abin da ya kamata wajen sanya idanu da kuma kulawa da alhazai amma dai alhamdulillah ka san mari tara ba ce wani bakari ba sa dari ba duk inda yake dan korafi shi yasa aka kirkiri wannan macibiya ta wato ainihin karbar kira dan wani korafi ko wani tambaya mani yaji ko alhaji yake da shi za a amsa masa in buƙatar taimakon gane za a yi masa shine wannan babbar hikima da ainihin wannan shugaba na nakon na ambassador Ismail Abba Yusuf ya kirkiro da shi a domin samun amsa buƙatun su alhazai cikin gaggawa tunda ba su da hanya da su iya wanda ba su da hanya wani ma bai san ina ofishin hukumar alhazai ta ƙasa yake ba a birnin Makka amma ta hanyar kira wannan lamba ta wannan cibiya to mutum zai iya samun amsa buƙatun sa na gaggawa da shauran su
4: bayan waɗannan abubuwa da ka zayyana tun daga lokacin da alhazai na Najeriya suka fara isa Madina zuwa Makka har aka samu aka gudanar da aikin haji cikin ƙoshin lafiya mataki na gaba shine ya aka tsara shirye-shiryen yadda aka dawo duk da dai cewa an fara dawowa din amma kamar cikakken bayani yadda a hukumance aka tsara hidimar dawowar mahajjatan Najeriya
3: in kita kaddama da wannan fara dawowa ne tana 3 ga wata kamar yadda ake bibiya muke ji kuma alhamdulillah ana ta yi cikin nasara da shirin su zuwa yanzu dai alhazi wajen kusan 700,000 sun dawo gida Najeriya kuma an yi jirgi wajen guda 18 ya zuwa yanzu ba tare da samun wata matsala ba kuma kamar yadda ka sani dukkanin tsarin da ita hukumar nakon take yi shine duk wanda ya zo da farko shi zai koma a da farko wanda ya zo karshe shi zai koma karshe illa inda aka samu wasu ƴan matsaloli kamar masu marasa lafiya wanda suke cikin wani hali wanda lalle ana buƙatar a ce an dawo da su gida Najeriya to aka dan samu su slot da za a sa su a jirgi domin su dawo saboda waɗannan buƙatu kuma alhamdulillah kamar yadda ka faɗa wannan mu da muke mun zuwa tawaga ta manema labari ko ƴan jaridu mun yi aikin mu cikin nasara alhamdulillah da a ce ba an samu wani ƙalubale ma na san din wato al'umma za su ji kuma al'umma dai sun je da shi kafar da kafar shi shugaban nakon din ambassador Ismail Abba Yusuf ya zo takanas ta Kano cibiyar ƴan jaridu da ke nan ita birnin Makka ya zo musamman ya yi mana godiya ya ba mana bisa yadda muka yi jajirce wajen kawo rahotanni ko da wanda ya shafi nasarori hukuma akasin haka ne wanda akasin hakan akan duba domin a gyara ɗan kurakuren da aka yi tun da mutum 209 yake bai cika 10 ba kuma kamar ka tafi ɗaya ɓangaren kamar yadda na faɗa tawagar su ko malamai sun iyayen su wajen ganin cewa sun fadakar da alhazai tun daga birnin tun daga Madina ya za a ibada da aikin haji cikin nasara an yi yadda za a yi ziyara a Madina an shigo Makka yadda za a dau niyya ma daga miƙati an shigo bayan an soke Umar an zo an ci gaba da zama kafin a fita Arfa irin da dubban da ake a filin Arfa an fita kai Mina daga Mina zuwa Arfa zuwa Muzdalifa insha Allah duka dai an yi abubuwa cikin ainihin jagorancin su malamai wato gar malamai ta kasa ulama manyan malamai ne wanda suka san yadda ake gudanar da aikin haji a aikace kuma a karance wannan shine kuma sun samu kyakkyawar yaba maniyata sun ji dadi an bi su gida gida an bi su wurare da suke zama an bi su harami an bi su ina ne duk an ba su kulawa domin samu wannan aikin hajin wanda idan mutum ya yi shi karbabbe ya zama kamar ranar da mahaifiyarsa.
0: Nura Ahmad Dakata daga birnin Makkatul Mukarrama. Yayin da masu hasashe ke bayyana bijiran garuruwan Makka da Madina a matsayin wurare mafiya tasirantuwa da zafi bisa ma'aunin yanayi na kimiyya. Abin mamaki shine yadda fasaha ta yi tasiri wajen dakile ukubar da zafin ranar ka iya haifarwa ga masu ibada. Yayin da aka shimfiɗa marmara mai damƙe sanyi da busa shi ga masu ibada. Ko yaya abin yake? Kamalu Nuhu Ilela ya yi nazari a kai.
5: Kasar Saudiya na ci gaba da faɗaɗa hidimar da take a masallacin fayyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ke birnin Madina da masallacin Ka'aba da ke birnin Makka da mafi ingancin fasahar zamani da aka samar a sahihan hanyoyi don inganta jin daɗin masu ibada da masu ziyara duk shekara. Hukumar kula da al'amuran masallatan harami guda biyu ta sanar da cewa kusan murabba'in mita 117 na farar marble na Thasos aka yi amfani da su a masallatan da harabar su wanda ke bada gudunmawa sosai ga tsarin sanyaye muhallin wurin. Fararen duwatsun marble na Thasos din sun yi fice a duniya wajen kyawun yanayi, haske da kuma zuke zafin rana cikin sauki ba tare da masu takawa sun fahimci cikin zafin rana suke tafiya ba. Waɗannan kamannin su suka sanya duwatsun suka zama kayan aiki da aka fi amfani da su a manyan wuraren sallah, musamman domin yadda suke taimakawa wajen rage ɗaukar zafin rana a lokacin tsananin rana. Masu ziyara masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da masallacin Ka'aba na Makka sukan tsinci kafafunsu na taka sanyayyen waje yayin tafiya ko yin sallah a harabar waje da guraben sallah na saman bene. Kasar Saudiya ta saka hannayen jari a bangaren ababen more rayuwa na zamani, sabbin fasahohi da ingantattun taswirorin gine-gine a cikin masallatai masu tsarki biyu don tabbatar da aminci, jin daɗi da sanya nutsuwa ga miliyoyin masu ibada a kowace shekara. Waɗannan duwatsu na Thasos na ba da gudunmawa kai tsaye ga inganta yanayin muhalli a cikin manyan cibiyoyin sallah da ke wajen rufin masallatan. Sannan akai-akai akan tabbatar da tsaftar waɗannan duwatsu ta hanyar goge su da kaucewa lalacewarsu don su kasance masu aminci da sanyaya ruhi. Wannan aiki dai na kula ya ci gaba da taimakawa wajen kiyaye tsarkinsu, haskensu da kuma ingancinsu na duƙe yanayin zafi, tare da tabbatar da cewa sun ci gaba da samar da ingantaccen yanayi mai sanyi a duk shekara. Samar da waɗannan nau'ika na duwatsun na Thasos wani yunkuri ne da ya nuna yadda hukumomin Saudiya suka himmatu don mayar da masallatan harami biyu mafi kyawun waje a duniya. Hakan kuwa ya ƙara fitowa fili musamman in aka lura da kyawawan gine-gine, muhalli mai inganci da ke sanya nutsuwa a zukatan masu ziyara. Yayin da fasahohin zamani ke karuwa a duniya, masallacin fayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da masallacin Ka'aba da ke birnin Makka sun ci gaba da kasancewa abin marmari in aka yi duba da sabbin fasahohin da kowane lokaci ake zubewa a wajen, waɗanda suke lashe miliyoyin kuɗaɗe don jin daɗin al'ummar musulmai da ke zuwa daga kowane yanki na duniya. A gefe guda kuwa, hukumar tattara bayanai da sarrafa fasahar AI ta Saudiya tare da haɗin gwiwar ma'aikatar haji da umra sun karfafa aikin haɗin gwiwa da suke wajen haɗa kan kamfanoni da ke hidimar mahajjata ta hanyar karfafa fahimtar muhimman tattara bayanai da kuma kare bayanan sirri a wani mataki na haɓaka bin tsarin doka da rage sarrafa bayanai yadda bai kamata ba. Yayin wani taron ƙara wa juna sani na musamman wanda ya samu halartar wakilan kamfanoni sama da 200 da ke hidimar mahajjata daga cikin masarautar da wajenta, da kuma jami'an ma'aikatar sama da 70 a mayar da hankali kan bayo kamfanoni damar yin amfani da hanyoyin sarrafa bayanai yadda ya kamata game kuma da rarrabe su ta bin ka'idojin aiki don haɓaka dogaro da daidaiton bayanan da ake amfani da su don inganta hidimomi ga mahajjata. Hakan dai wani mataki ne da zai inganta aiki, tallafawa ɗauka ko yanke shawara a ilmance, da kuma ƙarfafa musayar bayanai yayin aikin hajji da umra.
0: An gaida Kamaluddin. Yanzu kuma bari mu juya ga Bashir Adamu da ya leƙa ga batun sabuwar hikimar hukumomi a daular Saudiya, wacce ta ƙirƙiro fasahar sadar da saƙo cikin yaruka masu yawa a cibiyar yankar fasfo ga baki a ƙasar Saudiya, yayin da mahajjatan ke zaman jiran tashi ko sauka a filin jiragen saman ƙasar. Bashir Jamuje.
6: Manjo Nasir Al-Utaimi, mai magana da yawun hukumar, ya ce sashin na ci gaba da aiwatar da shirinsa na aiki domin tabbatar da jigilar mahajjata ta dukkan tashoshin jiragen sama, ƙasa da ruwa na duniya. Ya ce sashen fasfo ya kullo da sababbin hanyoyin fasaha na zamani, musamman wajen amfani da na'ura waɗanda ke bada damar tafiya da ayyuka cikin sauri da kuma sauƙi, wanda hakan ya tallafa wajen cimma nasarar sarrafa alhazan da ke birnin masarautar bayan kammala aikin hajji. An shirya na'urorin fasara waɗanda ake sarrafa su ta hanyar amfani da sabuwar fasahar AI, kuma suna tallafawa cikin harsuna 138 domin sauƙaƙa isar da saƙonni ga mahajjata da suka fito daga ƙasashen duniya daban-daban, in ji shi. Al-Utaibi ya ce an inganta sashen fasfo tare da zuba ƙwararrun ma'aikata waɗanda aka tura su tashoshin jiragen ruwa. Ana kuma amfani da tsarin aiki da aka samar don sauƙaƙe hanyoyin ficewa, tabbatar da zirga-zirgar matafiya cikin sauƙi da rage lokacin jira, tare da kiyaye duk wasu sharuɗa cikin hikima, inganci da tsaro. Mai magana da yawun hukumar fasfo ɗin ya kuma bayyana amfani da na'urori don adana bayanai waɗanda aka samar ta hanyar fasahar zamani don ƙara inganta hidimar da ake yi, musamman ma a tashoshin ƙasa da ƙasa. Waɗannan na'urori suna bada damar kammala ayyuka cikin sauri da sauƙi, sannan suna tallafawa tsofaffi, masu buƙata ta musamman da sauran mutane don komai ya tafi kan tsari ba tare da ɗaukar lokaci ba. A wani labari makamancin wannan kuma, hukumar kula da masallatai masu tsarki guda biyu na ci gaba da gyaran shimfiɗu da ke masallacin Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Ayyukan kan zo ne cikin tsari na haɗin gwiwa, wanda ke da manufar samar da yanayi mai kyau domin ibada ga masu ziyara, tare da tabbatar da samar da mafi ingancin tsafta a wuraren sallah da harabar masallacin. Ayyukan kula na yau da kullum sun haɗa da wankewa da shirya aƙalla da dume 500 daga cikin 25,000 da aka shimfiɗa a masallacin. Jimillar da aka haɗa waje guda ya nuna akan yi irin wannan aiki so 180 a shekara. Ana gudanar da ayyukan cikin yanayi mai nagarta domin tabbatar da samuwar tsafta. Kula da nufin ganin da duman sun kasance cikin yanayi mai ɗorewa na amfani. Shimfiɗun da ake amfani da su a masallacin an samar da su ne a ƙasar ta Saudiya, inda aka yi amfani da mafi ingancin fasaha don saƙa su da zarurruka masu ƙarfi, wanda ke taimakawa wajen sanya nutsuwa ga masu ibada da masu ziyara, da kuma jure yawan amfani duk shekara. Ana rarraba darduman a wuraren sallah cikin tsari, bayan nazarin zirga-zirgan da masu ibada ko masallata ke yi a cikin masallacin. Saman beni da kuma harabarsa, tare da tabbatar da kyakkyawar yanayi a wuraren sallah da aka keɓe don jin daɗin masu ziyara. Wannan ƙoƙari dai na cikin hidimomi da aka yi a masallacin, wanda ke da nufin tabbatar da ingancin hidima, kula da samar da cikakkun bayanai don tabbatar da kwanciyar hankali da nutsuwa ga masu ibada, masu ziyara, da kuma killace shi cikin kula.
0: Kuma mai sauraro, da haka za mu dakatar da shirin a yau. Za mu sake kawo wani sabon shiri a gaba. Bugu da ƙari, a kowane lokaci mai sauraro zai iya bin mu a shafin intanet adireshinsa www.brcradiobauchi.org. da sauran kafafan sada zumunta. Yanzu a madadin abokan aiki, Shehu Muhammad Kobi, Bashir Adamu, Nura Ahmad Dakata da Usman Muhammad Bulkatuwa daga Makka, sai Ustaz Ibrahim Duguri daga Shiyar Abuja, Aliyu Adamu rafin makaranta shine shugaban sashen addinin Musulunci. Sai Rabi Iliyasu, daraktar shirye-shirye kuma jami'a mai sanya ido kan yadda shirin ke tafiya. Babban jagora kuma madugu uban tafiya, manajin daraktan BRC Umar Muhammad Shira. Sai wanda ya tsara, Kamalu Nuhu Ilela. Muhammad Muktar Ibrahim nake cewa ma'assalam.

0: kuma kila dilike inda ya sanya tun lokacin da aka fara siyasa na daga cikin alƙawarin da 'yan takara ke ɗaukar al'umma cewa za a samu musu da ingantaccen ruwan sha. Haka a cikin tsarin tafiyar da mulki ma'aikatan ruwa na daga cikin manyan ma'aikatu a ƙasashen duniya, haka na matakin jihohi. Duk da cewa gwamnatin jihar Bauchi na iya ƙoƙarinta wajen samar da ruwan sha cikin birane da ma yankunan karkara, to amma hukumomi da ƙungiyoyin ba ta tallafi kan shigo jihar domin tallafa wa gwamnatin jihar wajen samar da ruwan walau a cikin birane ko kuma yankunan karkara. Ita ma ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kawo ta gudunmuwar inda ta yi alƙawarin tona rijiyoyin burtsatse masu aiki da hasken rana masu yawa a ƙasashen yammacin Afirka, ciki kuwa har da Najeriya, inda aka ware mata guda 27. Daga cikin 27 kuma jihar Bauchi ta yi nasarar samun guda 7, aka kuma rabawa ƙananan hukumomi 6, inda aka ba ƙaramar hukumar Dare Zo rijiyoyi 2, ƙaramar hukumar Gamawa 2, ƙaramar hukumar Warji 1, Shira da Stafawa Balewa suna da 1-1. A kuma kaddamar da aiki na daukacin kasashen Afirka ta yamman a garin Dare Zo cikin karamar hukumar Dare Zo. Bai ke zanta da wakilanmu bayan kaddamar da aikin tona rijiyoyin, shugaban shirin kuma kwamishina a kungiyar ta ECOWAS Dr. Habib Yaya Baffa, wakilin birnin Dare Zo, ya yi karin haske kan yadda wannan tallafi ya samu asali.
1: Wannan tallafi da aka kawo na rijiyar burtsatse mai amfani da hasken rana wajen samar da wutan da zai kawo ruwan, tallafi ne na musamman wanda ita kungiyar kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kawo wa ilahirin mutanen kasashen Najeriya jihohi 26. Bauchi tana ɗaya daga cikin wannan jihohi da suka samu wannan tallafi, wanda ya zo ta hanyar ƙoƙari na shi tsohon minista na harkokin ƙasar waje wato ambassador Yusuf Maitama-Tugga, tare da haɗin gwiwa na gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin shi gwamna Bala Muhammad. Wannan tallafi an kawo shi wa lunguna-lunguna ne, wa ƙauyuka-ƙauyuka, domin su samu roman wannan ayyuka na wannan ƙungiya na kawo cigaba a ƙasashe na Afirka ta yamma.
0: Gudanar za a yi gaba ɗaya ƙasa na Bauchi ta samu?
1: A gaba ɗaya ƙasa a wannan mataki na farko za a yi 67. A cikin wannan Bauchi ta samu 7. Akwai jihohin da kuma guda ɗaya aka kai musu, wasu jihohin ma ba su samu, amma Allah ya sa Bauchi ta yi sa'a ta yi dace ta samu wannan guda 7 ɗin, wanda za a yi su a ƙananan hukumomi kamar yadda aka yi a nan Dare Zo, za a yi a Gamawa, za a yi a Shira, za a yi a Warji, za a yi a Das, za a yi a Tafawa Balewa. Wannan ayyuka da ake yi ana yin shi ne kawai domin a kawo tallafi da kuma taimako wa jama'a kan sha'anin ruwan sha, ba ruwan sha ba kuma ruwa wanda zai amfani domin ayyuka a gidaje, sana'o'i da sauransu, da shayar da dabbobi da ke nan a jiha. So muna fatan cewa jama'an wa'innan da garuruka da suka samu wannan rijiyar burtsatse za su yi ƙoƙarinsu wajen kiyayewa, saboda kada abin ya ɓaci ya zama amfani da shi na tsawon lokaci mai yawa.
0: Kuma sauraro za su iya sanin adadin kuɗin da wannan aiki zai lashe a jihar Bauchi?
1: Ba zan iya faɗan adadin da zai lashe ba Bauchi, don wannan ƙaddamarwa da muka yi mun yi ta na ƙasa ne gaba ɗaya. A ƙasa dai gaba ɗaya kuɗi ne ya fi miliyan ɗaya na dala na Amerika. So kuɗi ne mai yawa wanda aka kasa, kuma kowane waje da irin wahalansa ko sauƙin yin wannan rijiyar burtsatse, saboda haka kuɗin da zai ci ya sha bamban daga waje zuwa lokaci.
0: Dr. Habib Yaya Baffa. Dr. Ismail Jibril Alfate shi ne shugaban hukumar samar da ruwa a yankunan karkara, wanda ya ba da irin wannan hoɓɓasan.
2: Duk abin da aka ce abu na al'umma ne, to ku naku ne na kanku, ku za ku mora. Idan kuka bari abu ya lalace, to suwa suka yi asara? To kun ga wani dama ne da ya zo ya same ku yanzu, idan aka zo aka kafa kwamiti wanda za su kula da aiki a garinku, su bi abin sawu ɗaya bayan ɗaya, za a ba da rapport da abin da suka gani, kuma su tabbatar abin da aka ce ya yiwu, kuma daga baya-baya an gama a miƙa muku aiki a hannunku, to kawo kura ku cika gabanin moransa, kura ku sanya da ku ƙara moransa. Ko? To ana fata mutanen gari za su ba da duk wani haɗin kai da ya dace. Da ko shi contractor da ita kuma gwamnati, wanda ya yi daidai da umarnin da kuma irin niyan da mai girma shugaban Bauchi yake samar da ruwa a karkara da

0: dukkan jihar ga baki daya. In yau gwamnati ya ce a wannan aikin ba za a yi ta a jihar ba, ka ga mu kai asara. Amma saboda dama niyyar gwamnati ta shigo ita ma ta samar da ruwa kowa da kowa a jihar. Kuma na biyu ce na uku abinda ya kake so kuma ne magana shi ne na aka yi sitin a kan inda za a sayar da a nemi ruwa. To amma ina son mutane su sani tunda mun yi maganar nan da shi a Darazo, shi ruwa ana nemansa ne a inda akwai. So abinda muke son ku yi shi ne duk inda bincike ya gwada nan ne akwai isasshen ruwa, to wannan filin fa da ku mun alƙawarin cewa za a ba da gudunmawa a aiki kenan. Kuma su abinda suke magana a kai babu magana wai akwai rikici an je wajen wane ne an ce gaya an samu side da yafi ko ina cancanta, kuma daga baya a zo a ce wasu ba su yadda ba. Jama'a kun amince, kun gane bayanin ya daga cikin criteria sun an cika zo suka form na san sai yayi wannan tambaya.
1: Dr. Ismail Jibril Alfati shi kuwa shugaban karamar hukumar Darazo Honorable Sama'il Yausade ya ce za su iya kokarin su wajen ganin sun ba waɗannan rijiyoyin kula ta musamman.
2: Ruwa shine rayuwa, in shike rayuwa, in babu ruwa kuma babu rayuwa, kamar yadda kuma al'umma ke gaya musu su kula. Wannan wani dama ne da suka samu, wanda kuma kayan su ne yanzu ba kayan wani bane. In aka riga kai su da sa ido a kai, in ya ɓaci kaga su suka ɓata. In suka kula da shi su ne da riba.
1: Wani kokari karamar hukumar za ta yi wajen ganin cewa wannan aiki ya cimma nasara sannan kuma al'umma su amfana?
2: Alhamdulillah, karamar hukumar tana iya kokarinta, waɗanda suka ɓaci ma tana gyarawa. Bare kuma wannan sabo ne, za mu yi ta ba su shawara wa community leaders din. Bare kamar yadda ka sani kuma an yi ma kafa wata ƙungiya ƙarƙashin wannan abu, kuma wannan abu ya zo ne babu wani counterpart, ba komai. Suka kawo wa gwamnatin jihar Bauchi, mu kuma Allah ya sa muka samu muna cikin ƙananan hukumomi guda shida wanda suka samu, kuma muna cikin wanda suka samu guda biyu a ciki, wanda a Najeriya gaba ɗaya kwaya 60 da wani abu ne aka samu. To muna jan hankalin su community leaders sun da su kuma youth sun matasa da kuma shugaban al'umma da su kula su sa ido ƴaƴansu ganin sun amfana da shi, tunda yanzu ba wani amfani da yi da mai ko wani abu ba, hasken rana ne za a yi amfani da shi, solar kenan. Wannan borehole din zai amfani da shi, na fatan da su kiyaye kuma da su yi amfani da shi yadda ya dace cikin ramin Ubangiji. Mu kuma da mu ci gaba da sa ido a matsayin mu na shugabanni in Allah ya yarda.
1: Shugaban kalmar hukumar Darazo Honorable Sama'il Yausade yayin kaddamar da aikin samar da ruwa a kasashen Afirka ta Yamma da aka kaddamar a kalmar hukumar Darazo tallafi daga ECOWAS. To idan muka dawo nan cikin gida BRC kuwa, ƙungiyar Fulani masu yaɗa labarai da shirye-shirye a gidajen rediyo ta ƙasar reshen jiha ne ta ziyarci gidan rediyon domin ƙara haɗa hannu waje guda don cimma nasarar ritari tare da neman goyon bayansa a taron ƙasa da za su gudana a nan jiha, kamar yadda shugabanta a jihar Alhaji Isa Samba Gale ya bayyana.
3: Mun ziyarce ka ne saboda wannan ƙungiyar Fulani, wato Fulbe Media Presenters, masu gabatar da harshen fulful da wato a gidajen rediyo, wadda cikin watan da ya gabata kungiya ta kasa gabaɗaya wanda ta kaddamar da shugabanninta a nan jihar Bauchi, duk jihohin nan na Najeriya musamman arewa duk sun samu halatta da makasudin ziyarar don mu zo mu gaisa da kai, mu gana kuma mu yaba maka irin ayyukan da kake yi na hoɓɓasa da na ci gaba na gidan rediyon nan tun da ka zo wannan kujera, kuma muna ganin ci gaba sosai, kuma muna fatan Allah ya taimake ka kuma ka idda nufinka. Sannan kuma mu shaida maka cewa kungiyar tana shirye saboda ta gudanar da taronta wanda za ta gabatar da shugabanni ranar 14 ga wannan wata in Allah ya kai mu. Kuma a matsayinka na uba, a matsayinka na shugaba, a matsayinka na ɗaya daga cikin iyayen wannan kungiya, kuma masu faɗa aji da sauransu, muna fatan Ubangiji Allah ya kai mu lokacin, kuma muna fatan za ka samu daman halarta. Sannan kuma wannan makasudin wannan kungiya an kafa ta ne don a ƙara karantar da al'umma masu sauraron rediyo wannan harshe na fulful da in ba ana yin ta a rediyo ba ƙarshen ta wata rana fulatancin ko yaren da ta iya tafiya. Sannan a ta sauraro rediyo za a yi a koyar ma mutane abubuwa, kalmomi diya wanda sukan so su tsubuce su ɓata ma wanda ma ya iya fulatancin a rediyo za a iya koya musu. Don haka muna gode ma gidajen rediyo da suke gudanar da harsunan fulatanci a wannan jiha, Allah ya saka musu da alheri kamar wannan gidan radio tunda aka fata ma akwai fulful da a ciki. Sa'annan kuma wannan harshe da ta koyar da mutane karatu, da ta koyar da su nasiyoyi, da ta musu nasiyoyi, da sa ilmantar da su, sa'annan da ta tsaya kuma tsayuwan daga ta gidajen radio daga ta fahimtar da su abubuwa ko kuma makasudi ko kuma manufofin gwamnati. Haka muna fatan yanda tunda duk membobinmu daga gidajen radio ne suke, akwai yana albarka, akwai Globe FM, akwai social medias da suke nan, malle uwa uba BRC kansu ne ma majority su suka fi yawa. Haka Allah ya taimake mu, dalilin zuwan mu kenan ranka da dai.
1: Alhaji Isa Sambagala, Isa Muhammad Jingudi ne mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa wanda ya bayyana dalilansu na tattara masu irin wannan aikin guri guda.
4: Makasudin kafa wannan kungiya ita ce don haɗa kan Fulani da kuma yayata asalin ci gaba da kuma bayyanar da manufofi masu kyau kafafen yaɗa labarai da muke da su akan Fulani a Najeriya. Kamar yadda aka ji an kaddamar da mu a watannin baya ƙarƙashin jagorancin kwamishinan yaɗa labarai na jihar Bauchi Alhaji Usman Shehu Usman, na ji a watan biyar ne ko watan hudu ne a nan Bauchi shi ya ɗauki ɗawainiya na ganin cewa an tabbatar da cewa an kaddamar da mu. To yanzu ƙoƙarin da muke yi a mai girma MD shi ne ko ta jiha muna ƙoƙarin ta kafa nata ƙungiyan ƙarƙashin jagorancin National Executives. Yanzu Adama sun kafa nasu, Gombe suna shirin kaddamarwa na jin su ma a cikin sati mai zuwan nan, sannan Bauchi mu ma za mu kaddamar a ƙarshen makon nan, sannan kuma za mu yi taro na ƙasa in Allah ya yarda nan gaba kaɗan a jihar Kano, wanda su ma muna tsammanin za a kaddamar da reshen jihar Kano na wannan ƙungiya, wanda jihohi da dama kuma mun kira su cewa lalle-lalle su tabbatar sun kafa wannan ƙungiya kafin a zo kansu, saboda tunda an samu wakilci daga jihohi kusan 17 lokacin da muka yi taro a nan Bauchi. Saboda haka babu wani dalili, kuma kafafin yaɗa labaran nan in ka ɗauka ka duba majority da Fulatancin da Turancin da Hausa da me yawanci Fulani ne suke gabatar da shirye-shirye. Saboda haka mu mun kafa wannan ƙungiya ne da kyakkyawan manufa wajen yaɗa abubuwa masu kyau da kuma inganci. Saboda haka muna godiya da wannan tarba da ka mana, kuma insha Allah duk lokacin da za mu yi wani abu za mu tuntube ka, kuma muna roƙon haɗin kai ka ba mu haɗin kai kuma ka taimaka mana wajen ganin kai ma fullon ne wajen samun ci gaban wannan ƙungiya.
1: Isa Muhammad Jingudo. Cikin nasa tsokacin shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira ya yaba da irin wannan ƙoƙarin, sai kuma ya ce gidan rediyon Bauchi na marhabin lale da duk wata ƙungiya mai rarin ciyar da al'umma gaba.
5: Tuntun filazal ba a taɓa wani tsari ko tafiya a wannan gida ba tare da an yi la'akari da muhimmancin harshen Fulatanci ba, kuma an yi haka kawai don ado ba ne, an yi haka saboda ƙarfafan hujjoji da suke bayyana a ƙasa. Fulani a cikin al'ummarmu sun wuce a tafi a yi tsari ba tare da su ba, saboda mafiya yawa zan iya cewa babu wani yare guda ɗaya ma, inda zurran yare ne na asali da suke da yawa listeners na radio musamman BRC da suka wuce Fulani. An fi amfani da harshen Hausa, amma ba za ka kira masu amfani da harshen Hausa duka Hausawa ba, Hausa ta Mingambiza ce, amma zurran yawan yare guda masu sauraron radio babu ya Fulani, ina tabbatar muku. Saboda kuma Fulani sun kara da ko'ina lungu da saƙo a jihar Munna, babu wurin da za ka ce babu su, kuma ba su ɗin irin burbuɗi ɗin nan ba ne, masu yawan gaske. To radio kuwa kullum yana gadara ko yana tinƙaho ne da yawan masu sauraro, duk abin da yake tsarinsa shi ne ya samu yawan masu sauraro. To kaga kwashe ba za a yi tsari a tafi babu Fulatanci ba, saboda haka ne muke da shirye-shirye masu yawan gaske, kama daga na nishadantarwa, na mata, na yara, na addini, na labarai, na al'amuran yau da kullum, na tattauna matsalolin rayuwa, na manoma, duk muna da su a harshen Fulatanci. Wasu saboda tsayawan babbar tashar mu ta AM ne wasu aka rage, saboda mun rage wayansu program sai mu da yawa ba za su iya shiga lokaci guda da na FM da na nan a haɗa su ne ɗaya ba. to amma in Allah ya sa babbar tasha ta dawo duk wayannan shirye-shiryen zamu dawo da su babu fashi ko wannan hangen nesa da kuka yi na kafa wannan kungiya to zan jinjina muku kungiya ce da ya kamata a ce ta dade da wanzuwa saboda ta bada gudumawa a fannin abinda ake kira raya harshe ilimin harshe ilimi ne babba a duniyar yau sai sa ko kasar turawa kajira kaje ka samu a jami'o'in su akwai tsangayoyin musamman masu nazarin harsuna zaka ji ana ce maka Center of African Languages a turai ai kaga sun san harshe yana da muhimmanci sun san rawar da harshe ke takawa wajen karfafa diplomasiya da karfafa cuɗanyar duniya da karfafa tattalin arziki kai da ma ainihin siyasa
1: shugaban gidan radio Bauchi BRC Alhaji Umar Muhammad Shira yayin da membobin kungiyar Fulani masu yada labarai da shirye-shirye a kafafen yada labarai suka ziyarce shi a ofishin sa Madalla kungiyar mata musulmi ta kasa Form 1 Nation jiha ta yi zabe tare da rantsar da sabbin shugabannin da aka zaba domin jin ragamar kungiyar na tsawon shekaru biyu bayan karin wa'adin tsofin shugabannin ta inda kuma aka bukaci sabbin shugabannin da su zama masu riko da gaskiya da amana da kuma ajiye kowace ƙwarya a gurbin ta wakilin mu Amina Umar wacce kuma ta lashe mukamin hulɗa da jama'a a kungiyar ta yi kuma da wannan rahoton daga zauren taron
6: da take ganawa da manema labarai bayan rantsar da sabbin shugabannin kungiyar shugabar kwamitin shura ta kungiyar Hajiya Amina Uwani Abubakar ta yi kira ga sabbin shugabannin da su jajirce wajen ganin cimma burin kungiyar sai ta bayyana cewa hakan ba zai samu ba sai sun hada hannu wuri guda don aiki tare domin cimma wannan buri
7: fatan alheri ga shugabanni da aka zaba yanzu muna fatan alheri muna musu kyakkyawan zato muna fata su ciyar da kungiyar gaba ma'ana komai abu na al'umma da al'umma ake tafiya ba mutum zai mai da shi kadai ba ko miye a nemi ra'ayin jama'a inda ra'ayin jama'a za a ci nasara amma in mutum yana yi da tunanin sa shi kadai za a iya samu matsala muna addu'an Allah ya taimake su Allah ya sa mu hada kai Allah kuma ya mana jagora
6: cikin nata jawabin Sabuwar na'iban amiran Form 1 Rashin jiha Hajiya Aisha Ahmad Aminu ta ce za su iya bakin kokarin su wajen inganta bangarorin kungiyar musamman ma bangaren da'awa ilimi kiwon lafiya da kuma bangaren bada agaji sai ta buƙaci haɗin kai da goyon baya daga wajen membobin kungiyar domin su sauke nauyin da ya rataya a wuyan su
7: gudunmawa da zamu bayar ba zai zamto sabo ba saboda zamu dora ne akan wanda ya gabata muka same shi a cikin ofishin musamman abin da ya shafi da'awa abin da ya shafi harkar ilimi ga makarantunmu da muke da su a duka fadin jiha da nan headquarter jiha abin da ya shafi lafiya ga asibitocin da duk muke da su abin da ya shafi taimaka ma jama'a da al'umma baki daya wato humanitarian muna da abubuwa da dama muna da haɗin kai da muka nema kuma mu samu mu yi shi a tsakaninmu da gwamnati a tsakaninmu da shugabanni a tsakaninmu da sauran yan uwa waɗanda suke da ikon taimaka kuma suke da niyya za kuma mu tabbatar da cewa duk harkokin mata musulmai musamman mun sa idanu akan yadda aka saba kuma mun ƙara budi akan abinda muka samu akai domin ciyar da al'umma musulmi gaba musamman mata to alhamdulillah haɗin kan da muke bukata shine su sani cewa duk tsintsiya madaurin ta ɗaya ne ga waɗannan da suka sauka duk muna ciki mun gudanar baki ɗaya waɗanda muka hayo yanzu duk muna ciki kuma muna fatan yadda muka shigo lafiya a sanya mana hannu a ga cewa duk waɗannan muradan da muke da su kyawawa mun yi da nufi kuma mun yi kokari mun ga cewa mun ciyar da kungiya gaba yadda babu misali
6: sabbin shugabannin da aka zaba sun hada da Hajiya Lami Umar Hassan Amira Aisha Ahmad Aminu Naiba Amatilla Aliyu Yahaya sakatariya Hadiza Abdullahi Mudi a matsayin mataimakiyar sakatariya Kabirat Abdurrazzak Ma'aji sai Altina Yusuf sakatariya dariyar kuɗi. Sauran sun hada da Amina Umar, jami'ar yada labarai na kungiyar Amina Ahmad, mataimakiyar jami'ar watsa labarai Hawwa Danjumala dan, shugabar da'awa sai dattawan kungiya Habiba Usman Sa'ad da kuma Muhibbat Sadiq. Amina Umar, BRC Bauchi.
1: Wakiliyar mu Amina Umar kuma sabar shugabar hulɗa da jama'a kungiyar mata musulmai ta kasar reshen jiha Form 1. To sai mu ce Allah ta riko daga harkar kungiyanci, sai kuma koma ga harkar raduge tsohon ciniki. Kowa ya zo duniya kai ya tarar gujin kasa dai kafin shuka wani abu ne muhimmi ga harkar nadoken. Ko ba komai manomi zai sanya ne kasar gonarsa, adadin zafi, tsami da kuma irin taki ko irin shuka da take bukata. Gwamnatin jihar Bauchi dai tuni ta tanadi na'urorin gujin kasa domin amfanin manoman jiha, ta kuma horar da ma'aikatanta domin su riƙa yawan manoman gujin kasar a gonakin su. To kowace irin riba ake samu idan aka yi gwajin kasa a yayin girbi? Bashir Yakubu Jahun, ɗaya daga cikin jami'an gwajin kasar a hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha, wato BSADP, ya yi wakilan mu ƙarin haske.
8: Gwajin kasa wata hanya ne na bincike na zamani wanda yake gabatar da bincikensa akan abin da ya shafi abubuwa da yawa akan shi kansa kasa din, kama tun daga nau'in zafi shi ne kamar tsamin kasa din da kuma kanwa-kanwansa, sannan kuma dai gaya maka watan abubuwan da suke cikin kasa na abinci wadda amfanin gona yake bukata, kama tun daga sinadarin N, watan N kamar mu dauke shi a matsayin carbohydrate, da P shi ne abin da ya shafi phosphorus wanda akan dauke shi kamar protein ne na amfanin gona, sannan da kuma shi kansa fara K shi ne ake kiransa potassium. So a dunkule yakan gano wayannan sinadar na urea da abin da yake ciki na shi ne nitrogen kenan, yakan gano kuma abin da ya shafi phosphorus, yakan gano abin da ya shafi potassium. Wayannan component guda uku wayansu nau'ikan sinadari ne da amfanin gona suke bukatar su kai tsaye, wadda samar da su yakan ba da amfanin gona dama ya iya rayuwa kamar yadda mu muke rayuwa, ya aihu kamar yadda muke aihuwa, sa'annan a more shi kamar yadda in mutum ya aihu dai ya samu da za a more shi. To su ma haka wayannan nau'uka da suke. Sa'annan a cikin kasa din still a wannan binciken yakan iya gano macro and micro element. Su macro and micro wasu wasu dangi ne na amfani a wasu sinadarai da suke cikin kasa wanda amfanin gona yakan akwai abin da amfanin gona yake bukatar sa bai da yawa, akwai kuma abin da amfanin gona yake bukatar su da yawa. Mai wanda yake bukata da yawa shine kamar wanda muka ambata sinadarin NPK, wanda baya da bukatar sa da yawa kamar irin su ne su iron, su manganese, su molybdenum da makamantan su. Akwai kuma su trace element da suke ciki, su kuma kamar wayansu sinadari ne wanda sukan kara amo ma amfanin abincin gona, kamar
9: habaka shege,
8: eh kamar booster ne wanda in an yi amfani da shi zai taimaka wa amfanin gonan ya ci abinci da yawa. So su ne kamar irin su magnesium da kamar abin da ya shafi chloride, suna nan sinadaran. So wayannan su ne abubuwan da su test soil test din yake ganowa
9: gwajin
8: kasa din. Sannan kuma yake wani lokaci gwajin kasan yakan taimaka ma hatta ita kasan a gano me take bukata. Wani lokaci da ce maka je ka dibi kashin shanu ka kai gonarka, wani lokaci a ce ka je ka dauki kashin kaji ne ka kai gona, sannan kuma ga quantity da zaka yi amfani da shi a gonan don ka samu amfanin gona. So wayannan abubuwan suna da amfani. Sannan wadun kai kuma gwajin kasa din a wannan shekara, misali a ce 2026 nan da muke ciki da yi noma, don kai amfani ka je an gwada maka kasan ka, an gano abubuwan da take bukata da kuma irin amfanin gonan da zaka iya shuka ma a cikin kasa din, dan duk soil wannan gwajin kasan ya kan nuna. To dun kai shi ba kuma shine dai baka lasi.
1: Bashir Yakubu Jahun na hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha. Yanzu kuma sai tsarabar shirin.
10: Shugabanni da mabiya nufi ne na Allah, a girmama juna kuma a tausayawa juna, kasancewar dukka ana da haƙƙi jikin juna.
1: Kuma da tsarabar za mu dakata a cikin shirin na yau. Amadin mai kula da shi Kamaluddin Nuhu Ilela, Zara Adam Umar tare da Muhammad Adamu ne suka tace muryoyin da kuka ji a cikin shirin. ni ne jagorin ci gabatar da shi Abdullahi Muhammad Dambam ke cewa Sadu Alkhairi.

0: bai na fara da ne shekara uku railway na to na bari na zo ne cigaba a gwamnatin jiha to na wurare dai daban-daban wanda yake a wurare daban-daban din nan ma na yi har shekara wajen shida a aro a hukumar zabe wanda dasmani na fara zaben chairman na demokradiya marigaya Aliyu Yakubu Dalladi to na zaga wurare da yawa a jihan don mun fara tun Bauchi da Gombe to daga nan dai na ci gaba har na zo na kasance na dawo dama aro aka bada ni na dawo gwamnati na zo na ci gaba a gwamnati har Allah ya nufa a zamanin gwamna Mishelia na je na zaman da wajen wata uku ne kantoma a karamar hukumar Katagum na dawo kuma na ci gaba har Allah ya nufa mai girma gwamna Ahmadu Adamu Mu'azu ya je bani matsayin babban sakatare wato ake ce permanent secretary da shi na bar aikin gwamnati na permanent secretary kuma na yi wurare da yawa kuma mutane da yawa mun yi aiki da su lokacin da nake gwamnati a kusa da kusa tun lokacin marigayi ta tare Ali mun yi kusa da kusa da su na akawa office nasu muka yi aiki da marigayi head of service MC Abubakar Adamu Aliyu mai shanu da shekaru Omar duk wannan na yi aiki da su to dai na zo na yi bar aikin gwamnati na matsayin babban secretary a jihar Bauchi takaitaccen bayani
1: to masha Allah baba Allah albaraza yaya batun tarihin mutanen baraza ne wacce kabila ce mutanen baraza su
0: to al'amari kamar na tarihin abin da ya shafi kabilar mutanen baraza a gaskiya wasu yawanci har na sha fada ma matasa muna neman mu batar da tarihin ne akwai gazette da wasu turawa lokacin 1980 ko da 80 ne ko 1920 ne ko akwai wani gazette wanda ta nuna cewa das mutane ne wanda suke zaune a cin gashin kansu suna zaune a cin gashin kansu sai suka ce mutanen da kabilu ne manya-manyan kabilu guda uku wanda suka nuna akwai jarawa akwai bankalawa akwai barawa to ni gaskiya ko a certificate din na primary school din an rubuta barawa ne kabilan barawa to kabilan barawa ne ya shafi gundumomin Wandi Baraza Dor Lukshi Sumbul Polchi har ya sauko duk wannan suna bangaren wanda ake ce barawa ne to yawa to amma tafiya da ta yi tafiya ana neman abunan din wannan din ta bata a rububi saboda shugabanmu sarkin damu sarkin yanka bajari ne to sai ana ta ganin cewa abubuwan da suka zama wanda suka zama amma gaskiya akwai babban kabila wanda su ma da sun barawa
1: su ne wannan ya kunshi barazan
0: yawa to mu a ciki muka fito don duk wanda da zaka samu certificate nasu da makaranta a baraza a shekarun da na fada tun daga don ni na shiga primary 1961 an rubuta mu kabila barawa to kuma a wannan gazette din da na fada 1908 in kabila abin nan gazette din 1908
1: 1908
0: na sun rubuta abin nan din sun rubuta cewa kabilu uku ne a tas kuma da aka zo lokacin da za a yi ginin gidan gargajiyan nan na kusa da Zaranda Hotel wanda yanzu an rushe shi an zaga duk kowace karamar hukuma an samu kuma addas aka ce akwai jarawa bara bankalawa da Hausa da wasu Fulani aka sasu saboda haka wannan kabilan tana to a ciki na fito
1: wannan kabila ta barawa baba yaron ku akwai bambanci kenan da na jarawa da bankalawa da barawa
0: akwai jara

0: Awa bankalawa suna jin juna, amma Baraba ba sa jin bankalanci, ba sa jin jaranci. Saboda ka kago wayannan uku yanzu ka je yaren da mutanen wanda suke yi baraza tana ji, yaren da baraza suke dur suna yi da sauransu haka nan.
1: Amma ba jari ba zai ji ba?
0: Ba zai ji ba.
1: Kuma ba ku ji jaranci?
0: Zai zai ji, ba zai gane ba. To ba ma jin juna gaskiya.
1: Ku ba ku jin juna?
0: Ba ma jin juna.
1: To mu fara da batun mulki a wannan kabila, baba. Dan yaran ma da mu zo ka dan taba mana mu dan tambaye ka wasu abubuwa da Hausa mu ji da yaran. Amma mu fara batun shugabanci da a tarihance yayya ake zabar shugabanni ko sarakuna a wannan kabila ta bara.
0: To yadda iyayenmu suka gaya mana, don ni din na fito daga cikin abin da ya shafi fadan baraza din, wanda mahaifin babana ya yi sarautan baraza, wanda ya haifi babana ya yi sarautan baraza, ana ce masa Yakubu.
1: Kaka a gare ka kenan?
0: Kaka na ya yi sarautan baraza, ana ce masa Yakubu. To sarauta a lokacin su dai sun nuna sarauta na farko dai mutanen gari ne suka yi zabe, su zabi wanda zai shugabance su. To kaza da abubuwan na karfi da wasu abubuwan nan hakan nan, amma daga baya da tafiya ta yi tafiya shine ko an yi zaben su akan tura gwamnati, tun zuwan Turawa suka shiga ciki. To shine ya zama na in aka yi zaben ma sai Turawa sun sa hannu abin ya tabbata. Kuma da mu a can barazan ma in za a zabi sarkin harakan zuwa har nan Bauchi. Yawa, to amma zaben mutane ne suka yi yanda suka gaya mana a yi layi a bayan mutum a zabe shi mutanen gari. Daga baya ne aka zo ake maganar littattafai suka yi zaben mai gunduma, amma da haka ake.
1: A can da kafin mazuwan Turawa
0: da abin mazuwan Turawa
1: da layi. To amma lokacin da mutane da su yi layi, baba, a tarihance cewa yaya batun tantance kada kani an cancanta a neman mutanen gari, me suke dubawa domin ka cancanta?
0: Wato cancanta a lokacin yanda suka gaya mana ya dogara cewa tun farko ya zamana wannan gidan sun taba sarauta, ba kowane ɗaki za a ɗauka haka ba. Za a samu kai wannan sun taba wannan wuri sun taba sarauta, wannan gida sun taba sarauta. To in aka zo nema sai a ce to da wannan gidan da wannan gidan da wanda suka yi sarauta a fito da wanda suka sun cancanta, to sai a zo a yi layi a bayansu.
1: Ya ake gudanar da wannan biki?
0: Shi in aka yi layi a da da yake kafin musulunci ya shigo, idan aka zaɓi mutum to za a yi masa rumfa a waje, zai zauna a cikin rumfan nan na kwana 7. A cikin kwana 7 ɗin nan zai kasance kusan kamar bai da komai ma jikinsa, don akan shafa, akwai wani abin da ake ce koya, a shafa masa a ciki. To bayan kwana 7 ɗin nan shine za fitar da shi ije ya wanka, a zo a masa ado, a zo kuma shine lokacin zai shiga gidan sarauta. Don a wurin akan jarraba mutum a ga asalin bajintansa, da yawa karisma yake abin nan ɗin, ya tabbatar cewa mutum ne tsayayye kuma zai iya tafiyar da shugabanci. Saboda haka shi kadai zai ta kwana cikin rumfan nan, wani lokaci ma har akan jarrabe su don ba ruwansu ko wani abu ya zo ya abin nan kasan daga namun daji ka abin nan da sauransu, kai kadai a cikin rumfa za ka kwana. To wasu wanda suke da abin nan irin abin da yake kwari sukan dan jarabi mutum, in ya ci jaraba shi ne wannan kwana 7 ya fita.
2: Baba ka ce ana shafa masa wani abu a jikinsa?
0: Koya wani kamar jaja haka nan.
2: Yawa, to shi wannan abin idan an shafa masa ba zai yi wanka ba kenan?
0: Kwana 7 wannan sati ba zai wanka ba. Kwana 7 din ba zai yi wanka ba.
1: Menene hikimar shafa?
0: Al'adan kenan. To shi dai
1: me koya din ma?
0: Wa yana nan dai kamar wani ja hakan nan, har hakan sayar da ma abin nan, kasuwanni sukan sayar mata sukan yi yanzu za ga mata sukan yi kwalliya da su akan tona akwai sabon nan din a wuraren mu akan tona za ka ganshi ja ne kamar yanda yake samun farar kasa din nan to shi din ma ana samun sa yanzu an kace za ka nemi koya koya ka anan bakin Minister of Education ka tambaye masu sai da kayayyakin abin za su yi za ka samu a wurin
1: amma akwai batun da aka yi ko aka fada a tarihi cewa ga dalilin da yasa ake shafa mishi wannan sarki
0: gaskiya ban bincika ba amma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi a farko kafin zuwan musulunci
3: Alhaji Lawan Baraza dattijo da ke bayyana mana tarihin kabilar Barawa wanda batu na tsarin sarautar Barawa za mu ci gaba da shi a mako mai zuwa da yardar Allah yanzu kan a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo muku shirin ni jagoran shirin Uzair Dauda Abinga ke fatan mu huta lafiya

ka sani yau da mutanen duniya za su wajen fitinka da kawai jinka ka sani Allah ne yake yi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba kuma kada mu riki junanmu kada wani sashe su riki wani sashe su riki taimakon juna suna sabon Allah tare kada mu maida kanmu alloli mu riki bin wato mutane su riki ba mu misali kaman su yahudu tunda da su ake magana da su nasara suna iya barin shari'an Allah su bi shari'an jagororinsu dan saboda jagororinsu sukan taro wani lokaci idan suka ga hukunci ya yi sanani sai su sassauta ba kuma tare da umarnin Allah ba dan haka tajaluna wa qaradisa tubduna wa takuna kathira qulantum ma lam ta'lamu antum wala abawkum ilimin da ya to hukunci hukuncin da suke cikin attaura ko injila idan suna gani ya musu sanani duk abin da bai dace da son zuciyarsu ba su mabiya ko kuma su jagorori sai su mai da shi ya zama daidai da son zuciyarsu su bar na Allah din to shine Allah annabi ya kira su anan da umarnin Allah kada mu zama irin haka kada mu rika bin jagororin mu suna batar da mu kada wani sashe su biyo sashe wala tikiz bazina ba da babu min dunillah kada wani sashe su riki wani sashe akan su ne za su rika sabon Allah su kuma yadda su bi su min dunillahi kuma bayan Allah ga Allah dai abin da ya umarni ya ce Allah na abuda illa Allah wala nashka bi shay'a umarnin Allah ya kamata mu bi mu kada ta shi mu girmama shi mu kada ta shi wajen ibada ba na jagorori ba ko ya suke

Bene. Sai da na ce maka Alhaji Ali dulle da zaka safka galinku ni zani bika don lakaka falko ka kai ni sabon binni haƙƙi bilin gobe santa.

0: brothers and sons, why is AIA protected in Shikariji? A jana zagin Muhammad Buhari a ce kaza kaza kaza yan kudin nan amma baka gani wani minister ya fito ya tsaya ya jajuci ya kare shi ko kaga wani adviser ko kaga wani babban mamun mukusuncin shi ya ce ya kare shi duk an bashi shi kare abin da ya faru kenan
1: to al'ada irin na shugabanni idan sun ba wa mutum aiki sukan yayi kuskure ko yayi wani abu sukan kira shi su ba shi shauri ya al'ada ne shugaban kasa Muhammad Buhari yake da yake ka zauna da shi
0: eh to Muhammad Buhari mutum ne wannan kowa yana fadan maganar shi cewa yana daya daga cikin weakness kowa duk mutum kada yake bai cika goma ba kafin ya baka aiki sai ya tabbatar cewa baya ganin ka da laifi kuma sai ya sa an bincike ka duk wanda ya ba su aikin nan kusan ya sa an bincike su ba barayi bane a wancan lokacin to da yazo ya ba su ayyuka shi mutum ne ya baka aiki kuma zai kira ka kai da shi ya ce to na baka amana yace na baka amana ka ji tsoron Allah kai kaza shi zai kira ka yi maka wasiya da haka shikenan sai ya gyale ka in ba an zo an same ka da wani abu beyond reasonable doubt aka kawo mishi ba to kai kullum fari kake amma ran da Allah da zai sa a kawo mishi evidence sai yi kaza to sai yafi kowa kyaman ka to haka yake wannan rashin lafiyan shin da ya samu da kuma tsufan shi yasa bai iya maybe checkmate din mutane ministocin shi ba ya kuma bar ministocin shi suka dade fiye da yanda ya kamata saboda an yi 2015 ya yi shekara 1 da rabi ko so fara rashin lafiya ya yi tafiye shekara 2 kaga lokaci ya kure sun yi wurin shekara 3 da rabi duk babu checkmate kuma a lokacin suka fara wawura kowa yana ganin cewa gwamnati za ta fadi da sauransu sai fara abu na wawura aka zo aka yi wannan abu ya wuce so bai samu ya yi bincike ya kuma ko kama ko daura wani a cikin gwamnatin shi a bayyane ba amma ai kaga ai har judges na Najeriya wanda ba ta bai ba an ji har gidan judges an kama su da kudi da sauransu a lokacin akwai wani obla shine adviser din shi akan shari'a wannan obla din shi ma mai kishi ne dan south ne tare da shi aka tura mu majalisa ya bashi commissioner shi ma ya bani commissioner a NCC tare da shi aka tura mu da obla da ni suka yi rejected din mu shi wannan obla din shi yayi organizing shi yake zuwa ya gaya mishi cewa ranka dade kaza kaza kaza kaza ce ji kaka yi wannan lokacin obla ya so ya sa shi a turba ya guide din shi kuma ya ba mu obla daman yayi wannan abu shine haraka ji aka yi invading gidan judges aka kuma same su da laifi kuma wannan lokacin da an ya ci gaba da samun lafiya da sauransu za a yi abubuwan nan fere da kake tsammani dan tare kaya na kudancin kasar nan wallahi duk ya shirya musu duk ya shirya musu an ji an yi siding an ga gano duk inda suke tare makaman su komi da komi duk ya shirya zai wani abubuwa rashin lafiya taking over din wannan abubuwa obla wannan abin da yayi da kuma kawo sunayen manyan ministoci ko kuma yan majalisun tarayya har din majalisun tarayya senatoci da su an kawo wani evidence akan su kuma ya yi niyyar attack din su so shine a lokacin da aka kai sunan obla shi ma suka kira shi suka ce to ya cire sunayen yan majalisu ga sunayen da yake suke so su yi ga abubuwan suke so su yi kafin su yi clearing obla obla ya ce ba zai yi ba shi yasa a lokacin da aka tura mu suka yi rejecting obla ni kuma faɗa na da senatocinmu aka ce in janye magana na na cewa ya kamata a rusa majalisa na cewa zan janye ba da sauransu ni ma suka ƙi clearing dina so wannan magana ne daban so ire-iren wayannan mutane duk wanda aka samu yana da ƙoƙari tare da Muhammadu Buhari sai an nemi an raba shi daga ƙarshe shi ma obulan sai da aka nemo wani abu aka cusa mishi kuma aka hana shi ganin Buhari mutanen gidan Buhari domin har ta mutanen da suke kusa da Buhari ya nemo evidence wani abu akan su yana so ya ga Buhari aka hana shi aka cusa shi aka bata shi a wurin Buhari karshe guduwa ya bar Najeriya saboda Buhari zai kama shi ma kuma wallahi ba akan komai ba akan cewa ya gano yayi bincike aka kan shin jije duk wani bincike yayi bincike zai kai mu Buhari duk wanda yake da amma shi ma daga karshe dole ya gude ya bar kasa kaga matsalolin da ake samu duk wanda yake kokarin taimakon shi to shi ma za a hana shi daga bayan wayan hana mu ganin shi sai ta daga baya kwata-kwata yanda nake iya buga waya ce zan zo a gaya mishi ko buga ma na wanda yake tare da shi miƙa mun waya ba miƙa mishi waya mu yi magana ya ce in taho wallahi duk an hana sai da ne shekara 1 da rabi ko 2 ko wasu bayan ya dawo daga rashin lafiya aka hana ni ganin shi aka hana ni zuwa suka daina daukan waya na saboda kar in je in faɗi wani maganganu sun yi woni dina cewa in na je wurin Buhari in daina dadewa in na je ni ko sai ya rike ni kuma duk abin da ya tambaye ni nakan ba shi labari sai ba sa so in faɗi wani abu sai aka daina bari na sai wata rana na gaji da rubuta wasiƙa suna blocking ba a daukan waya na sai na yi ma Modi kanin karin Aisha magana nace muri ya ra'ayi ne sai ce mallam Ali ga inda kake zuwa kake ganin shi nace wallahi sun hana ni kaza kaza kaza yace to baka bari yau zan je wurin shi da dare muna zuwa cin dina in naje zan mishi magana in ya yadda zan kira ka ina zuwa ko karfe 9:00 da rai sai ga wayan muri ina dauka yace mallam Ali ga president sai na karba mallam Ali na gaji lafiya lafiya kwana biyu nace your excellency an hana ni ganin ka yace why sai hana ka gani na nace to wallahi an hana ni ganin ka na fi shekara 1 da kaza ina son ganin ka yace waye nace ni dai an hana ni kwata kwata na rubuto wasiƙa na yi ta bugo waya an hana ni ganin ka sai yace to duk ran da ka shigo Abuja Modi ya kawo ka yace ina Abuja yanzu sai yace to ungo sai yace Modi duk lokacin da Aliyu ya shirya ka kawo shi wurina ba tare da bin security ba yace to ya karba yace to Aliyu da mu magana mu na fito muka aje yana fitowa yace mun to zai gobe da safe in zai shiga ko da rana ina available zai gaya mu in kuma ba aka bada mu zo da mu ci abinci dina tare wallahi daga wannan ranar Modi kwana uku biyu bai dauki wayana ba daga baya bugo mu yace wallahi tallahi suna cin abinci ga shi akwai duka wayan su manya-manya na wurin suka ce mishi wallahi shi ma za su yi da su yi da shi in ya kawo ni so duk wanda aka sani shugaban kasa yana sauraron shi yana kuma ba shi shawara ko zai gaya mishi wani abin da ba a so ya sani don ba sa son Buhari san abubuwa da yawa za su yi blocking ɗinka so sai su hana shi zuwa wurin Buhari
1: to bayan ka ɗauki shekaru uku gamu ba ɗauka gamu ya tattauna ya kasance
0: dole in ka muka gamu mun gamu da shi sau biyu ko bayan wannan amma duka a cikin jama'a ne sai mu yi misali mu zo mu haɗu bai mu haɗu ba amma da mu je in group wannan in group ne ko a lokacin aiki na muka je ba zan tsaya magana personal magana in samu dama har yi magana shi ba mun je bayan wannan mun je sau biyu sau uku ko sau uku ne mun je da tsofin shugabannin CPC mun je mun yi meeting da shi shi ma ya kama hannu na muka yi magana na ce na son ganin ka yace to sai gaya ma chief of staff shi ma ya ce hakan ne so ba mu samu dai mun zauna dai ba Allah bai yi ba
2: Kardai mai sauraro ya mance yana tare ne da shirin nan na mazan jiya inda tsohon kwamishina mai lura da shiyar arewa maso gabas a hukumar NCC hukumar da ke son ido kan harkokin sadarwa ta ƙasa Alhaji Ali Saido makusanci ga marigayi Janar Muhammadu Buhari tsohon shugaban ƙasa ke bayyana kaɗan daga cikin gwagwarmayar da ya sani na tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Buhari yayin da yake raye domin gina ƙasa tsohon kwamishinan ta NCC ta ƙasa Alhaji Ali Saido ya bayyana abin da yake batawa Janar Muhammadu Buhari rai yayin da yake fafutuka domin gina ƙasa
0: abin da ke bata mishi rai kenan ya ga ka zake kana so ka yi zalunci ko kana so ka tura ka tara dukiya na zalunci wayannan abubuwa shi ka san tun lokacin da yake yaro an ba da labarin shi kowa ya ba da wannan shaida da tun tashin shi har samartakan shi har shiga sojin shi bai taba cin amanin kowa bai taba yawon banza ba bai taba neman matan banza ko yayi shaye-shaye ba duk wannan a club a menene Buhari babu shi har ya girma ya zama general duk abin da kake nema na amana in kace ka ba Muhammad Buhari ka tsaya in ana maganar mata Muhammad Buhari baya wannan wurin kwata-kwata in ana shaye-shaye ko na taba bai sha balle wiwi balle koken balle giya ko wani abuwa don haka duk lokacin da zaka ga wani abu ya bata mishi ya ga kana wannan halayya nan da nan zai kyamace ka da ku bata sai din ya zama dole a lokacin da yake soja abokan shi sauransu suke shi wannan ba zai iya rubuwa da su ba amma daga baya da ya zama civilian din shi sauransu ba yanda ma zaka yi ka nuna ma kana kowa ma ya je wurin shi nuna shi mutumin kirki ne kowaye in dai baka nuna kai mutumin kirki ba to kai mutumin in dai mutum ya daidai tambata kai mutumin banza ne to wari ba zai ganka ba kuma zai zauna da kai ba ba kuma zai tarayya da kai ba don haka lokacin shi yasa ake ganin cewa yana ya cika zagewa ko kuma baya son mutane ko baya son jama'a saboda dole ne yan manyan yan siyasa an tara dukiya fi sabilillah an tara dukiya daga baitul malin gwamnati shi ko abin da yake kyama kenan akwai lokacin da daga cikin ire-iren hirayenmu da shi yake cewa Ahmad Jimi ya kawo magana yake cewa ina tsoron dukiyar trejerai na gwamnati fiye da komi ya ce ban taɓa yi ba kuma wazan taɓa satan sisin al'umma ba ya ce wallahi da in saci sisin al'umma sisi ya ce ne ko taro ko me ya ce wani meager amount yace gara in je in yankan aljihu a kasuwa yace ran kai dai kai yankan aljihu a kasuwa kuma yace kwarai yace ni yankan aljihu a kasuwa ni da wannan bawon Allah Allah zai mana hisabi amma in na yadda na taba taraje kudin gwamnati na taba dukiyar al'umma ne gabaki dai al'umma da ayi mana wata kila wannan kudin da na taba ya zama cewa ne yin hanya ne wata wani yaji ya fadi yayi hatsari an ce ka a gyara kwalbaci ba a gyara kwalbaci ba ko wannan kudin na wannan kwalbacin ne aka ji aka mutu ni ne sanin da mutu wa mutu ba yace Allah ya mana hisabi da shi wata kila na asibiti ne an ji an kai a ce an kai magani ba a ji an kai magani ba wani yaji ya mutu a wannan sanadiyar ko ya wahala ko wannan sanadiyar Allah ya mana hisabi da duk mutanen Najeriya shi don haka in dai ya zama dole ni sata to zan je in yakan aljiwa a kasuwa ne domin a lokacin akwai lokacin da ya zo Bauchi BMBATV ina gani in yanzu da dauko suna da shi document din aka ce mishi ranka dare sa gwamnatin kanan tana da tsauraran ra'ayi na yin hukunce mai tsauri akan mutane ba ka gani kaman hukunce ka yayi tsauri yace kaman wanne sai suka ce kaman yawancin dokoki kankan sa death penalty wato hukuncin kisa akan al'amurori wanda kamar mun muna ganin cewa bai kamata ba yace kaman wanne sai suka ce yanzu ka ce kwana-kwanan nan ka ce duk wanda ya tamfarin da wutan nan tarki shi ma hukuncin kisa ya hukunta shi sai ce to ba ka ganin haka da ba ma ganin haka sai saboda me yace saboda da ya tamfarin da wutan nan tarki ko a kashe shi yace to ko anan kuka ga duba to ni kuma a inda na duba nan babu asibitin koyarwa ko kuma babban asibiti a jihar Bauchi ai ka ce akwai yace babu incubators na jarire wanda ake sa su watanni ba wata hudu wata biyar wata ayin wata shida wata bakwai wanda ba su abin nan ba su rayuwa ciki aka ce akwai yace da me ake amfani aka ce da wuta yace in ka je kai tamfarin da wutan nan tarkin da yake shigowa Bauchi wuta ya dauke aka yi kwana biyu uku babu incubator ai babu wuta incubator zai aiki yace ba zai aiki ba me ne faruwa da jarire sai za su mutu yace kai kisan kai ba sai to daga kashe wannan mutanen garin mun kashe to ire-iren halayyan warin kenan in ya sa abu a gaba ko kuma ya sa doka ya ce za a yi doka dole za a yi wannan dokar kuma sai an bi an yi ta
1: kana gani me ya sa jiran Muhammadu Buhari yawanci za ka samu ya samu cin amana ninsa da makusantansa ko ya taɓa baka labarin abun kamar ko a jininsa ne ko kuma me yake faruwa
0: ai al'amari na duniya duk haka yake tun lokacin sahabbai tun duk in ka je ka bi tarihin shugabannin duniya in dai mutum ya zo yana so ya yi shugabanci za ka samu cewa wanda suke kurkusa da shi in ba Allah ya taimake shi ba za ka samu masu cin amana ne because ba ra'ayi irin nashi ba ne ko sarakuna za ka samu daiwa sai za ka ce ba mun gonsan gima sai mun gobe baje ko sarakuna ko waye za ka samu in ba shi ma a lokacin da aka yi juyin mulki a 1983 ma shagari Buhari baya da hannu kwata-kwata na kusa ko na nesa na sanin cewa za a ji mulki mashagari ko yana bayyane wanda duk suka sani sun san haka baya da sun masaniyin an shirya ji mulki mashagari shi yana nan a Jos yana GOC na Jos lokacin kuma har an fara hada shi fada ma da shagari shi Buhari saboda lokacin waje 1983 din Chadi sojojin Chadi sun zo kan iyakan Maiduguri suka yi dan sa'insa da sojojin Najeriya har suka kashe sojojin Najeriya to GOC as a GOC duka nan arewa maso gabas duk yana karkashin shi ya tashi ya tafi Maiduguri ya tashi ya je kan border Chadi ya yi mobbing troops na sojoji yace duk wanda aka gani dan Chadi a bude mishi wuta a wurin ya gama dai tightening border Chadi a dawowa Jos sai aka ji a gaya mashagari cewa ai Buhari yana so ya kawo mishi matsala ya je ya declaring yaki da Chadi ba tare da sanin shi ba lokacin sai shagari ya tuwa shagari maza-maza ya ce ba shagari ya maza-maza ya tuwa ai Buhari ya maza ya tuwa Lagos da je same shi lokacin kuma kafin nan nake zaman an ce ana accusing Buhari da yana so ya je mu kiyaso biyu shagari yana tambayin shi ce kariya ne shi bai san wannan abu ko baya tare da wannan abu kuma wata kila ban san wannan ba yanzu ne abin ya zama wata kila lokacin suna so su yi juyo mulkin amma suna so su kori Buhari ma tukunna a cikin su kafin su yi juyo mulki din shi yasa suka dinga yin wannan abuwa to sai lokacin an yi so biyu ana ce mishi ana gaya mashi shagari cewa Buhari bai na shirya maka juyo mulki domin shagari yana son Buhari sai ya ce mishi ba haka ba kuma sai shagari ya yarda da maganar Buhari to sai aka zaka ce to gashi nan ya je ya yi declaring yaki da ƙasa da ƙasa wanda kai kadai kai isa kai wannan me yasa ji ya yi shagari ya hawo ya zauna kai yace ware ya zo maza maza ya to ita kame shi yace ya zaka yi ina commander in chief zaka je ka bude kai kai declaring yaki da Chadi ban sani ba yace bai declaring yaki da Chadi bane yace kuma yayi tsammani yace mishi nayi tsammani kai trusting dina ne yasa ni ka sani a GOC in kula maka da wannan sashen in kula da tsaron wannan sashen to ni ko a gani na in an samu wani gaba ko wani kafa na fitina bai kamata in zo in same ka kuma na san ni nake da knowledge in gyara wannan abu in zo in same ka in ce maka akwai matsala a wuri kaza amma ga abin da zan yi sannan ka ce mun yaji ka kai ba kamata yayi in je in addressing din wannan matsalan na gama sai in zo in report din ka wanda kuma abin nake ni yake naka kira ni yace amma in kaga cewa ban yi maka daidai ba ka ce ina wurin yace kuma bazan zauna in akwai matsala in ce sai na taho Lagos na zo na gaya maka sannan ka bani izini sannan in ci gaba da matsala ba in kaga ba ka son wannan duk lokacin da matsala ya taso zan yi advice matsala in kaga ba haka kake so ka ce ni ka sa wanda kake so a wurin shagari ji dadin maganin ya kuma ce mishi ya tafi ka gane ko aka yi wannan kenan sai wannan yake so in gaya maka kafin na to lokacin da aka zo aka ana shirin juyin mulki mashagari aka yi juyin mulki har aka gama juyin mulki maybe daga baya dole as a commander a GOC dole ira signal ko wani abubuwa aka gama juyin mulki dai aka yi nasarar juyin mulki wurin nada waye da ya zama shugaban kasa rikici ya tashi wanda suke so su zama shugaban kasa ba su samu ba wayansu group suka tashi suka ce sam bara nada waye nan ba aka ce dauko mutumin da yake da baya da wani kashi a duwawo su ba za su yadda da wani wanda yake kashi a duwawo ko kuma wani kabila ko wani abu ya zama shugaban kasa ba yanda aka yi kenan aka dauko aka ce waye suka dinga duba lokacin military akwai tsari kowa akwai tsari akwai yan iskin akwai kuma mutanen kirkin suka ce aka je aka ce a dauko Muhammadu Buhari Muhammadu Buhari yana Jos su suna Lagos sun yi juyin mulki sun gama ana rikicin zawa da zama shugaban kasa aka turo jirgi ta dauki Buhari a Jos yana zuwa suka ce kai ne zaka zama shugaban kasa saboda kaza kaza kaza ya ce to na yadda amma in condition guda daya lokacin sun dauka mishi wanda zai ba mataimakin shi sai ya ce condition guda daya ba dai baya son wanda aka dauka mishi ba son wane ne ba sai ya ce sai dai in sun yadda a dauko Idiabo kuma genius sun su ne gaba ke duk sun fis duk wanda suke wurin duk Idiabo yana kasar su bayan da suka iya tun suna son shugaban kasa a ranar su ya announce shugaban kasa kuma Buhari ake so ya ba da condition din shi ba da shi aka yi juya mulki ba sannan wanda yake so ya zama mataimakin shi ma ba a cikin su yake ba dole aka ce a je a dauko Idiabo shi kuma yana Maiduguri saboda ya san waye Idiabo shi ma yana da ire-ire halayya irin nashi ko ma ya fi shi zafi aka ji aka dauko Idiabo kaga tafiyan ta tafi yanda take ya taimake shi ya zama ya kare gwamnati shi kuma ya taimake shi ya inganta gwamnati shi to ire-iren wayan abubuwan da yawa ya faru da Buhari in ya zo sai ya ce sai gawa ne kaman lokacin da aka yi PTR lokacin da Abacha ya matsa yana so ya kare kudin mai yace zai wannan abinan committee mai ake da shi trust fund na PTR mutane da yawa suna amma Abacha dai ba su son sa shi yana da abin a zuciya shi Buhari yake so ya ba ma so uku to uku yana turawa a kira Buhari ya ce ba zai je ba akwai wani wanmu wanda shi yana gaba da Abacha amma shi kuma shi ne abokin Buhari ne sosai ana kiran shi Yaya Abubakar former pamsa ne sai Abacha ya buga mishi waya ya ce Allah yana so ya zo lokacin yana tashi yana PA din shi muka tashi daga Lagos muka zo Abuja muka je muka ganshi sai Abacha ya ce ma Yaya don Allah Yaya ina so ka yi je ka yi ma Buhari magana na san da kuke nayi da shi ina so a yi aiki a PTR din nan na kara kudin mai saboda a inganta kasa a yi mai kasa aiki ne kuma ban ga wanda zan bashi da zai iya kaman shi ba amma mun yi magana shi sau uku a waya shikenan sai ya ce to ba damuwa ranar Alhamis ina tunawa washe gari da Juma'a muka tashi daga Abuja muka tafi gidan muka tafi Kaduna wurin Buhari samu ya tafi masallaci mun isa karfe daya mun ga yaro lamu muka yi sallah mun samu an kawo mishi abincin shi akan dani tayo da faffen masara da yalo da sauransu da gauta sai kuma wani dan shinkafa shi a gefe so na roni sai muka ji shigowan shi yana shigowa sai ya wayo shagari in ji magi bako ai ban yi tsammanin zuwan ka ba, baka kira ni ba. Sai ya ce mishi tafiyan ne ta zo haka. Kenan sai ya zo ya zauna. Muna yi sai ce to mu je mu sha oke fura da fura nonon muka je mu sha fura. Muka je muka sha fura muka ci da kwaben masara da yalo. Yalon bela shi ne lancin gwari. Jigera sai ya ce ana cikin hira. Sai ya ce ka fito Abuja ne ko za ka tafi Abuja? Da na san ni ba ka zuwa Abuja. Ya ce wallahi sani. Na sani yake kira sani Abuja. Ya ce wallahi sani ya aika min mazama da dole na zo. Muna je na gan shi jiya shi ne ya matsa mu zuwan ganga. Sai ya tuntsire da dariya. Sai ya ce jiya karfe biyu na dare wannan kofan main door din falon shi. Ya ce sai na ji ana bugawa ina sama sai na ji ana bugawa kamar za a balle kofan nan. Sai na ɗauka gobara ne ya kama. Domin in ban da gobara waya isa ya zo ina bacci ina ga buga mu wannan kofa. Sai ɗauka gobara ne ya kama ana so a yi rescue dina. Sai na sauko. Ina saukowa na buɗe kofa sai na ga sojoji guda uku a kofar ɗaki a kofar falo. Lafiya suka ce ga CNC a kofar gida. Sai ya ce mu zo mu tashe ka. Sani yana shugaban kasa ya zo har kofar gida na ce tafi. Ai duk gaba na da shi bari in yi haka ba. Kuma karfe biyun dare. Na ce su bar shi ya shigo. Suka bar shi ya shigo muka zo muka zauna da shi a nan har karfe huɗu. Na ce mishi Sani kun ga ba zan iya ba ko kuka yi toplin ɗin gwamnati na. Don haka ku je ku yi aikin ku ba zan yi ba. Ba yanda bai yi da ni ba. Na ce mishi ba zan yi ba. Sai ya ce a za ka yi. Ciya su suka kore ni. Su suka kore ni sun ce ban iya ba. Su suka iya. Don haka su je su yi kayan su ba na shiga cikin mulkin su ba. Babu rana. Yaya ne ya yi convincing ɗin shi. Yaya ya yi convincing ɗin shi aka yi magana ya ce to don Allah ka ba ni dama don an sa maka bakai ma. Ka ba ni dama sai na yi shawara don yi tunani a kai. Amma ba ni da niyan yi. Ya ce kai da kake da son ka yi gyara ka yi kaza ka yi kaza ka samu opportunity kuma daga sai Sani yake yi. To a wannan dai dalilin daga dan dai ya je ya ce ya yadda zai yi. Amma shi ma ya gaya ma Sani Abacha yana da conditions. Ya ce na karanta yadda kuka yi forming ɗin PTF. Ni chairman ne zan zamo. Akwai executive secretary wato ni sai ranar meeting kin sai je zuwa da Abacha kenan sai ranar meeting ne ko dan zo in yi approving cewa da aiki kaza aiki kaza in tafi yace ba zan yi wannan ba fara aje a sace kuɗi da kuma suna na asa chairman ba in zan yi zan zauna in yi aiki da gaske dan haka sai dai a canja ya zama ni ne executive chairman zan iya wannan aikin zan je in zauna in yi aikin zan zama executive chairman sannan wannan kuma bani shi secretary ba zan yi aiki da shi ba ga dalilina ku canja min shi ku bani tayo a fata Abacha yace na yadda
2: tunmi na biyu na zantawar shirin mazanjiya da Alhaji Ali Saidu Abubakar tsohon commissioner Arewa maso gabas a hukumar NCC hukumar da ke lura da harkokin sadarwa ta kasa kuma makusanci ga marigayi General Muhammadu Buhari tsohon shugaban kasa ke bayyana kadan daga cikin abubuwan da ya sani na gwagwarmayar tsohon shugaban kasan marigayi Muhammadu Buhari wanda ake masa lakabi da dogo dan daura a shi na gaba da dan Allah za mu daura yanzu kan anan da mu tsaye da shirin ne yau a madadin gidan rediyon Bauchi BRC naku a kullum Umar Faruk Musa ke cewar mu haɗu a shiri na gaba
3: BRC 2 FM kenan aka saurara kan mita ake saurara kan mita 94.6 yanzu an saurari shirin mazanjiya Mai sarrafa yana iya tarawa da mu da misalin karfe 11:30 a ranar Juma'a domin jin maimaitan shirin.
4: Asai maganin basir, kaba, kumburin ciki, sarkafewar hakori, hawan jini, gyamban ciki, shanye wallakar jiki, zazzabi mai tuba kwakwalwa, gagarar maganin asibiti da saddamar likita.
5: Kai malam, wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai hadiyar magani da samun waraka?
4: Walai kuwa, ainihin namu ba irin nasu bane.
5: Jimana, asibiti fa sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwalwa kafin su ba da magani. Amma kai kawai ka dauki sassake ka rika dura wa mutane anya.
4: Malam, kaga mu nan muna ba da maganin komai ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti akwai tsada nan ko akwai araha. Wanda yau cin kun je asibitin ma kukan dawo gare mu, namu akwai rahusa.
5: Yawwa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
4: guji sayan magunguna barkatai da ba samu tantancewa ta gwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
5: wannan sako ne daga commissioner a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Damba
3: Mai sauraro ga shirinmu na gaba wato maimaicin biki bidiri.

0: Ya brigue, ya berzaka, Zafa. Ya harus ya ya ya sisi tahu ada sesuatu sisi.
1: So abi ngai kau.
0: Jadi biar aku mau amin apa ni?
1: Kau ada mu ya kau macam ada kalau aku menggesia.
0: So ada mu gereka.
2: Aure sendiri yang halusnya anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadai cie kuya aure dengan kuya hayafa dan alfahari dekuran aku bi. Ayau. Sini bagi bidiri sama rancang awal Maryam badamasi Humaira da angkuan nata isya kamalami wajah kedaura ayam masalah cincuma nak walaga bayangkan mana daurang awalang sirim biki bidiri ya samu zancawa dawakilang anggo dokumwaliyang amaria
3: namyo zamu jahan kalungu dawanda zamu wada anak dawara cewa siya kuri da juna zamu zaman lafya awani juna dan so barang wana bani yawa junan su zasu ga wani da mace da namiji gaba ɗaya su sai muna musu fatan alkai wanda duk suka zo nan muka gaice suka zo muna musu fatan dan ne sai da kusa Allah sai kowa koma gida na nagode
4: suna Muhammad Lawan Umar
5: to kai ne waliyin ango
4: mallan isyaku yawa lami
5: shin wani jan hankali zaka masa a kasancewar sa a baya bai da mata yanzu kuma Allah ya azurta shi da yin aure wani jan hankali zaka masa
4: ina ja masa hankali akan da baba yanzu ba kuma kan bisa kan auren da yayi ina jan masa kunne a yanda muka tabbare da shi da kuma yanda muka tabbare da iyayen su shi ma a yanda ya gani muna fata Allah ya sa yanda ya koyi darasi a waje mu shi ma yayi ma matarsa saboda haka muna fata Allah ya ba su zaman lafiya ya kula da ita kamar yanda muke kula da iyayen su shine fata
2: daga nan muka ji daga bakin wasu ƴan uwan ango
6: sunana Abdulrashid Adamu wanda aka fi sani da Kwalabo
2: shin ko menene alakanka da wannan ango
6: wannan ango alakan da shi ne abokin shi ne tun muna yara
2: to yi wa abokinka Allah ya azurta shi da yin aure wani addu'a ko fata ko jan hankali zaka yi masa
6: ina taya shi muna da godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan rana kuma ya bashi wannan dama ta yin aure muna taya shi muna wa Allah ba da zuriya ta gari Allah ba da zuriya dai ba
2: mun ji daga bakin wasu abokan angon kuma sun tofa albarkacin bakin su a bisa wannan rana
6: da farko sunana Abdulrashid Musa ni ne abokin angon da aka daura auren su a masallacin Gallaga sunan sa Isyaku
2: to wani addu'a zakai wannan abokin naka
6: addu'an kawai shine bai wuce kamar wanda malamai suka faɗa ba fatan alkhairi duk dukkan ma'auratan naka daura auren su a wannan masallacin muna musu fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa dai har mutuwa shine dai raba su ko fatan alkhairi dukkan wanda ma ba lalle ci a masallacin aka daura ba muna yi makowa fatan alkhairi duk wanda yazo Allah ubangiji ya mai da shi kowa gidan su lafiya muna godiya sosai sosai mu ƴan uwa da abokan arziki da aka taru aka daura lafiya kowa Allah ubangiji ya mai da shi gidan su lafiya
2: saboda da ba shi da aure yanzu kuma Allah ya azurta shi da aure wani jan hankali aka masa akan zamantakewa irin na aure
6: eh kaman yanda mai alamai suka fada a gurin yin shi ga aure shi ya wuce wasa yanzu ya shiga sabon manyan mutane dole sai ya daure sai ya hakuri tayi bari shi ma dole akwai aikin da ya daura kansa cin sa shan ta tufatar da ita da karantar da ita duk yanzu yana hakkin sa ne ya zama dole zai yi in an ce bari dole zai bari shi ma kamar yanda take da magabata shi ma na da magabata an ta masa ba daidai ba sai ya zo a ga magabatanta gashi abin da yake faruwa yanzu sai kai zai an nauya daura kansa muna masa fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa sauke lafiya
7: sunana Abdulrashid Adamu wanda aka fi sani da Kwalabo
2: shin ko menene alakanka da wannan ango
7: wannan ango alakan da shi ne abokin shi ne tun muna yara
2: to yi wa abokinka Allah ya azurta shi da yin aure wani addu'a ko fata ko jan hankali zaka yi masa
7: ina taya shi muna da godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan rana kuma ya bashi wannan dama ta yin aure muna taya shi muna wa Allah ba da zuriya ta gari Allah ba da zuriya dai ba
2: wasu ƴan uwan mahaifin amarya su ma mun ji da bakin su yadda suka yi addu'an Allah ya albarkaci wannan aure
8: sunana da mun shi BK aka fi sunana da shi uwar amarya kanwarci a gare ni kuma bayan duk wayannan abubuwa da introduction da sauraron su ba abin da ya fi addu'a addu'a ne muke yi wa ango da amarya Allah ubangiji ya tabbatar da alherin shi Allah ubangiji ya sa an yi asa'a Allah ya sa karin addinin musulunci ne yanda aka zo aka taru haka Allah sa a watsi haka Allah kuma ya bada zuri'a na gari ya bada ƴaƴaye jikoki da sauraron su ita kuma uwa da ta iya kokarinta Allah ya dada wuce mata gaba Allah ya karbi abubuwan da ta yi shi muna ganin abubuwan da suke ga kuma kawaye ga

0: Taimar da Allah, aminta ko kinjiyar da gambaki take ta zayyana irin abubuwan da aka yi a wajen wannan biki na wato Maryama. So kin ga biki yayi biki.
1: Kwarai da gaske.
0: Taro yayi taro.
1: Oye, wani mawaki ya ce biki yayi biki da dangi muka.
0: Mana. To ai za ana alfahari da su ne ai.
1: Kwarai da gaske.
0: Yawa, su dangi ai in ka gani.
1: Dangi ma baya lafiya.
0: Abba, sai kaga kuma abun ya baka ya baka sha'awa inda zaka ga dan adam ya ci an zo an cika ana alhini ana jin dadi ana fara'a ana wasa ana dariya
1: ka kokari wajen fadakar da iyaye da yan uwa mata lokacin da za a yi aure ka kula da gida ka kula da miji da sauransu da yan uwan shi wajen tattalin su da mutunta su da sauransu
0: haka yake
1: to da fatan ba amarya ji Maryam Humaira ita kadai ba
2: Rana mudin aiki bi an sire gidan al'umma
1: hadda sauran amaran da ake shirin yi fi amfani tawurwarin da ake ba wa amare ta cikin wannan shiri na biki bidare
0: so sai ma
1: to yanzu kan martana za mu dan ƙara lula da mi sauraro ne kafin mu dawo mu gayyato amarya da abu
0: eh ya kamata mu lula mu mi sauraro gare ka

0: To madalla mun dawo aminta ko ga mun dan lula da mai sauraro kuma mai sauraro kana tare da BRC 2 FM aka mita 94.6 a zangon mu na FM inda muke gabatar maka da shirin mu na wato biki bidiri
1: kuma haka ne Murtala yanzu kai tsaye zamu je ga ango da Amarya
0: inda aka taru domin su
1: yawa
0: ango da Amarya gare ku
2: sunana Isiyaku malami ko menene kai a wannan hidima eh ni ne ango kuma kun dauki tsawon wannan lokacin farkon haduwar mu gaskiya mun kai shekara 3 ko 4 da haɗa daita har ga Allah mun jima da haduwa gaskiya
3: shin ko menene ya ja hankalinka kaji ka zabe ta a matsayin uwar yayanka
2: the best one number 1 hankalinta da nutsuwanta da kuma iliminta da kuma sanin ya kamata ta da kuma yanda naji kowa ke yabanta kowa yana yabanta gaskiya dai batun hakuri ne ka san phase 1 matakan nasara akan komai hakuri shine ko to hakuri yawa abin da ya fara jan hankalin gare ta kenan kuma tana da nutsuwa da hankali
3: to da ƙarshe wani addu'a zakai mu wanda suka samu halartar zuwa wajen dauran aurenka
2: duk wanda ya samu halartar daurin auren zuwa wajen daurin aure na da wanda ma bai samu ba muna musu fatan alheri muna godiya bara godiyan ma bare misalci ba muna musu fatan alheri Allah ubangiji ya biya su dan ba mu samu biya su Allah ubangiji ya biya su
4: sunana Maryam Badamusu
5: kan tsinda dubulu dai tafsiri biyan al'umma
6: Hajiya Maryam yau take raska tare.
4: Tsarkiya tabbata ga Ubangiji. Yau dai ina cikin farin ciki sosai kuma ina godiya ga duk wanda ya zo wannan rana. Wannan aure ina godiya Allah ya saka masa da alkhairi Ubangiji. Allah ya biya sa.
6: Ko za ki iya tuna ranar da kuka hadu har soyayya ta kankama?
4: To ni dai bawan Allah na dan uwan mu ne. Mun haɗu ne a gida gaskiya gidan mu yanzu nan muka haɗu
6: da danki yace kina so kika amsa to wani halayyar sa har ya burge ki da kika amince da shi har ya zamo zakaran gwajin dafi mai jan ragamar rayuwar ki
4: gaskiya abubuwa da yawa sun burge ni a game da shi shi yasa ma na zabi na rayu da shi gaskiya mutum ne mai hankali da tunani da kamun kai
1: to mai sauraro iya abin da zamu iya kawowa kenan a shirin biki budurai sai aka sance wani satin dan jin sabon shirin yanzu sai mai sauraro ya gyara zama dan jin labaran duniya

0: mai tare da gidan rediyon BRC Bauchi. Assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin shirin nan namu na rabin sa'ar mata, shirin da yake tattauna al'amuran yau da kullum, wanda ƴan uwa da magidanta muke tattaunawa. To yau har mun shigo da ƴan mata, saboda maudu'in da zamu tattauna ya shafi kowa da kowa, kuma ita ma mace ce, uwa ce, akan mata, mata masu shiga nafe, mata masu hawa mashin, ko namijin ka ne ko na haya ne, ya kamata mace ta rinka sanin me take yi. Zaka ga mace tana nafe tankar tana gidan biki, har cin abinci a cikin nafe, muryar ta a waje, kuma za su waiwaya ma sai su ga akan abin hawa ne, wani ma da dan acaba kuke tadi kaman wani mai gidanki, ko da mai gidanki ne ma bai kamata ba. To a gaskiya maudu'in yana da yawa, kuma ba ni kadai bane zamu tattauna da malam
1: Aliyu Shehu Mustafa Ilela,
2: Sha'ibu Yakubu Yashi,
3: da Fatima Bara Abdullahi,
0: haka to ni Hajara Babiya gan baki, wanda zan jara gaban shirin malam.
1: No.
0: Wannan maudu'in kaji dai yadda ya dauko asali, mata mata mata.
1: No.
0: To wani jan hankali za ka yi ga mata da wani tsoron Allah.
1: To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Kuma yadda ita malama ta yi bayani akan maudu'i, akan maganan mata inda suke hawa abin hawa, ba su kame kansu. Ita mace wajibi ne ta tsare kanta a gidanta ne take, a waje take, da ta yi tafiya ta tsare kanta. Dun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muryar mace dafi ne, kuma al'aura ne ita. Yawa, ita muryanta al'aura ne ta, in an ba so ta riga daga muryanta, ko da a cikin gidanta ne inda ta yi wani abu, ba so ta daga muryanta. To ya ce as-sautu hasan, kuma muryanta sautinta wani dafi ne wanda yake iya kama ran kowane irin namiji. Balanta kina abin hawa, kina magana, kina dauki abin haya wanda ba mijinki bane, ba tsumu haraminki bane, kin je kuma kina tadi, kin zage, kina tadi shi akan wannan barnan ma ayi yawa. Shi kansa hawa mashin din ma hadari ne, akan ba namijinki ba, bisa kallo lura, kuma kin zai kin hau, kuma kin hau kin sake kina ta magana da miji, da mijin wata, wannan babban hadari ne, sabon yayi yawa. To ballanta kuma an ciwo an shiga keke nafe, an je hega, kamar inda malama ta ce hega, ko sake kamar suna cikin gida ne, sai ka ji hankana suna wucewa hega, ta din ma wanda yake gefe hanya yana jin magana da suke, in kana wucewa da kafa magana ji abin hega, ana kallo kamar kana ganin mata a banka, ashe sun wuce ta gabanka ne. To wannan mummuna ta'ada ne wanda mata suke yi, ba wai an ce ga wanda take ba, amma ana yi da yawa, ana ganin irin wannan. Su kansu masu abin hawan suna kuka akan waɗansu matan
0: da suka da jirgin,
1: ya ce ba ya so
0: ya duka da suna ta mutu,
1: sai ya ansa magana, ya ce kuma wani sa'i in yi ga wani taron batan, wani sa'i ba wani ya ce ba ya ɗaukar su, saboda irin wannan abubuwa ɗin. To ya kamata to yan uwan mata, ya'ya ne da iyaye da ƙanne da tsuwaye kowa, to ya kamata a ji tsoron Allah, a bi dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, da kai ma kanka da kake abin hawan, ai ba a ce mata ko ta maka magana ka ansa mata ba, kada kuma ka ansa
0: tun
1: ba zan ita, bisa lalura ne fa ka dauke ta. An ce dama wannan ke kira bi misal, an fi mafi yawan an ce a dauki mata ne, ina cewa a daidai ta sahu ke da ake faɗa, to a dauki mata ne zalla. To kai kuma kana aikin ne bisa lalura, ka dauke su za ka yi soje, to ko sun maka tadi ka kama bakinka, dama kai ka dauki passenger ne kawai ɗinka ka kai su inda za ka kai su. To su kuma matan a ciki su ji tsoron Allah, kar su sa ka a cikin tadi ɗin, haramun ne su yi magana da kowanne in ya zama lalurin ta tafi, da inda ta iya tafiya da kafa kanta kuma ta kame kanta shikenan, ko tana cikin gidan ta ba a ce mata ta daga murya ba, babu wanda aka ce mata ta daga muryar ta, dun muryar mace dafi ne, kifiya ce, in ta jefe ka da shi kana wucewa ma
0: ta kan gaba,
1: sai in ba din Allah ya kiyaye ka ba da wuya kake tunani, wajibi ne mata su ji tsoron Allah, da su masu aiki na irin wannan abin su ji tsoron Allah, kar su je su jawo wata fitinan da sai a zo a rasa kan abin da yake faruwa, a shiga waɗannan abubuwan da ake yi din, ƙananan laifin da ke ganin su din, su suka jawo mana wannan fitinan din, Allah ya kiyaye mu.
0: Tayu, ka ji dai malamin da ya faɗa ka, to akwai matar da za su sake fa hijaban nasu, walau da ganga wai ko ƙwarewa ne ƴan mata, ko kuma wayewa ne, kamar yadda muka samu labari kwanan nan wanda an yi mutuwa ma a wannan to baba mutuwar ba lokaci ne yayi ai wahala kake gudu to ya kamata idan zaka hawa abun hawa shi magidancin ya lura ya sake lura ya tunatar da macen gyara fa hijabinki tattara gelanki to wannan fa ba ruwansa sai dai kiji ana wucewa ana gyara hijabinki mu ma yana faruwa da mu ni ko da zuma an ga min gyara gelanki to ne shawara zaka ba mu mu mata
2: to gaskiya imam ya dago magana duk kusan yayi abin da ya kamata don wadannan abubuwa suna daga hankali matuka don zaka ji mata sun wuce cikin keke na fir zaka ji kaman gidan biki ne
0: haka
2: gaskiya ne kuma abin da yake haramun ne bai dace ba kullun kiraye kiraye ne da muke yi domin neman yardan Allah ne addu'a mu shine Allah ya sa shi ga kunnan masu yin hakan su kiyaye domin a samu zaman lafiya to abin da ya shafi su mashin kuma da shauransu wannan galibi wasu ma ai ba su daukan mata a chaban ba a ba su daukan ni na san akwai su ba su daukan mata kwata-kwata su kan yi hakuri da maza ne kawai
0: gaskiya saboda barnan ne kuma
2: barnan da yake ciki
0: haka ne
2: saboda wata in ka hawo sai ta neme ka da taɗi alhalin kuma bai dace da haka ba kamar da ma da ya faɗi
0: gaskiya ne tarko kuma ma
2: ba iyalinka bane ba ƴar uwanka bane ba komai bane laluri ne ya hada ku to ka dauke ta matsayin laluri to ya kamata ta nuna mutuncin ita mace ne wanda ke ku tana da aure ku ba ta da aure ta zama kamila sai ta zama mai daraja kuma wasu za ka ga har biyu ake ɗiba mata fa
0: malam
2: ta ba duki mata biyu manyan mata iyaye fa masu aure magana in mata kan mamu bashi
0: haku kuma su kai wai an shiga damuwa an shiga wahala
2: an shiga wahala
0: to bari mu hawo biyu kudin mashin
2: da zai sauki wannan al'amari kin ga ya zama ya munana a wajen Allah ta'ala me hujja
0: gaskiya kai ɗaya ma
2: ya ba ta da hujja
0: gaskiya
2: ko ba haka wani malam kullun dai kuna kiraye kiraye nan abin da ko ba shiga kunne ne ko dai kuma yayane ne Allahu ya alamu muna roƙon Allah da ya mana mafita kuma zaki ga wani da ya ga hijabi mace mai sauka ina ga miki ba zai iya mata magana saboda ba harra masa ba saboda gudun ma irin wannan
0: yana muni ne
2: ba sa ma fada to amma yanzu ya zama dole ana fada don da ga hijabi ya sauka kan can
0: ya kamo
2: yana nima ya kama sai ce gyara gyaran ki sai ya wuce wannan an yi saboda Allah ne to wata kuma wani zata kamar yana zuba mata ido ne don ya ga ita wace ce akan mashin to shi yasa wasu su kiyin maganar ma sai su wuce a fasu to amma yanzu dai ana yin wannan gyaran don ya ci rayuka da yawa wannan maganar hijabi yana shiga sarkan mashin don kwanakin nan ma ya ci na wata mata ya ci na wani malami
0: haka ne
2: kwanan nan
0: zai kai yasa labari
2: wato duk irin wannan shine kiraye kiran da muke a duk lokacin ko iyalinka za ta hawa abin hawa ka tabbatar da ta tattara hijabi ne ko gele ne ko wani irin kaya ne ta tattara shi ya zama na takin su kafin ta ce ku tafi to wasu daga ta hau ba a ce ta gyara sai ka gyara jama shi
0: ne
2: wani matsalan da wata mata ma tsoro take jin ta hau babu din ba ina suke sani zaki ga tana bude a bayan babu ka gane cewa wannan mata bata saba hawa mashin ba sai a ta rugawa da gudu ita a je irin ba musun nan wannan gargada gargadan da aka sanya ka ga ana tsalle da ita kafafuwa na rabuwa da wajen fitowa na aje kafa cikin gari ne fa ina za a je ana ta ruga gudu da su
0: kai ba da ka yi magana ba ranka aka
2: mata ba su magana ba mata ba su magana ba duk suke magana su ce ka rage gudu
4: wanda wanda suke
2: shi kuma suna da
4: tsoro wanda ba su taba hawa shi
2: ne kamar yau ba su saba ba
4: ba su saba ba
2: yakan zama lalura za ka yi gane cewa
4: ba su saba lalura ta zo baka ta gudu ita ta ga dalle akan titi
2: ta hawo gargada ko za ka kuma ta yi rubutu wajen aje
5: ne mu tafke masa ligawa
2: to kaga ba son ta ba mara ta yake shi dole su za ta fa
0: kware
2: to abubuwa yana bukatun gyara kware daga cikin aji dai tsoron Allah kamar yadda malai ya faɗa kowa ya san Allah zai tambaye shi akan sana'an da yake don sana'an wannan abu zai iya halaka ka
0: tabbas kuma sana'ar ka ne
2: madadin ka samu lada sai ga zunubi kake ɗeba kai kankan ka ga iyalinka ana wannan gudu da ita ba za ka yadda ba
4: ko yarka
2: da ka gudu da iyalin wani ko yarka duk abinda ba ka so a maka
4: ko kanwanka
2: to kar ka yi baki gani ko biki ake yanzu bikin ya canja ba zaki ga ƴan mata yanzu
0: ba
2: shiga mota sai kiga samaruka suna ɗiba wallahi in kina ganin su sai kanki ba malam kai kan ba za ka gani saboda kai kana gida ne kullum wajen magana
0: makaranta
2: amma mu da muke fita wallahi malam in ka ga da ka tsaya ƴan matan nan malam wallahi jikinka hankalinka tashi zai
0: gaskiya
2: har muka ce to masu anguwanni ya kamata su dinga yin magana
0: wallahi akwai mai
2: anguwa
4: wannan al'amarin shi ne haƙƙi ne iyaye
2: eh gaskiya
4: da zuma su agwanni din da duk wanda yake da iko a cikin al'umma wanda ake yin wannan abu sharadin cewa a rage wannan abu saboda barna ne an ce an yi aure
2: haka
4: don ana yin sunna annabi sai aka je aka kawo kishiyan
2: wannan
4: sunna annabi
2: wannan gaskiya ne
4: abinda ana sabon Allah
2: wannan gaskiya
4: yanzu kaje ka dauki mata ƴan mata guda uku akan
2: haka suke kuna biyu zaka wannan diba ƴaƴa mata
4: mai ka zana akan
0: duk an ce wannan abun
2: ga honin mota suke sawa kana zuwa ku zaka sun danna ta ko suna
4: da wanda za su yi auren da wanda suke fice su ji tsoron Allah sun cewa duk abin da suke aikata wannan Allah zai tabbaye su akan wannan abu din kuma iyaye da kuke kallo ba kai tsawatar

0: ya ce al'abin nan mafi raunin imani shi ne cewa shi ne ba ka da iko ka faɗa ba ka da iko ya kaƙi abin a zuciyarka shi ne mafi raunin imani to mafi raunin imani din to ba safai ake so ba amma za ka iya faɗa a gyara ko ka sanar da shugabanni su a ce ga irin abin da ke faruwa ku sa ido ku gani ka ka faɗa hukunci kuma na wajen shugabanni su za su yi wannan su ne suke da iko su yi da hannayensu su yi da abin to kai baka da iko da bai damu ka ɗaifin su kai na kawai ka faɗa ne shi ne mafi raunin imani kuma in za ka faɗa ka faɗi alheri kar ka faɗi abin da baka gan shi ba baka ji shaida ba ai bin ka gan shi da irin ka ka je ka ji an ce wai an ce maka kaza baka da shaida kai ka ga alheri bane kuma wannan gaskiya inda ka faɗa ka faɗi alheri wannan gaskiya Allah ya taimake mu
1: to shi yasa wannan magana da na kawo shi malam saboda wasu iyayen ba su san ma hakan na faruwa ba
2: suna gida sun bar
1: ƴaƴansu suna gida su ƴaƴansu je zumunta amma in ka fita kaga abin da yake faruwa malam kai kanka ba za ka ji sha'awan gani yadda abin yake tafiya ba saboda za ka ga an ruga ta gudu babura a jere hakan nan ga ƴaƴan matan na bayan mashin nan daga wani abu ya riga ya faru fito an samu matsala sai ta faduwa dole ne a samu hatsari mai yawa kuma za su sa phone din ba na mashin bane ba na mota ne wanda in ta danna kawai sai ka kauce kawai ka ji kara zana kuma alhalin mashin ne
2: kai ma ka je ka fada lambatu ka zama trailer ne a bayan ka ashe mashin
1: hatsari ma ya sha faruwa da wannan ƴaƴan matan wasu ai suna kakkarewa duk muna samun labari da abun ba ya idon kuma za ka ji an ce wani wuri an yi hatsari kaza ya faru sai ka ji ranka na ɓaci baya da ka iya abin ba sai dai ka kishi a zuciyar kamar yadda malam ya faɗi to muna roƙon Allah ta'ala ya sa dai kowa ya gyara daga su ƴaƴan matan har su samarukan don samaruka ne masu yin wani ba wai sun ji ƴaƴan mata ne ana hidiman biki ne su babura da ke ga kusan 5-7 su jira kawai
3: ko na haya to ƴaƴan matan shi yana tafiya akan hanya to
1: me alherin sa malam haka wani alheri

0: Me tare da gidan rediyon BRC Bauchi, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin shirin nan namu na rabin sa'ar mata. Shirin da yake tattauna al'amuran yau da kullum wanda ƴan uwa da magidanta muke tattaunawa. To yau har mun shigo da ƴan mata saboda maudu'in da zamu tattauna ya shafi kowa da kowa. Kuma ita ma mace ce uwa ce. Akan mata masu shiga nafe, mata masu hawa mashin, ko namijinka ne, ko na haya ne, ya kamata mace ta rinka sanin me take yi. Zaka ga mace tana nafe, tankar tana gidan biki, har cin abinci a cikin nafe, muryarta a waje, maza su waiwaya ma sai su ga akan abin hawa ne, wani ma da dan acaba kuke taɓi. Kaman wani mai gidanki, ko da mai gidanki ne ma bai kamata ba. To a gaskiya maudu'in yana da yawa, kuma ba ni kadai bane zamu tattauna da Malam
1: Aliyu Shehu Mustafa Ilela,
2: Sha'aibu Yakubu Yashi,
3: da Fatima Bara Abdullahi.
0: Haka to ni Hajara Babiya Gambaki wanda zan jara gaban shirin Malam.
1: No.
0: Wannan maudu'in ka ji dai yadda ya dauko asali, mata.
1: No.
0: To na jan hankali za ka yi ga mata da ji tsoron Allah.
1: To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Kuma yadda ita malama ta yi bayani akan maudu'i, akan maganan mata inda suke hawa abin hawa ba su kame kansu. Ita mace wajibi ne ta tsare kanta, a gidanta ne take, a waje take.

0: zata yi tafiya ta tsarkanta don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muryan mace dafi ne kuma al'aura ne ita yawa ita muryanta al'aura ne ta in an ba so ta daga daga muryanta ko da a cikin gidanta ne inda ta yi wani abu ba so ta daga muryanta to yace as-sautu hasan kuma muryanta sautin ta wani dafi ne wanda yake iya kama ran kowane irin namiji balanta kina abin hawa kina magana kina dauki abin haya wanda ba mijinki bane ba tsumu haraminki bane kin je kuma kina tadi kin zage kina tadi shi wannan barnan ma ayi yawa shi kansa hawa mashin din ma hadari ne hakan ba namijinki ba bisa kallon lura kuma kin zai kin hawo kuma kin hawo kin sake kina ta magana da miji da mijin wata wannan babban hadari ne sabon yayyawa to ballanta kuma an ciwo an shiga keke nafe an je higa kamar inda malama ta ce higa ko sake kamar suna cikin gida ne sai ka ji hankana suna wucewa higa ci tadin ma wanda yake gefe han yana jin magana suke in kana wucewa da kawo magana ji abin higa ana kallo kamar kana ganin mata bayan ka ashe sun wuce ta gaban ka ne to wannan mummuna ta'ada ne wanda mata suke yi ba wai an ce ga wanda take ba amma ana yi da yawa ana ganin irin wannan su kansu masu abin hawan suna kuka akan wayansu mata
1: su ba ma ya sanya magana
0: yace baya so
1: dukkan ka suna ta mu
0: sai an san magana yace kuma wani sai in yi ga wani taron mata ma wani sai ba wani yace ba ya daukar su saboda irin wayannan abubuwa din to ya kamata to yan uwan mata ya'ya ne da iyaye da kanne da tsuwaye kowa to ya kamata a ji tsoron Allah a bi dokokin da Allah subhanahu wataala ya faɗa da kai ma kanka da kake abin hawan ai ba a ce mata ko ta maka magana
1: ka
0: amsa mata ba kada ka
1: maka amsa tun
0: in ba zan ita bisa lalura ne fa ka dauke ta an ce dama wannan ke kira bi misa an fi mafi yawan sa an ce a dauki mata ne ina cewa a daidaita sahu ke da ake faɗa to a dauki mata ne zalla to kai kuma kana aikin ne bisa lalura ka dauke su za ka yi soje to ko sun maka tadi ka kama bakin ka dama kai ka dauki passenger ne kawai ka kai su inda za ka kai su to su kuma matan a ciki su ji tsoron Allah kar su sa ka a cikin tadi din haramun ne su yi magana da kowanne in ya zama lalurin ta tafi din da inda ta iya tafiya da kafa kanta kuma ta kame kanta shikenan ko tana cikin gidanta ne ba a ce mata daga murya ba babu wanda aka ce mata daga muryanta dun muryan mace dafi ne kifiya ce in ta jefe ka da shi kana wucewa ma cikin
1: ka zai tare
0: sai in ba din Allah ya kiyaye ka ba da wuya kake tare to wajibi ne mata su ji tsoron Allah da su masu aiki na irin wa'ina ba su ji tsoron Allah kar su je su jawo wata fitinan da sai a zo a rasa kan abin da yake faruwa ashe ga wa'innan abubuwan da ake yi din kananan laifin da ke ganin su din su suka jawo mana wannan fitina din Allah ya kiyaye mu
1: tayu ka ji dai mallan yanda ya faɗa ka to akwai matar da za su sake fa hijaban nasu walau da ganga wai ko kwarewa ne yan mata ko kuma wayewa ne kamar yadda muka samu labari kwanan nan wanda an yi mutuwa ma a wannan to ba fa mutuwar ba lokaci ne yayi ai wahala kake gudu to ya kamata idan zaka hawa abun hawa shi magidancin ya lura ya sake lura ya tunatar da mace gyara fa hijabinki tattara gelanki to wannan fa ba ruwan sa sai dai kije ana wucewa ana gyara hijabinki mu ma yana faruwa da mu ni ko da zuma an gaya min gyara gelanki to ne shawara zaka ba mu mata
2: to gaskiya imam ya dago magana duk kusan yayi abin da ya kamata don wadannan abubuwa suna daga hankali matuka don zaka ji mata sun wuce a cikin keke na fa zaka ji kaman gidan biki ne
1: haka
2: gaskiya ne kuma abin da yake haramun ne bai dace ba kullun kira ya kira ne da muke yi domin neman yardan Allah ne addu'a mu shine Allah ya sa ya shiga kunnan masu yin hakan su kiyaye domin a samu zaman lafiya to abin da ya shafi su mashin kuma da shauransu wannan galibi wasu ma ai ba su daukan mata a caban ba a ba su daukan ni na san akwai wanda su ba su daukan mata kwata-kwata su kan yi hakuri da maza ne kawai
1: gaskiya saboda barnan ne kuma
2: barnan da yake ciki
1: haka ne
2: saboda wata in ka hawo sai ta neme ka da tadi alhalin kuma bai dace da haka ba kamar da ma da ya faɗi
1: gaskiya ne tarko kuma ma
2: ba iyalinka bane ba yar uwanka bane ba komai bane laluri ne ya hada to ka dauke ta matsayin laluri to ya kamata ta nuna mutuncin ita mace ne wanda ke ko tana da aure ko ba ta da aure ta zama kamila sai ta zama mai daraja kuma wasu za ka ga har biyu ake ɗebawa mata fa mallam na ta biyu kuma ta biyu manyan mata iyaye masu aure magana in mata kan mamu bashi
1: haka kuma wai wai an shiga damuwa an shiga wahala rayuwa to bari mu hawo bi
2: kudin mashin da sauki wannan al'amari kin ga ya zama ya munana a wajen Allah ta'ala me ya hujja
1: gaskiya kai dai ma ya
2: hujja bata da hujja
1: gaskiya
2: ko ba haka wani mallan kullun dai kuna kirayen nan abin da ko ba shiga kunne ne ko dai kuma ya ne ne Allahu ya'lam muna roƙon Allah da ya mana mafita kuma zaki ga wani da ya ga hijabin mace mai sauka ina ga miki ba zai iya mata magana saboda harama saboda saboda gudun ma irin wannan
1: yana muni ne
2: ba sa ma fada to amma yanzu ya zama dole ana fada don da ga hijabin ya sauka kan can
1: ya kamo mutum
2: yana nima ya kama sai ce kyare gyaranki sai ya wuce wanda an yi saboda Allah ne to wata kuma wani zata kama yana zuba mata ido ne don ya ga ita wace ce akan mashin to shi yasa wasu suke yin magana ma sai su wuce a fasu to amma yanzu dai ana yin wannan gyaran don ya ci rayuka da yawa wannan maganar hijabi yana shiga sarkan mashin don kwana-kwanakin nan ma ya ci na wata mata ya ci na wani malami
1: haka ne
2: kwanan nan
1: zai kai yasa labari
2: yawa to duk irin wannan shine kirayen kayan da muke a duk lokacin ko iyalinka za ta hawa abin hawa ka tabbatar da ta tattara hijabi ne ko gele ne ko wani irin kaya ne ta tattara shi ya zama na takin su kafin ta ce ku tafi to wasu daga ta hau ba a ce ta gyara sai ka ga ya mashi ne
1: duk
2: wani matsalan da wata matan ma tsoro take jin ta hau babu din ba ina suke sani za ki ga tana bude a bayan babu ka gane cewa wannan matan bata saba hawa mashin ba sai a ta rugawa da gudunta a je irin ba musun nan wannan gargadan da aka sa hanyar ka ga ana tsalle da ita kafafuwa na rubuwa da wajen fitowar na aje kafa cikin gari ne fa ina za a je ana ta ruga gudu da su
1: kai ba za ka yi magana ba ranka
2: mata ba su magana ba mata ba su magana ba da suke magana su ce ka rage gudu
3: wanda suke
2: ba tsoro kuma suna
3: ba tsoro wanda ba saba hawa shi
2: daga yau ba to ba saba ba ya kan zama lalluri za ka yi gane
3: cewa ba ta saba ta lallura ta zo baka ta gudu ita ta ga dalle akan titi
2: ta hau gargada ko za ka kama ta yar bude wajen aje kafa
4: mu cafke masa rigawa
2: to kaga ba son ta ba mara ta yake shi dole sai za ta fara
1: kware
2: to abubuwan yana bukatun gyara kware daga cikin aji dai tsoron Allah kamar yadda malai ya faɗa kowa ya san Allah zai tambaye shi akan sana'an da yake don sana'an wannan abu zai iya halaka ka
1: tabbas kuma sana'ar ka ne
2: madajin ka samu lada sai ga zunubi kake dai ba kai kankan ka ga iyalinka ana wannan gudu da ita ba za ka yadda ba
3: ko yar
2: ka zaka gudu da iyalin wani ko yar ka duk abin da ba ka so a maka
3: ko kanwan ka
2: to kar ka yi baki gani ko biki ake yanzu bikin ya canja fa zaki ga ƴan mata yanzu
1: ba shiga mota
2: sai kiga samaruka suna ɗiba wallahi in kina ganin su sai kanki ba malam kai kan ba za ka gani saboda kai kana gida ne kullu waje magana
1: makaranta
2: amma mu da muke fita wallahi malam in ka ga da ka sa ƴan matan nan malam wallahi jikinka hankalinka tashi zai
1: gaskiya
2: har muka ce to masu anguwanni ya kamata su dinga yin magana
1: wallahi akwai mai
2: anguwa daga ran zuwa alhamis haka
3: wannan al'amarin shine haƙi ne iyaye
2: eh gaskiya
3: da zuma su abuwanni din da duk wanda yake da iko a cikin al'umma wanda ake yin wannan abu sharadin cewa
2: malam
3: a rake wannan abu saboda barna ne an ce an yi aure
2: haka
3: don arayar sunna annabi sai aka je aka kawo kishiyan
2: wannan
3: sunna annabi
2: wannan wannan gaskiya ne
3: abinda ana sabon Allah
2: wannan gaskiya
3: yanzu ka ji ka dauki mata ƴan mata guda uku akan
2: haka suke kuna biyu zaka wannan diba ƴan mata
3: mata kai ka zo akan
1: gudu an ce wannan abu
2: ga honin mota suke sawa kana zuwa ku zaka sun danna ta ko suna
3: da wanda za su yi auren da wanda suke fike su ji tsoron Allah sun cewa duk abin da suke aikata wannan Allah zai tabbaye su akan wannan abu din kuma iyaye da kuke kallo ba kai tsawatar ba kai kuma kun shiga ciki ba haka shi gabanni na anguwa wanda suke yin wannan abu
2: haka
3: an gani an ce in ka fada naka kawai ka fada akwai kai iya naka kawai ka fada ne
2: kwarai da gaskiya
3: eh an ce wala kul hayran auliya su mutu man ka ne mini billahi wala min ahiri wala kul hayran auliya su mutu kuma yace al abin nan mafi raunin imani shine cewa shine baka da iko ka fada baka da iko sai ka ki abin zuciya shine mafi raunin imani to mafi raunin imani din to ba safai ake so ba amma zaka iya fada ka gyara ko kai sanar da shi wa gabanin su a ce ga irin abin da ke faruwa ku sa ido ku gani ka ka fada hukunci kuma na wajen shugabanni su da su za su yi wannan sune suke da iko su yi da hannayen su su yi da abin to kai baka da iko da gaida mu ka kai bin su kai na kai ka fada ne shine mafi raunin imani kuma in zaka fadan ka fada alheri kar ka fada abin da kike ba ka ganshi ba baka ji sheda ba ai bin ka ganshi da irin ka kaje kaje an ce wai an ce maka kaza
2: kaza
3: baka da sheda kai
2: babu
3: alheri bane kai
2: wannan gaskiya
3: ne dan ka bada ka bada
2: alheri wannan gaskiya
3: Allah ya taimake mu
2: to shi yasa wannan magana da na kawo shi mallam saboda wasu iyayen ba san ma hakan na faruwa ba
1: warai suna gida sun bar iyayen
2: su gida su iyayen su je sun je zumunta amma in ka fita kaga abin da yake faruwa mallam kai kanka ba zaka ji sha'awan gani yadda abin yake tafiya ba saboda zaka ga an ruga ta gudu babura a jere hakan nan ga ayyan matan na bayan mashin nan
1: gaskiya
2: wani abu ya riga ya faru fito an samu matsala
3: sai
2: ta faduwa dole ne a samu hatsari mai yawa kuma da su sa phone din ba na mashin bane ba na mota ne wanda in ta danna kawai sai ka kauce kawai ka ji kara zana kuma halin mashin ne
1: kai ma ka je ka fada lambatu ka samu trela ne a bayan ka ashe mashin
2: hatsari ma ya sha faruwa da wannan sai matan wasu ai suna kakkarewa duk muna samun labari da abu ba ya idon kuma zaka ji an ce gunuri an yi hatsari kaza ya faru sai ka ji ranka na baci baya da ka iya abin ba sai dai ka kishi a zuciyar kamar da malai ya faɗi to muna roƙon Allah ta'ala ya sa dai kowa ya gyara
1: da
2: su ƴaƴan matan har su samarukan ban samaruka ne masu yin wani ba wai
1: samaruka ne su
2: sun ji ƴaƴan matan ne ana hidiman biki ne su babura da ke ga kusan 5-7
1: su
2: jira kawai
1: su wani haya
4: to ƴaƴan matan shi in yana tafiya akan hanya
2: to me alherin sa malam
1: abu
2: ne haka da dai a mota ake diban su motan su musamman ake ba su
1: na
2: kawai
1: amma yanzu ba sa motar ba za su shiga sai dai su shiga
2: ma babura Allah ya saka
1: ni to Allah ya sa mu gyara
2: amin
1: malama Fatima ke budurwa ce kuma matashiya me zaki gaya mana sha'anin hidima na mata kamar hawa mashin din nan ke ma kanki ga naune ba jiyo ba yanda ƴan mata za a kawo roba roba suna ma gudu su hawa ana ce musu ga mota za su ce ba su hawa
4: sosai haka ne
1: wani shawara zaki bai wa ƴan mata irinki da su kare mutuncin su in baka da mutunci ba ba dan mutuncin da zai zo ne ma
4: sosai
1: ko ba haka bane
4: haka ne
1: to shi yasa muke so ki bada shawara wa ƴan mata da iyaye da su ji tsoron Allah su sa ido akan ƴaƴan su
4: to wannan like maudu'i ne babba wanda yazo kika kawo akan hawa babura din hawa abun hawa ƴan mata su dinga hawa abun hawa a ta gudu da su akan hanya wata ita tana so yau duk yawancin su ma suna so
1: bare
4: samarukan su ne yawanci da su dibe su ada akai amarya ga mota an kawo ba za su shiga motan nan ba saurayin su yazo zai dauke su akan abun hawa suna bin motan daga motan a gaba su suna baya suna gudu sosai saboda su zo su cimma motan ma har su yi gaban shi
1: har su wuce
4: gaban su nan ba su damuwa da shi kawai hawa suke kwanaki an gwamma an yi auren kawana ga ƴan samarka nan da yawa sun kawo abun hawa yafi 20 in zo in hau nace akan me
1: nace
4: wani yana so na a cikin sai yace in zo in hau abun hawan shi nace ba zan hau ba
1: gaskiya
4: nace mutunci na ne iyaye na suna kare mutunci tun a gida na fito ni a guri na nazo gidan biki na hau abun hawa yana gudu da ni dan ya ga ya uce mu abokansa ma yaje yadda in ji ciwo me zai ce ba abun da zai ce karkari ya dan bada wani abu ne na magani wani ma ba bayarwa zai ba yana ganin budurwan shi to ina kiran iyaye da su ƙara jin kunnen ƴaƴan su akan yin wannan abubuwa in yaran ta saurayi ne ta ja kunnen shi sosai akan abun hawan shi ba kowa zai diba ba ko a gurin biki kuriya diba ƴan mata yace zai
1: dauki maza ƴan uwan su
4: ya dauko maza ƴan uwan shi
1: ne wannan ma ai abun ma ya
4: wuce mata ta kama mutuncin ta ba ruwan ta wai saurayin ta zai zo ya dauke ta abun hawa
1: suna Allah Allah biki
4: su da ita Allah Allah suke
1: abin wannan ma bikin fa ba nasu bane ma
2: fa
1: sosai wallahi ba nasu bane kawar kawa ce
2: kawar kawa maganar kin nan gaskiya
4: sosai
2: kawar kawa
4: ce ma gayyen sodi
1: gayyen sodi
4: wallahi gayyen sodi
1: kawai mu dai iyaye an mai da mu shaka tafi a cikin gida
4: ita da ta yi a cikin ma a ce sun yi a sobe ta je gurin biki ta ci abun biki ko mu bata ci komai a gurin biki ba dai sa
1: ke ga ba sun manni ma wani musubi ne ma
4: mutane akan hanya
1: wani ma kila ba gidan bikin za a
4: wuce ba gidan biki da aje ba
2: sai da ya sa ido matuka abun fa ya
4: wannan gaskiya iyaye wannan ba karamin abu mai muni bane aje a ce yarta ita ce akan wannan roba roba saura yana figanta ana ganin mahaifiyanta da mutunci ƴan anguwa suna ganin mahaifinta da mutunci wannan ta zubar mu iyayenta da mutunci ne da har ita kanta aje ta hau abun wannan ta sa matsatsan siket
1: eh za a sa babban hijabi ne
4: daga gida daga gida da aje gurin biki
1: kaga kuma kananan kaya ne
4: da sa kananan kaya ta sa hijabi nan dan karami
1: hijabi ne yana cikin jaka daga gida za a sa hijabi
4: uwa ta ganta ta fita da babban hijabi ba ta tunanin in ta je ta za ta cire hijabi mutanen da ta yi cudanya da su a can duk ba zai dame
2: ta ba za su magane ta ba kenan
4: ba za ta san lokacin da ita za ta dawo can dare tace an
5: mai sauraro a gafarce mu iya abin da zamu iya kawowa kenan a shirin namu rabin sa'ar mata.

0: kan cikin garin Bauchi cikin zantawar mu da shi a makon da ya gabata. Yayi mana bayanin yadda suke gudanar da sana'ar tasu da kuma hanyoyin da mutum zai bi wajen samun abin dogaro da kai. Shin ko su hanyoyi ne ƴan kasuwa ya kamata su bi wajen mu'amala da kwastomomin su? To a yau ma da yardan mai dukka cikin turminmu na biyu, Malam Muhammad Ibru Halil, wanda aka fi saninsa da Bibi mai rahusa, zai ɗora ne kan yadda suke mu'amala tsakaninsu da kwastomomin nasu.
1: Shi ne muke cewa a je a dawo shi ne aiki. Duk wanda ka sayarwa kaya, kaga kana gani ya je ya dawo. Haga wanda bai ji daɗi ba, bai dawowa. To dukansu suna jin daɗi har ma mutum ya ce insha Allah zan zo maka da wani ma. Misali wata tayi ta zo ka sayar mata da kaya guda ɗaya. Da tsammanin ta baka sayar da guda ɗaya, sai ka sayar mata guda ɗaya. To gobe an auren kanwanta ko kaninta ya taso, za a ce a akwai wani kwastoma mu a sabuwar kasuwa tudun alƙalar Railway Road, mu je mu sai kaya a gurin su. Wallahi kayansu akwai sauki, domin ranar ya sayar mun da kaya, fisima na je sai a maiya mun sauki. To ina ga mun zo saya mai yawa, kaga hakan ya sa suna jin daɗi har ma suna zuwa suna haɗa kayan akwatuna da dai sauransu a gurinmu.
0: Aƙalla yara nawa ne suke samun tagomashi a wannan sana'a?
1: To kaga dai kasuwanci ne a gaskiya, waɗanda suke samun tagomashi ba na iya ƙirga su, domin haga shi kasuwanci kasuwa ne mai faɗi. Akwai waɗanda suna sari, to akwai waɗanda suna sari suna fita kasuwannin ƙauye suna zuwa suna sayar da kaya. To akwai wanda bai da ƙarfin da zai sai kaya mai yawa, amma ka lura da yanayin amanansa da gaskiyansa, hakan ya sai ka ɗan ƙara masa kaya, ya je ya sayar ya kawo ma sauran balance, kai ma ka je ka ƙara kawo kaya, ka ƙara kawowa, shi ma ya zo ya ƙara ɗauka. Haga kenan waɗanda suke cin abinci, mu karan kanmu ba za mu irga su ba. Muka ce za mu irga su kamar mun iyakance iya aikin alkhairin da muke yi kenan. Haga su ma suna matsayin yaranmu ne, domin duk wanda ka ɗauki kaya ka ba shi, ya je ya sayar ya kawo maka balance, ka ƙara masa wani kaya. Ai shi ma in dai da halacci, in ba butulci zai yi ba, ya san cewa kai ne mai gidansa. Haka kenan ya zama kamar yaranka kenan, kamar inda kowa duk iya ƙarfinsa, dole akwai inda za a maka alfarma a baka kaya kaɗan sayar ka tura kuɗi. Haka kenan waɗanda suke cin abinci a ƙarƙashin wannan shago namu, ko kuma ce wannan kamfani namu, ba mutum ɗaya ba ne, mu ba za mu iya irga su ba. Domin yau wannan zai zo ne da kawo maka balance, ta yi shi ma ya samu ƙarfin da zai iya zuwa shi ma ya je ya siyo a gurin diloli, haga shi ma ya yi ƙarfi. Haga muka ce za mu irgo su, to lokaci ba lallai ya ɗauke mu ba. Gaskiya masu cin abinci a ƙarƙashin wannan shago ko wannan kamfani a gaskiya suna nan da yawa.
0: Akwai su matakai da kuke bi domin ganin cewa dukiya kuke ɗauka ku ba wa mutum he ya je ya sayar kafin ya kawo muku balance?
1: Eh mana, ai dole tukunna, farko tukunna ba kana zuwa kawai za a ɗauki dukiya a baka ba, dole tukunna sai an yarda da irin gaskiyanka da amananka domin a ɗauki shi amanan dukiya a baka. Haga wanda bayi da gaskiya bayi da amana, ai ba za ka ɗauka ka ba shi ba, ko da kuwa ɗanka ne. To yau mafi yawan lokuta mutane inda suke samun kuskure, wai sai ka ce wannan ɗana ne, wannan ƙanina ne, kana kallon mutum bayi da gaskiya bayi da amana, amma duk da haka sai ka bar shi ya ci gaba da rayuwa a ƙarƙashinka yana karya ka. Bayan ka ɗauki tsawon lokuta kana gina rayuwanka, amma sai ka bari ya karya ka. To haga wannan abu ne wanda mafi yawan mutanenmu shi yake karya su. To amma duk wanda ka yadda ba dangin iya bare na baba, amma ka yadda da amanansa da gaskiyansa, ka ɗauki dukiya ka ba shi, shi ma ɗan je ci abinci. Da wannan cin abincin da zai sai ga Allah ya ƙara tarfa ma garinka albarka, ya ƙara sanya ma dukiyan albarka, shi ne zai ga za a kullum cewa kana ƙara samun buɗi, domin menene, kana taimakawa mutane da dama. Haka kenan, masu cin abinci da yawa ƙarshen wannan suna nan da yawa, hakan nan kuma gaskiyan mutum da amanansa shi yake jawawa a ɗauki dukiya a bashi.
0: Kun taɓa ba ma wani kayan ya samu matsala ko akasin haka?
1: Ana samu mana, tunda ai akwai wanda za ka bashi kaya ya je, tunda shi ma na da iyalai da yake ciyar da su. Ke in ya je ta yi rashin lafiya na iyali ko nasa, wani abu zai iya faruwa da shi. Kamar satin da ya shige ma, akwai wani kwastoman mu wanda ya sayi kaya nan hanyar gudun, ta je zai ci kasuwan da ake ci a gudun ɗin nan, ko wani mai nafiya zai kwashe shi. To da ya je dai haga wannan dole na buƙatar agajin da za mu ba shi. Daga ta gudun mu dai mun ba shi agaji wanda zai ɗan samu ya ɗan ƙara riƙe gidansa kafin ya samu lafiyar da zai iya fitowa. Kan kayan da aka ba shi kuwa ba za a ce ya dawo da shi ba, dole za a bar masa har sai lokacin da ya samu sauƙi ya zo a ci gaba da kasuwa. Domin shi rayuwa dama akwai kaddara, akwai jarrabawa. To ƙarƙashin wannan dole ka yi imani da su cewa duk wanda ka ba cewa bai taɓa cima dukiya ba, don ya je ya samu wani matsala ya faɗa maka ka ce kai a ba wa kuɗinka. To kawai tunda dama ka aminta da mutum ne da amanarsa da gaskiyansa ne ya sa ka ba shi. to kaga duk mutun ya samu matsala ba da ka ce yazo ya kawo maka ba amma ana samu ba a rasawa
0: kun taba samun wanda yayi da gangan
1: ana samu mana zaka ba mutun dukiya kasantuwa ne ga cewa shi ma ya dan fara karfi hakan zai sa ya je kai kai yayi abin da ya ga dama to mutun irin wannan abin da ya ga dama farko mukan kira shi masa nasihohi to wannan abun fa ita gaskiya kullun gaskiya ce take dorewa gaskiya ne take dorewa wannan da ba mu san ka da rashin gaskiya ba amma kasantuwa yanzu ka samu kana ganin karan fara karfi ka fara dauko rashin gaskiya to ka sani ka ƙara jin tsoron Allah ka rike amana duk inda ka ji baka rike wannan gaskiya ba mu wannan abin da kamar na rike kudin mu da kai babu abin da zai rige mu da shi babu abin da zai rige mu da shi duk da cewa ka sani akwai matakan da zamu iya dauka akan mutum wanda ya ci mana kudi amma a gaskiya ba mu amfani da wannan saboda dan wani daman da Allah ya baka ka ce kai dan mutum ya ci ma kudi dan shi ya fara garfi koi koi yanayin kudin da ya karba ne in kudin na da yawa zaka bi shi a hankali ka lallame shi har ya baka ke baka dan abin da ya sabo kuma mai ba complete in koi ba gaba daya ma koi sai ka je ka bar shi ba za ka je ka yafe masa koi sai ka rubu da shi kudin kenan yan kadan ne kenan kasantuwa za ka iya cewa ma ka yafe masa amma abin yazo da rainin hankali da rainin waye to wannan ko sai ka ce koi sai ka share shi ka je ma'ana ka bar shi da Allah aje lahira ai zai baka
0: to kalubale ne wannan sana'a ta ku yake tattare da shi
1: to kalubale ai a rayuwa ba a rasawa akwai kalubale da dama waɗanda sai ka tsallake su tukunna kafin ka zo mataki da yawa mafi yawan lokuta don kaga mutum a cikin inuwa to mutane da dama abin da suke dauka cewa wannan fa bai taba shiga rana ba to kalubale dole kana fuskanta zuwan da ka zo ka same shi a cikin kasuwa yana cikin shago yana shan fanka to dole ka san akwai kalubale waɗanda ya fuskance su kafin ya zo inda yake

0: Shirin mutum da sana'arsa ake sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi BRC, inda a yau muke zantawa da Malam Muhammad Ibru Halil, wanda aka fi saninsa da Bibi Mai Rahusa, mai sai da kayan kulliya da ke sabuwar kasuwa titin Railway. Yanzu kam za mu koma gare shi, inda ya shawarci masu burin yin kasuwanci da su rinka tuntuɓan 'yan kasuwan domin kaucewa fadawa halin kakanikayi.
1: Kasin tukunni, menene ma kasuwanci kuma ya ake yin ta? Kawai kana dan canji kanka ka je ka bude kasuwa, to ai baka san wani kalubale ne ake fuskanta ba. A koran da zaka zo kasuwan ma ba za ka yi ciniki ba. To haka kai amma zanka na wanda kake da kuɗi, kai ka je ka bude, kai kana ganin ba ka yi ciniki ba, amma da kuɗi a hannunka kai ka je ka kashe su, domin ta yi cinikin je ne ka kashe. Ko kuma ta yi kasuwan ka fito ka yi cinikin dan kadan, ka yi cinikin 10,000, to riban ka gaba ɗaya naira 200 ne ko 500, ka kama ka kashe ta, kaga za a wayi gari ka kare da shago. Awwa, to haka kenan, dole sai ka je tukunna ka koyi ya ake yin ta. Lokacin da ake kasuwa a lokacin za ka yi hada-hadan ka, kai walwalanka. Lokacin da ba a kasuwa kuma sai kai kamar ma baka da ko sisi, har ma shine za ka ji ana cewa wani yana da lukudi, a'a. To ya san nawa ne ya samu riba, ta yi kasuwan da ya ranar gaba ɗaya ya yi ciniki ne miliyan ɗaya, 500,000, miliyan biyu, 100,000. To shi ya hango, yana misali mutum ya yi cinikin 100,000, duka ribansa bai shige 3,000 ba, to ga hidiman 10,000 ya taso masa. Kaga dole unna da hankali, unna da tunani, na da waye, ya san kalubalen da ya fuskanta kafin ya gina wannan gurin. Kaga ba zai je hidimin uzurin 10,000 nan ba, dole zai yi hakuri ne ya yi uzurin 1,000 sai ya ajiye 2,000 a shago, haka ne sai ga kasuwancinsa ya dore. Kaga kenan, wannan shine ya kawo amsan tambayar mu, cewa in mutum na da kuɗi ko bai da kuɗi ko ya ce zai je ya bude kasuwa ba, domin baka san ya ake yin ta ba. Tunda baka san ya ake maintenance din riba, faduwa, baka san ya ake lissafa shi ba, kawai dai kana ganin kuɗi a hannunka ne kana kashe su. To sai a waye gari a ce kai wani ma fa da ya fara kasuwa, wallahi abubuwan sai a hankali. Yanzu kan ma shagon ma ya rufe ta, kaga bai je koyi kasuwan ba ne, hakan ya sa ya zo har akai matakin da zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya ji wani ya je ya rufe shago.
2: To domin ganin magance wannan matsala, wani shawara za ka bayar masu wannan ɗabi'a na masu takahaye, kawai daga mutum ya ɗan samu wani abu a hannunsa, shi ma sai ya zo wajen shaguna irin naku ya fara sayan kayayyaki, shi ma ya fara sayarwa.
1: Farko mutum ya zo ya ce min shi yanzu yana da kuɗi, yana son zai buɗe shago. Iya kuɗinka, iya jarinka, iya shawarin da za mu baka, cewa ka je ka kama location kaza. Location kaza shi ne daidai ƙarfinka. Location kaza akwai su wane da wane, su ne manyan jiloli a gurin. Kaje ka kama a gaskiya, ba lallai ka iya kasuwanci a gurin ba, tunda akwai manyan diloli. Kaje ka kama guri kaza, shi ne daidai da kai insha Allahu ta'ala, kuma kasuwancin ka zai dore. In kai haƙuri za a wayi gari ka je gurin da kake so ka kafa a farkon, ka kafa shago, tunda su ma da kaɗan-kaɗan suka fara.
2: Wani nasarori ne a wannan sana'a ya cewa an cimma zuwa yanzu?
1: To nasarori a gaskiya suna da dama, tunda haka da ka ɗan fara kasuwancin kana kallon irin wayoyin da abokai da sauran mutane suke saya. Ba ka iya sayan su, yanzu za ka iya sayan babban waya, ka samu ka yi mahallinka, ka samu ka yi aure, har ka samu kana ba wasu ma suna cin abinci. Haga nan wasu waɗansu nasarori ne, wanda ma iya ce menene, Allah ne ya taimake mu ya ƙara tarfawa abin albarka. Da kaɗan ka fara, amma gashi har kana iya ba wani ma ya je ya ci abinci ya kawo ma, har zuwa matakin da wani ma zai ci kuɗinka har ka yi tunanin cewa kai ka rabu da shi, ko kuma ka ce ka yafi masa. Haga nasara ce ta kawo ka, inda ba a cin nasara ai ba za ka.
0: Kuma da haka za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako, inda aka je mu da Muhammad Ibru Halil, wanda aka fi saninsa da Bibi Mai Rahusa, mai sai da kayan kulliya da ke sabuwar kasuwa titin Railway a nan cikin garin Bauchi, a madadin gidan rediyon Bauchi da ta kawo muku wannan shiri. Abokin aiki Ibrahim Idris Mundamiyo, sunana Kasim Bina Abdullahi Zango, ke cewa da fatan matasa za mu kama sana'a domin tsira da mutuncin kanmu.
3: Ya ku matasa yan jihar nan Bauchi, kuma tashi haikan banda sharar barci.
4: To mai sauraro, shirin mutum da sana'arsa kenan aka saurara daga nan BRC 2 FM kan mita 94.6. Yanzu agogon mu na cewa karfe 5 saura minti 1 da misalin karfe 5, lokaci ne da labaran taskar labaru zai zama ku a harshen Turanci.

0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'arka, yancinka.
0: Kowane dan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasarsa, ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jiha, Honorable
2: Usman
1: Shehu.
3: Shin ko ka san cewa ƙuri'arka ita ce muryarka? Katin zaben ka kuwa shine ƙarfinka.
4: Wasu suna yada ƙarerayi cewa ƙuri'a bata da amfani.
3: Wannan ba gaskiya bace. Idan kai zabe, kana taimakawa wajen zaben shugabanni da za su samar da ingantattun hanyoyi, makarantu, asibitoci, ruwan sha da tsaro.
4: Kada ka bari wasu su yanke maka hukunci kan makomarka. Idan ka kai shekara 18 ko sama da haka, to ka tabbatar da kai rijistar zabe.
3: Idan kuma ka riga kai rijista, garzaya ka karɓi katin zaben ka na dindindin, wato PVC a ofishin INEC mafi kusa da kai.
4: Ka guji yada jita-jita da labaran ƙarya.
3: Tsarin zabe ta hanyar amfani da na'urar BVAS da IREF sun ƙara tabbatar da gaskiya da amincin zabe.
4: Mu haɗa hannu wajen dawo da amincewar jama'a ga tsarin zabe domin ingantacciyar demokradiyya.
3: Ƙuri'arka, muryarka, makomarka.
4: Wannan sako ne daga hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa NOA tare da haɗin gwiwar hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ma'aikatar yaɗa labarai da sadarwa ta jihar Bauchi.

0: da mu. Mai sauraro, barkanmu da arzikin sake saduwa ta cikin wannan wasan kwaikwayo da muka yi wa lakabi da kukan kurciya kashi na daya. Sai mai sauraro ya biyo mu don jin yadda za ta kasance.
1: Malahin mako?
2: Na, nene?
1: Wannan shi ne yunkurin kisan kan nan ko?
2: Ɗansa ne.
1: Oh, shi bane ɗansa ne?
2: Ɗansa ne. Da ma ba don Allah ya taimaka ba, ofisa, ofisa, da an tuba wannan labarin ake yi ba. Tsirara ya cire wuka, adda ta kwabi, zai killace ni.
1: Ga yunkurin kisan kai. Ga cire bishiya kai kan
2: kuma sai shiga mun gona na ba su
1: shiga ya kare kai kan na ya kare wallahi daga nan sai fursuna na ka ya kare
2: ranki dade fursuna kuma
1: malayin madan ba mu dan ba mu waje dan je can office
2: yawa ka fahimci bayani ya gofisa wallahi saura ka danyen akashi
1: dan ba mu waje
2: dan ma ina da nisan kwana ne
3: malayin ban ba ja ki daya to Allah ki taimaka
1: dan ba mu waje
2: dai me gime dan ka da akashi
1: dan ka yayi yunkurin kisan kai ga cire bishiya malahin ma da Allah dan ba mu waje
2: to officer
1: yawa
2: to officer
1: kai dama na sallai malahin ma ne dan mu yi magana da kai a nitse
4: to ran kaje
1: idan zai yiwu idan ba zai yiwu ba kuma sai mu sayin da za a yi
4: kaman
1: wannan laifi da kuka aikata ba karamin laifi bane ga yunkurin kisan kai ga cire bishiya yanzu ya za a yi
4: ha ran ki dadi wallahi min kan dai hande kam wallahi mi bone wallahi
1: ta hande bone yaya
4: hande kuma wallahi wala shi da fa wallahi ta
1: to da ku je ku fuka rayuwar ku a prison da kai
4: a cikin prison kuma ran ki dadi
1: ina ga ya maka inda za a yi kana ce mun hande bone
4: ki dadi wallahi ran ki dadi ki dadi wallahi ashe ya ne ya ayi ran ki dadi
1: kudi da ka nemo miliyan 1,500
4: ba ja rage mun wani abu ran ki
1: dadi yunkurin kisan kai ga cire bishiya ka ci a rigin kwana in ka je gaban ogamu ba sai abin da za a gaya maka ba
4: na
1: gaya maka ne haka domin a samu mafita gare ka in ba ka ba rayuwanka zai kare a kurkuku da kai danka
4: ranki dade ba ji a kira malam himma ko ja ta yafe wani abu
1: na faɗa ne saboda ma malam himma ba ni so ya sani malam himma ya san wannan magana ma da muka yi da kai ba zai amince mu ba
4: ranki dade ja mu iya kira
1: eh ai ba mu shigo da wayarka ba ko wayarka nan mu za ka iya kira ka buga waya balle ki
4: ranki dade ha ina zuwa kuwa
3: Hallo? Hallo? Jaye? Ay jam. Noy wuro. Noy yalo kam. To. Adon wuro ko? To Allah nashe. Nashe do Allah ja mu yi wani magana da ke do Allah nun nashe ina bujumayen nan guda uku wanda har muka aje zo ja mu yi wannan nan. Do Allah wani kasuwa ne yau za a shishi a cikin yau zuwa gobe. Hanna su a kai su do Allah a sayar kawo mamu kudin nan do Allah do annabi a sayar mamu da su wannan magana da muka zo wallahi magana fa ya canja fa wallahi an kai wallahi magana fa kai ya wuce tunanin mu wallahi a kawo mamu kudi to a wadi shede kenan ko to do Allah dan hada da shi har sai a kawo mamu yayi hinna na wajen madalla ranki dadi
1: yauwa to yanzu naji kai waya yauwa akwai maganan kudi yanzu idan mun ji gaban ogonmu kada kai magana yauwa ni zan san abin da zamu tattauna sai mu ga abin da za idan ba haka ba idan kai dogon maganganu ma ba zai amince ba din ni na shigo da wannan ne domin a taimaka maka ba wai nazo wai da cewa wai aka kawo kudi a sallame ka
4: wallahi hai daga ganin idon kina gani kina da tausayi wallahi ta'ala hai idon tausayi aka mutu wallahi
1: a radun Allah bari mu je mu
4: samu ranki dadi na gode wallahi
5: Ok, a sanunku da zuwa. Wannan shine sashin kula da manyan laifuka na kasar Cimawa. Ina fata ba ku zo nan ku dame ni da maganganun bashi da hidima auren riki ba ko?
1: Uga waɗannan su ne wanda malam himma ya kawo su waɗanda suka aikata laifin kisa da kuma cire bishiya.
5: Su ne masu zargin kisa nan?
1: Su ne.
5: To me ka kawo mun da Allah je ka kulle mun su da Allah.
3: Ba ta kashe ranki da
5: dai. Je ka kulle su ba na son ji wani shinu a nan gurin. Je ka kulle mun su da Allah.
1: Mu je.
5: Mutane zargin kisa kuma ka kawo mun su zan musu me? Ai wannan kawai da su shiga kotu ne kawai can za a ji musu hukuncin da daurin rai da rai kawai ba ruwana da wannan magana
1: kuga wayannan din na riga da na dan yi magana da su so naga kamar akwai dan abin da a samu a hannun su wataƙila har mun dan yi magana ma nace su kawo miliyan 1 rabi kuma naji yayi waya gida yace akai wasu sharrin su guda uku wani kauye da kasuwan da yake ci nan kusa
5: akai haba
1: shine nace to bari in
5: miliyan 1 rabi
1: da kuma yayi magana cewa za a kawo kuɗin yanzu
5: hata mai ya baka kara musu zuwa miliyan 2 wato ne ka gane suna da
1: ai na razane su ne a haka dan ganin cewa a samu kuɗin da wuri a hannun su
5: to shikenan yanzu abin da za a yi ka gane ka ci gaba da nuna musu za a iya taimakon su din kawai amma fa kar ka bari malahin mana ya ji labarin
1: insha Allah ku ji sani
5: yawa tsakanin ku da shi wannan ba platinum ne kadai za ku yi wannan abin sai ni kadai
1: insha Allah
5: no third party mu ji ne kawai mu wannan abin
1: insha Allah gaba da mu
5: ba da ma sai na ji ku

0: To alhamdulillah ga bakin da nake jira suka aika takarda za su zo gashi Allah ya kawo su.
1: To masha Allah.
0: Yawa.
1: Masha Allah.
0: To malamai sannun ku da zuwa. Me ke tafi da ku?
2: An kai dade an wuni lafiya.
3: Alhamdulillah.
2: Mun same ku lafiya.
3: Lafiya
2: lau. Mun alhamdulillah muna godiya wa Allah da ya kamu wannan gari mai albarka ta cimmawa. Mu jami'ai ne masu kula da yanayin shuke-shuken bishiyoyi, kwance da shade-shen bishiyoyi da kuma hana sare bishiyu a babin sa ka'ida ba. Hakikanin gaskiya yawan sare bishiya yana kawo matsaloli da dama ga rayuwar ɗan adam, tsuntsaye, har ma da dabbobinmu na gida. Kamar misali kwararowar hamada, kafewan koguna da sauran abubuwa ne mabambanta.
4: Masha Allah, sannu. Alhamdulillah, a ɗan yi mun afuwa na iso a makare saboda kiran da mai girma hakimi ya mana. Masha Allah.
2: Akwai matsaloli da suke haifarwa musamman kwararowar hamada, iska mai ƙarfi haka da zai zo ya rushe gidaje ko ya rusa abubuwa masu muhimmanci ga ɗan adam. At least idan mutum zai rusa biya zai sare bishiya ɗaya, a samu ya ɗan dasa koda biyu ko uku haka kafin nan sai yi so sai ya sare ɗan wani bishiyar. Saboda gaskiya matsalolin da suke haifarwa ba ma za su ƙirgu ba. Misali yanzu kana da bishiyarka a ƙofar gidanka, za ka fito ka sha iska a ƙarƙashinka ta amfana maka wajen inuwa da sanyi. Idan ko babu fa sai dai ka je ɗaki, wannan zafin shi ma kaɗai wani matsalar ne. To gaskiya ni a shawarce abin da ya kamata shi ne a kiyaye sare bishiyoyi ba bisa ka'ida ba.
5: Gaskiya ne. Kuma ma daidai ma yanzu ga iska, irin iskan bazara din nan ya tashi.
4: Kuma ranka da babban matsalar da muke ta fama fa a cimma kenan fa. Kaga wannan iskar da aka yi kwana uku malam Hima ba ka kawo min labarai ba ma yanda ta daddaye gidajen mutane
5: a makwabta na samu.
4: Inna lillahi
5: na ka gani. Ko tun gana wa wannan ma ya fadi a gidan nan.
4: To kaji. Kuma do tare bishiyar ne.
0: To alhamdulillah.
4: Kai.
0: Cikin garin cima muna muku maraba da zuwa, kuma dukkan irin shawarin da kuka dauka kuka bamu zamu dauke shi mu yi amfani da shi. Ganin cewar duk abin da kaga an kawo maka shawari a irin cikin gari namu na garin Cimmawa, abin nan zai amfane mu, zai kuma amfani al'umman cikin garin Cimmawa.
1: Yara ki.
0: Ba shakka wannan sare itace guda ɗaya, baka dasa itace ka raya itace guda uku ba, matsala ce. Wannan shi ne guguwa da iska da hamada suke addabanmu a nan kasar garin Cimmawa. Ikon Allah kuma muka ji daɗin zuwanku a matsayinku na jami'ai wanda za ku ba mu shawarin abin da za mu yi, kuma Allah ya taimake mu. Ga a cikin garin Cimmawa akwai mutum guda biyu ko uku wanda na tabbatar da cewa suna ba mu gudunmawa akan irin wannan. Akwai Alhaji Sani wanda mun kira shi tun daga shi a fadan nan. Malamai kamar yadda kuka faɗa ne masu ruwa da tsaki na nan cikin garin Cimmawa. To kalubalenku, kun ji abin da ya taso, kuma kun ji abin da yake gudana akan sare itatuwa, ana yin katako, ana gasa rigawayi da sauransu. To yau kalubalenku, jami'an da aka turo su daga gwamnati ga irin shawarin da suka kawo mana.
5: Ranka daɗe, gaskiya ni na fi kowa murna don a gaskiya dangane da sare bishiya. Wato kalubalen da na fuskanta ba don Allah ya kiyaye ba, rankai daɗe, ba don Allah ya kiyaye ba, da wani labarin ake yi. Da labarin ake yi. Bishiyan ɗorawa na gona na je na samu wani bafin lace yana ta sassare bishiyan yana ba wa shanunsa. Na yi magana kawai ya zare takobi.
1: Eh?
5: Ya ce da killebin kai.
1: Malam Hima ka yi kwana.
5: Na yi kwana. Allah kiyaye na gaba.
1: Amin.
5: Allah kiyaye na gaba.
1: Amin.
5: Ni kan naga tashi hankalin ranka.
4: Da yoran kare da ai. Kaga ire-irenta. To insha Allah ina ga ranka dade a takeice dai. Wannan babban al'amari da aka zo mana dole zamu bada gudunmawa. Ina ga daga ta bangare na in Allah ya yarda. Wannan batun dasa bishiya a sare ɗaya a dasa uku to ko ba a sare ba ma, ne na alƙawarin samar da bishiyoyi kamar guda 10,000. a wannan kasa ta haƙi mun cimma insha Allah kuma malam himma tunda har wannan bayani yazo ina ga da ka kasance ɗaya daga cikin jami'an da za su raba waɗannan bishoyi tunda abu ya faru da kai ka san kuma muhimmancin bishiyar da har ka hana asare kuma abu ya so ya faru da kai don Allah da zaka jagoranci wannan tawagar
6: Allah sa da dai kudin kudin abin nan
4: a akwai komai akwai komai insha Allah
1: ba malam himma
0: ai tana godiya da irin wannan gudumawa da ka kawo da kuma irin hubasan da ka tashi za kana so kaga ci gaban garin cimmawa kuma ba malam himma kadai zaka ce ya sa ido akan wannan abu ba shi ma malam himman ka sa ido akan sa
7: gaskiya ne
0: saboda malam himma mutun ne wani karkacecce
6: gaskiya ranka
0: insha Allah yawa karkacecce mutun ne wanda
1: in an bashi

0: bakwai.
1: Yawwa, to malam wa kake da suna? Malahima ko? Malahima na sa dukkan masu anguwanni na.
0: Yawwa.
1: Da masu gundumomi.
0: Yawwa.
1: Da su jami'an waɗanda aka turo su na wato kamar security. Masu gajin daji.
2: Jami'an tsaro ke
1: nan. Eh, na je shi.
2: Yawwa,
1: to na sa su su zuba ido duk mutumin da suka ga ya sare itace ya kone gawayi su kamo shi su kawo shi mu ko mu hada shi da hukuma su hukunta shi
2: wannan gaskiya ne
3: godiya muke insha Allah
4: masha Allah amma ina da magana guda daya fa matanka ina sai da gawayi yanzu menene sai kai kenan
1: to ta cikin masu laifi
3: tana cikin masu
5: laifi
4: hajjara ne ba sai mun fada muka
2: yi dai dan yarba
5: hajjara
2: hajjara ta wuce wasa
4: akan ne
2: in kake za mu dumama ka
3: ah to ai ya kawo karakin sa kenan ai ga
2: yawa
4: na shi sai mun fada da matanka ka beriya bonde kana yi wannan
2: to yafi maka yawa walada
1: don mun
2: san da
1: mu kana ga maka mu abin da zamu sa ido anan ni ba mai yawo bane ina nan a fada amma dan sa duk abin da ya kamata a yi kai ko akan babur a cikin garin cin ma aka ga mutun ya wuce daga wayi a kamo shi da shi da babur
2: shikenan
1: ranka da shi kuma shi ne matakin da zamu fara dauka a cikin garin cin ma
4: godiya muke
2: ranka godiya muke ranka.

0: Assalamu alaikum.
1: Kan wannan al'amari ya dame ni ga autan mun nan yana cikin Aula ibn Talo. Kin ganni shiru na ina ta jima mi.
0: Wallahi ta jima mi abubuwan da ke faruwa.
1: Allah ya ƙara rufa mana asiri. Kin ga kanin mu autan mu suka rabu da matarsa sai ta ce ba za ta rike da ba. Shekara daya ta dawo masa da da shi ko ya kai wa matarsa. Daman da yana da tamuwa. Mata kuma ta rike shi da amana. Amma sai suka dauka wai cin zarafin wai bil adam ne.
0: To
1: wallahi ce
0: magana da ya girma.
1: Magana ya girma.
0: Maganan Beli Antilari.
1: Beli kanina.
0: To ina Belin kyauta ne.
1: Ba kyauta ba 200 ma suka ce mana Beli a rubuce ne kyauta. A rubuce ne amma
0: to kewa ga kida ba Beli kyauta ne. To ani duk lissafi na kyauta ne. Tunda dai na ga a kundin tsarin mulkin mu na garin Cimawa
2: baka aka wani labari in kika je ma ofishin su da kika sun rubuta miki amanne da turanci cewa Belin nan kyauta ne
1: isori
2: to fa za a zago ki ne sai a kira ki sai a zauna a tusa miki bayani kuma a yanke miki kudi
1: wannan
2: nan a ce sai kin biya
1: to kin ji garin Cimawa halin da kake ciki
0: Allah ya gyara
2: mana kuma jami'an tsaron nan kafin shugaban su da ya saka wannan Belin kafin nan yayi bayani amma sun ki dauka
1: Allah sarki bana yan uwan mu Fulani a rigage gashi nan mu ma muna da mu yan garin 200 kuma ita ta kita rike yaron nan ba ta kita rike shi wai ba za ta iya ba yana da tamuwa da ya zo ya lalace aka fara karba masa gidan tamuwa Allah dai ya saka wa gwamnati tana kokari
2: sosai
1: kin ga ta wajen ba da gidan nan ma tana kokari
2: sosai ba
1: sai dai wasu ne sai su je su sayar
2: haka ne
1: tana yi amma ana ga kaman ba ta yi haka ne
2: ta ce nan gaba
1: duk wanda aka kama shi ya sai da gidan tamuwa
2: to
1: mummunan hukunci
2: to kin gani
0: ya zama da hukunci akai
2: da hukunci
0: ina ga halada a danki
1: to wannan din ma kin gane Belin nan gare dai gwamnatin Cimawa ta sake duba mana
0: gaskiya magana ne
1: sake duba mana
0: ana cewa kyauta ne kuma ashe abu kan
1: ana
0: ni kuma ni da ba ni
1: mutane bai
0: ba
2: ganin ido na in jin ga yanki abubuwa ya faru
1: to Allah ne
2: na je ofishin sun nan haka in jin ga yanki ina ji ina gani da a ce sai an tuso kudin nan an ba su tukunnan mutumin nan ya fita to dan Allah irin wannan rayuwa yaushe ka samu ka ciwa cikin ka
1: Allah sarki
2: yaushe ka har da zaka zo kana ba da kudi Allah dai kawai ya rufa mana asiri.
1: Ya rufa he dai ya kara mana.
2: Allah ya rufa asiri. Allah ya sa yaro kuma ya fito.
1: Amin ya Allah, amin ya Allah. To na gode.
3: Ah, garu.
4: Baka faki.
3: Kwada biyu.
4: Ya gajiya.
3: Tunda muka rabu a fada.
4: Wallahi ni ma abin da ya gashi nan
3: to don Allah in tambaye ka garu
5: assalamu alaikum
3: wa alaikum
4: assalam
5: ah kana bakiya
4: ya gaja
5: ah garu
4: ya kokari
5: ya kake
4: kai lafiya kallon wannan
5: ya
4: iyalan
5: alhamdulillah
4: madalla
5: yawa

0: ta je garo su ran nan fa afa da shiru kawai ne ka san menene mu fa ba za mu yadda aka kashe mana sada'a ba
1: kai garo ranan ma na ji kai magana
0: eh don abin da yasa ne magana ai in giza mai kanto ne amma ai abin ta ci ne kaman kurga don haka magana fa hidima na na gauye wallahi ba fashi ka san injina na ma duka na kai gyara ai yanzu dan ji daga nan don wuce maganan injina na ne kawai wai har da wani a'a idan ka yanke bishiyar ka koma ka dasa to wai dai ba da bishiyar ruwa
1: oho
0: kuma shi bishiya a daji ai na Allah ne
1: ka ji maganan gaskiya
0: su suka yi halitti bishiyar
1: oho
0: eh
1: jejin nan kaf da
0: ka gani
1: wai yake ba su ruwa
0: har saman dutse mu mukan da yake haura
1: ni kan da yake tafashashe ne ai kaga shugu ne
0: kawai eh a na daga kana mazurai ai
2: ina baka fakin
0: na malamin ma
2: malam garus ina so ku fahimci al'amarin nan da idon basira ku kallace shi da idon basira
0: to
2: saboda aka ce gyara kayanka bai zama kyau
0: sauke mana ba gaskiya
2: ita yarinyar nan da tazo ta yi bayani a fadar nan da kuke korafi gaskiya ta yi bayanai masu kama hankali ko ba haka bane saboda an ka lura ita bishiyar nan da ake sarewa yana illatar da jama'a
0: haka ne
2: ko ba haka bane
0: eh haka
2: kaga na daya ba inuwa na biyu ba kariya ga iska na uku tsuntsaye suka samu matsala dabbobi kai hatta mu yan adam yana shafar mu amma yanzu ku ce wai bayan sarki yayi hakimi yayi bayani ku to kuna wani korafi
0: to bare ga
2: nawa kake samu a sana'an gauye
0: nawa
2: kake samu a sana'an
0: Allah ka shaurara magana fa sana'an gauye fa nawa nake samu duk ta tashi wannan sabuwar babur din gauye ne gidana da na buga kwano malam himma gauye ne kar ka yi samanin an dan dora ka akan wannan zaka samu abin lasanu kai ai kai ma zalimin ne
1: wai hausa wai yake
0: kana ji gani mu ka sabu muke so da kai don Allah ka fita shanin mu don in kake billahi alazimi to gaskiya za mu gama ci ba mutum
2: kuna so ku ka mana cikas wa muhalli
0: wani muhalli wani irin cikas kai ka san ma me kake yi kuwa
2: zai kasa
1: malam himma
0: ina zuwa da zayan kasar sauran kasashen da ake yi din har ka ga an samu da zayan kasar sarin bishiya suka yi
1: oho
0: da Allah ka ji wani ne hankali
2: ka sai ka kan naka hukuncin ka ma kamata ya zama daban ne
0: wai hukuncin ya rada dankali
1: da Allah an tambaye shi wai da Allah gidansa da Allah da kara ne yayi rufin gidansa ko kuma da katako dan sana'an da nake kake bakin ciki har an dan baka cin hanci ka zo ka tsaya kememe gyara ka hanka mai zama sauke to wannan sauke in kwashe ne sunansa abinda kuka so
0: kai mu in ba dun mu ba fafa a cin ma fa magana abinci ma babu ita
2: kusuwa
0: eh
2: kusuwa
0: mu ba su yin gauri
2: kuma su bata muhalli
0: a dole ka bari da Allah
2: Allah ka bari ka dole
0: ringa buroshi da wani ido kamar an yayi saman kitchen mu a mu zaka kawo rakin mutunci
2: kana nan kana zuzare ido kuma
0: mu a ranar ma in ba gaban hakimi ba bai kai mu dake ka ba
2: oh shi yasa kake zazzare ido kamar an kira
0: warrekuwa
2: kamar an kira
0: ka dauri ina jiran ka shigo ma a wannan gaban ne
2: mutane wanda ba sa son ci gaban
0: ka kama gaban ka
1: wallahi
2: to muna na cin mawa
0: duk
2: mutumin da ya sare bishiya sai an hukunta shi
0: kaje ka ga kai kaje ka ga hakimi ki baka
2: kai ya da bakin ka
0: yanzu muka soma
2: kai ya da bakin ka
0: eh mu ai kada aka gani a wajen mu ai
2: za gane
0: mu rashin mutunci ka gani nan wallahi in ba ni zan yi rashin mutunci ba malam himma ba so nake ayi mun ba ka dube ni da kyau na wuce tunanin ka
2: kai na dube
0: ka kauce ka ba mu rida Allah
2: shi yasa kake baya baya
0: ka hanya
1: malam himma malam himma wato ana mana
2: hasa yake kamar sabulun wanka
0: eh
2: kana ganin ba sari ga mai kyau
0: kware kuwa
2: sai
0: aikin gauyin kenan
2: aikin gauyi sai kai aikin
0: gauyi mu nuna muku babu kuma muna da kudin
2: to sai ka zama gauyin sai ka zama gauyin
0: na
2: sai ka ma zama gauyin
0: eh to ku kona ni to kai kana jin za ku kona ni a kan inda ya muke ne
1: kana ina mutumi na
0: gari
1: wai na ce ba
0: wai sai da zare da yake yi ba
1: cin hanci da yake yi ka duba kugun sa kamar da wani birin wasa wai amma wai ni
0: to yana ci ne kai wai
3: BRC
0: wai da kona mu
2: kawai daga
0: kasar India muke
2: don ku dai rena dan kiran molin da aka yi ne shi yasa kawai kuka saboda kun ganni karmin moli
1: to dan mun ka kuna gani kai da wani abu kake yi tun da tamma wani abu kai ya kai ni fa da ka ganni kana ji ko tashin hankali ma ni idan ya ganni canja wuri yake
0: saboda sara maka yake yi
2: to ni kuma nakan bada hanyar rashin mutunci in ga
1: maka to ni kuma ni nake sare shi
0: aina
1: saboda baka da mutunci
2: duk bishiya kasa bishiya yanzu aka soma sare bishiya yanzu aka soma hanawa
1: katako kuma dole dole a rufe gida ko turawa da katako
2: zuwa gidan yari dole
0: kuma gauni wajibi
1: dole
0: yawa in har za mu iya zuwa gidan yari to ka tabbatar kana ji in har za mu iya zuwa gidan yari to ka tabbatar da in muka dawo ko ka kaura ka bar cimmawa ko kuma mu
2: sai a gida in da baka daina
0: ma a rasa kan gaba
2: to idan baka daina
0: sai himma banda kai za mu yi
2: ba daina sana'a gauyin nan
1: ba kuma ina bokina
0: gari
1: ina bokina
0: gari
1: wai da yaushe bar gambara ne
0: ai to Allah mun tare shi
1: kwanan nan ya bar gambara wai ya zo ya mannu da hakimi kaji zalunci din na duniya
0: jimara ka taho din a roka mallam himma mun kai tumatir muka same ka abin tausayi mun dawo da kai yan uwa sun ganka har an samu an yi ma aure ka ji mara mutunci da ka ga mana ka
1: amma
0: ba komai garus Allah ya taimake mu
1: ku
0: kuwa a garin cimmawa yanzu muka
2: soma na ji abin da
0: yaya
2: ni ban fada rijiya ba
0: to
2: haka ina cikin haici na
0: to
2: yawa ina da labari kai da aka kai ka karatun allo sai da allon ka kai ka sai karta
0: alhamdulillah
1: to ya sai karta
0: ya sai kai
1: ya sai karta
0: nan ka kanka yasa cibi rijiya ba wanda bai sani ba
1: ba gidan boriya ka same ka ba ka koma kai din
0: muje to
1: shashasha
0: muje
1: ka ji wai mu ne dai ga mutane magana
0: wai so fa yake mu tsaya ce fa kamar yadda su suka tsaya ce fa
1: eh ka duba shi
0: to mu yanzu sarki ma ta wai abinda Bature ke magana ta underground da mu soka masa kuma ku ne za ku zama abin dariya muje sai ba rugaru
1: ka duba kirjin sa inda ka san sakan dana wai wannan ne dai ga
0: mutane wallahi kamar an yi bandan biri
1: sai mun hadu
0: ya wurza du
1: da mu hadu a tarjiya
0: ba komai ba komai
1: ba fashi
0: ni yanzu dai doje
3: Kashi mai sauraro gashi mun dauko gangara amma lokaci ya taka mana biriki kafin mu salama ga wadanda suka taya ku hira
4: Malam Mamman Hakimi Ibrahim Chindo
5: Bintalo Amina Abdullahi Girbo
6: Malam Himma Ibrahim Suleiman Lala
7: Ladi Hajara Babe Gambaki
3: Sani Uzairi Dauda Bunga
8: Jumalo Rahinatu Aliyu
9: Gambo Rukaiya Ibrahim
10: Ummi Salma Siraju
11: Adama Amina Umar
12: Sallau Abubakar Ibrahim
13: Idi Ukasha Dan Madami
14: Hassan Murtala Garba
15: Baka Kwakin Adamu Ebuhari
16: Adams Muhammad Musa Bala
17: Fatima Ummi Isa Wali
18: Sumayya Aisha Sani Jibrin
19: Ai Dan Fulani Kam hakima kin sani ba sai na fada Abubakar Dalladi Big
3: a madadin gidan radio Bauchi dake daukar nauyin kawo muku wannan wasan kwaikwayo mai lura da shirin Rabi Iliyasu ni jagoran shirin Uzairi Dauda Bunga ke fatan mu kasance a mako na gaba da yardar Allah dan jin ci gaban wasan kwaikwayon
20: BRC 2 FM ake saurara kan mita 94.6 yanzu ku gan BRC na cewa karfe 6 sura minti 5 kafin karfe 6 a shakata da wannan

To madallah akaida auta ng boy da ke ta mushakatawa tare da sauran mawakawar da muka gayyato a wannan yammaci yayin da muka je hutarabin lokaci na dole muna fatar masu sauraron mu za su yi mana afuwa katsewar tashar tamu ba da sanin mu ba sai dan babu yadda muka iya yanzu kan mun dawo kan na'urar ba da hasken wutar lantarki ta generator za mu ci gaba da watsa muku shirye-shirye kan mita 94.6 zangon FM tashar al'umma dake nan Bauchi karfe 8 daidai zamu yayi kallabin zangon dare mahutar bawa da shirin na taskar labaru wannan shirin taskar labaru shi zai kai mu karfe 8 da rabi yayin da zamu gabatar ma da shirin yau da gobe shirin na siyasa ma jima gani na nan tafi da misalin karfe 9 Altu Usman ta dauko labari tiryan jiya sai lokaci ya diga mata a saboda haka yau zan ba ta dama ta daura daga inda ta tsaya a cikin shirin ta na kunnan kanawa akwai mu dauke da shirin matambayi ko kuma tambaya mabudin ilimi idan ya samu da misalin karfe 10 saura kwata tun lokacin da muka fara gabatar da shirin Haji Mubarak ba mu dakata ba yau ma muna nan tafa da shi da misalin karfe 10 karfe 10 da rabi kuma zan bar ku da Aminu mai kobi dan ya jagorance mu cikin shirin shekara kwana 11 daidai na daren yau in Allah ya da zamu dale gadan nan ta sada zumunta a filin mu na zaben mu kwana lafiya yadda za ku ji sakonnin gaishe-gaishen ku zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki 11 da rabi kuma kamar kowace ranar Litinin zuwa Juma'a

Auta NG Boy ke taya mu shakatawa fatar kuma ana jin dadin kasancewa da mita 94.6 Malama Jummai Aminu wacce take da zama a unguwar Kandahar a kusa da sabbin shaguna tana cikiyar akuyar ta wacce ta bata a ranar Asabar 29 ga watan Mayu na shekara ta 2026 nan da ya wuce yayin da har yanzu babu labarin ta akuyar mai launin ja sannan tana da wadataccen nono a sakamakon shayarwa da take kuma bata yawan kuka a koda yaushe saboda haka ake roƙon jama'a duk wanda Allah ya fara ganin wannan akuya sai ya sanarwa Malam Aliyu Mahauci wanda yake kusa da sabbin shaguna dake unguwar Kandahar ko kuma ya kira lambar waya kamar haka 0807 5427 4288 ko kuma 0901 6868 2 6 9 ko a kawo ta nan gidan radio ofishin cikiyar sanarwa Allah ya sa a dace kuma Allah ya sa akuyan nan tana raye a hannu na gari

0: ana tare da gidan radio Bauchi BRC. Yanzu agogon tashar al'umma yana cewa karfe 8 daidai.
1: Jama'a barkamu da warhaka ga shirin taskar labarai shirin da ke kawo muku labarai game da rahotanni daga nan gidan radio Bauchi BRC. Yau talata 9 ga watan Yulin shekara ta 2026 wanda yayi daidai da 23 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewar an hori ma'aikatan fannin shari'a da su kasance masu karfafa doka da bin ka'idojin aiki a cikin ayyukan su. Gwamnatin jihar Bauchi ta soma cire bishuda dama da suka mutu a yankin titin Adamu Jumba da kenan cikin garin Bauchi. Wata kungiya da ba ta gwamnati ba ta biya wa ɗaliban sakandare guda 30 kuɗin makaranta a makarantu daban-daban dake fadin jihar nan. Rundunar ƴan sanda a nan jihar ta sake samun nasarar yaƙi da barayin mota. Sai akwai kuma sharhin bayan labarai kan kankamar damunan bana. Yanzu sai a gyara zama don jin cikakkun labaran wanda ni Aisha Sani Jibrin zan karanto. An hori ma'aikatan fannin shari'a da su kasance masu karfafa doka da bin ka'idojin aikin a cikin ayyukan su. Kiran wanda mai shari'a Hamid Kunaza yayi a yayin taron bitar fadakarwa wanda hukumar kula da fannin shari'a ta shirya ga Awali Yakubu Wanka da ci gaban wannan rahoton.
2: Mai shari'a Hamid Kunaza yace ma'aikatan shari'a su aka dora wa tabbatar da adalci. Dan haka sai ya kira gare su da su yi abin da ake nema a gare su kuma su nisanci aikata abin da ya saba wa ka'idojin aikin su da ka iya gurgunta aikin shari'a. Da yake gabatar da makala a wurin taron bitar tsohon sakataren hukumar kula da ayyukan shari'a ta jiha Barista Lawal Ibrahim wanda ya yi dogon jawabi kan yadda ma'aikatan fannin shari'a ya kamata su rika tafiyar da lamuransu, ya kuma yi kira ga mahalatta taron bitar da su rungumi aqidar rashin nuna son zuciya ko rashin adalci da kuma kiyaye sirri a yayin da suke gudanar da aikin su da ya shafi dukkanin wani batu na kotu. Kuma sai ya yi kira ga mahalatta taron musamman ma'aikata shari'a da su nisanci aikata dukkan wani abin da ka iya zubar da kimar fannin shari'a. Lawan ya yaba wa hukumar kula da ayyukan shari'a bisa shirye taron lakcin na karawa ma'aikatan shari'a ilimi domin kyautata aikin su. Shi ma'ana sa jawabin wani babban sakatare mai ritaya Alhaji Sani Ahmed yace makasudin taron bitar dai shine tunatarwa da kuma ƙara ilmantar da mahalatta taron kan dabarun gudanar da ayyukansu. A jawabinsa, sakataren mulkin hukumar kula da aikin shari'a Dr. Ibrahim Danjuma ya ce an shirya taron bitar ne domin koyawa mahalatta taron ilimi wadda ake bukata su samu gabanin zana jarrabawarsu ta neman karin girma.
1: Tumadilla. Gwamnatin jihar Bauchi ta fara cire mutattun bishiyoyi da dama a yankin titin Adamu Jumba da ke nan cikin garin Bauchi. A wani bangare na kokarin kare mazauna da masu amfani da titin daga hatsari. Da yake bayani a yayin aikin kwamishinan gidaje da muhalli Honorable Dallami Ahmad Kawule ya ce daukar matakin aikin ya biyo bayan lura da cewar bishiyoyin na iya faduwa musamman a irin wannan lokaci na damuna. Ɗaliban sakandare guda 30 ne a fadin jihar Bauchi aka biya wa kuɗin makaranta a makarantu daban-daban kyauta na zangon da muke ciki wanda wata kungiyar da ba ta gwamnati ba ta dauki nauyi mai suna Radiant Care Foundation. Kungiyar ta kuma raba kayakin sana'a da kasuwanci da suka hada da keken dinki, injin hada takalmi, injin markade da kayakin sana'ar kosai da awara. Shugaban karamar hukumar Damban Iliya Isa da Gauda ya yi kira ga manoma da makiyaya da su karfafa zaman lafiya da junan su a yayin da damuna take shirin kankama. A yayin ziyarar da ya kai kauyuka da ma da dama a yankin karamar hukumar kamar su dajin Ganjuwa da Kadiri, shugaban ya jajjada cewar zaman lafiya ya ci gaba da zamowa abu mai muhimmanci ga aikin noma da ci gaban al'umma. Ya yi kira ga manoma da makiyaya da su rika mutunta juna, su kuma rika bin ka'idojin gwamnati sau da kafa na hana rikici a kan filin noma ko jejin kiwo ko burtalin shanu. A cewar shugaban, zaman lafiya zai samu ne kawai sai idan ana rungumar tattaunawa cikin lumana wajen warware duk wani sabani a maimakon fito na fito. Yayi nuni da cewa arangaman da aka samu a tsakanin manoma da makiyaya kwana-kwanan nan a yankin karamar hukumar da razau da cewa tunatarwa ce ga irin illolin da sabanin al'umma ke janyowa ga rayuwar bani adama. Alhaji Isa da Gauda ya tabbatarwa mazauna yankin cewa gwamnatin za ta ci gaba da tattaunawa da al'ummomi don kyautata yanayin zaman lafiya da samar da maslaha ga matsalolin da ke tasowa. Ya yi kira ga jama'a da su zamto masu bin doka da oda, su yi aiki tare wajen samar da zaman lafiya da tsaro da ci gaban tattalin arziki a yankin karamar hukumar Damban. Rundunar 'yan sanda a nan jihar ta sake samun nasarar yaki da barayin mota ta hanyar gano wata mota kirar Honda da aka sace gami da damki wasu mutane uku da ake zargi da hannu a cikin lamarin a jiya Litinin, wanda aka sacewa motar mazaunin unguwar Danjuma Goji a nan cikin garin Bauchi ya kai rahoton sace motar ga 'yan sanda. Ga Amina Abdullahi Girbu da karin bayani.
3: Wannan batu yana kunshe ne cikin wata sanarwa dauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar SP na PO Habib, wanda kuma aka raba wa manema labarai bayan samun korafin nasa ne 'yan sandan township suka shiga gudanar da bincike kuma suka gano inda motar take ajiya akan babbar hanyar zuwa Gombe a nan Bauchi. A wannan aiki na 'yan sanda ya kai ga damke wasu mutane uku da ake zargin cewar da hannunsu cikin aikata wannan laifi na satar mota kirar Honda Hennessy, wanda kuma aka sayar da ita. Mutane uku sune Sani Sa'idu dan shekara 58 na titin Madaki, wanda aka gano cewar shine mai sayan motar na farko, sai Shaibu Fagarau dan shekara 54 na kofar Idi a matsayin mai sayan motar na biyu, da kuma wani Sama'ila Abdullahi shi ma na unguwar kofar Idi a nan cikin garin Bauchi dan shekara 46. Dukkanin waɗanda ake zargin a yanzu haka suna tsare a hannun 'yan sanda, kuma sun rike motar a matsayin shaida har zuwa lokacin da za a kammala bincike. Za a iya tunawa cewar wannan shine karo na uku da 'yan sandar na shiya ta daya ta rundunar 'yan sanda a nan Bauchi suka kwato motar sata a cikin abinda bai kai wata guda ba. Kwamishinan 'yan sandan jiha CP Sani Omolore Aliyu ya sara wa 'yan sandan bisa kwarewar da suka nuna wajen gudanar da aikinsu, tare da tabbatar da jama'ar cewa rundunar za ta ci gaba da jajircewa wajen kawar da miyagun iri daga wannan jiha. Kuma ya ce za a ta saƙeyar waɗanda ake zargi zuwa kotu da zarar an kammala bincike. Sifin ya kuma yi kira ga masu motoci da su ƙara ɗaukar matakan tsaro ga motocinsu da na'urar bin diddigi, da kuma yi wa mota cikakkun takardu ta yadda za a iya gano motar sata cikin sauƙi.
1: Tumadilla. Kuna sauraron shirin taskar labarai daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Yau Talata 9 ga watan Yulin shekara ta 2026, wanda ya daidai da 23 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijira. A cikin kashi na biyu na shirin za ku ji cewar Majalisar Dattawa ta ci gaba da matsa kaimi wajen yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa gyaran fuska domin kafa rundunonin 'yan sanda na jihohi. Kungiyar masu sufurin jiragen sama ta ƙasa da ƙasa ta yi kira ga mambobin kungiyar ECOWAS da su aiwatar da rage kashi 25 bisa 100 na kudaden harajin sufurin jiragen sama. Yanzu kuma sai a gyara zama don jin sauran labaran. Majalisar Dattawa ta tarayya tana ƙara matsa kaimi wajen aiwatar da gyaran fuskan da ake yi wa kudirin kundin tsarin mulkin ƙasa domin kafa rundunonin 'yan sanda mallakan gwamnatin jiha da nufin shawo kan matsalolin rashin tsaro da ƙasar nan take fama da su. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Senate, Sanata Opemi Bamidele, shine ya bayyana hakan a lokacin da yake zantawa da 'yan jarida a Abuja. Ya ce kafa rundunonin 'yan sanda mallakar gwamnatocin jihohi ya ci gaba da zamowa ɗaya daga cikin manyan batutuwan da aka fi tattaunawa a kansu dangane da gyaran fuskan da ake yi wa kudirin tsarin mulkin ƙasar a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa game da rashin tsaro da gazawar tsarin 'yan sanda tarayya wajen magance matsalolin rashin tsaro a nan ƙasar. Sanata Bamidele ya ce majalisar da tijan ta shiga amsa kiraye-kiraye da 'yan Najeriya ke yi ne kan a kafa rundunonin 'yan sanda mallakan gwamnatocin jihohi a matsayin maslaha ta zahiri da magance matsalolin rashin tsaro a nan ƙasar. Kuma ya ce daga tattauna wanda aka yi a faɗin ƙasar nan lokacin kafa rundunonin 'yan sandan na jihohi shi ne yanzu. Ya ce Majalisar Dattawa ta kuduri niyyar tabbatar da mafarkan 'yan Najeriya cikin doka ta hanyar gyaran fuska da ake yi wa kudurin mulkin ƙasar. Sanata Bamidele ya ce an tattauna sosai tare da neman shawarwari 'yan majalisar dokokin ta ƙasa ta hukumar tsaro da fadar shugaban ƙasar domin cimma matsaya a kuma batun rundunar 'yan sandan jihohin da ake shirin kafawa. Ya ƙara da cewa tawagar gyaran kudirin tsarin mulkin ƙasar ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban majalisar Dattawan Alhaji Jibrin Barau da mataimakin shugaban majalisar wakilai Mr. Benjamin Kalu da kuma tattaunawa da muhimman masu ruwa da tsaki ciki har da babban lauyan gwamnatin tarayya, shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa da babban spetan 'yan sandan Najeriya. Gwamna Ali na jihar Benue ya saka hannu kan kudirin doka kan wutar lantarki na shekara ta 2026. Gwamna Ali ya ce sabon dokan zai taimaka wajen raba wutar lantarki da haɓaka tattalin arziki da inganta rayuwar mazauna jihar. Gwamnan ya bayyana dokan a matsayin babban hanya da zai buɗe hanyar tattalin arziki a jihar da kuma ƙirƙiro da hanyar samar da wutar lantarki da yaɗa shi a cikin jihar ta Benue. Gwamna Aliya ya ƙara da cewa hakan zai taimaka wajen samar da wutar lantarki a gidaje, haɓaka kasuwanci, makarantu, asibiti da ɓangarori masu matuƙar amfani. Gwamnan ya ƙara da cewa dokan zai ƙarfafa ci gaban tattalin arziki ga masu zuba jari, zai taimaka wajen samar da masana'antu da kuma damar baki wa dubban mazauna musamman ma matasa. Ya yi nuni da cewar samar da wutar lantarkin zai rage yawaitar dogaro da injin man fetur da 'yan kasuwa ke yi da kamfanoni. Ƙungiyar masu sufurin jiragen sama ta ƙasa da ƙasa ta yi kira ga mambobin ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasa shan Afirka ta yamma wato ECOWAS da su aiwatar da ragin kashi 25 bisa 100 na kudaden harajin sufurin jiragen sama daban-daban da ake karba a wannan yankin na Afirka ta Yamma. Mutumin shugaban kungiyar na Afirka da yankin Gabas ta Tsakiya, Malam Kamilu Al-Awadi, shine ya bada shawarar a wurin babban taron kungiyar na shekara-shekara Corona 82 a Brazil. Malam Al-Awadi ya ce daukar wannan mataki zai taimaka wajen rage da kyautata gasa a tsakanin kamfanin sufurin jiragen saman a nan yankin yammacin Afirka. Yayi nuni da cewar yawan kudaden haraji da sauran kudaden ayyukan da ake karba wurin kamfanin sufurin jiragen saman a wannan yanki na Afirka ta Yamma yana dorawa kamfanonin nauyi da yawa tare da Najeriya a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi matsawa ta wannan fuska. Malam Al-Wadi ya ce duk da kokarin da ministan sufurin jiragen sama na Najeriya Mr. Pescus Keyamo ke yi wajen inganta fannin sufurin jiragen saman a nan ƙasar, har yanzu akwai matsalar na matsin lamba daidai gwargwado dangane da kudaden sufurin jiragen saman, wanda kuma ya ce hakan yana hana cikakkiyar cin gajiyar alfanun da wannan fannin yake da shi. Gwamnatin tarayya ta ƙara yin Allah wadai da hare-haren tsangwama da tilastawa 'yan Najeriya mazauna ƙasar Afirka ta Kudu barin ƙasar, tana mai faɗin cewar tana duba yiwuwar ɗaukar matakin da ya dace dangane da wannan al'amari. Ministan harkokin wajen Najeriya ambasada Binka Ojukwu ita ce ta bayyana hakan a yayin da take zantawa da 'yan jarida masu ɗauko rahotanni daga fadar shugaban ƙasa a Abuja. A cewarta, 'yan Najeriya da dama ba sa farin ciki da yadda ake tsangwamar 'yan uwansu a ƙasar Afirka ta Kudu, duba da yadda tarihi ya nuna irin taimakon da Najeriya ta yi wa ƙasar Afirka ta Kudu a zamanin mulkin nuna wariyar launin fata ga baƙaƙe a ƙasar. Ambasada Odumegu Ojukwu ta ce gwamnatin tarayya za ta iya ɗaukar kowane irin mataki, ciki har da yiwuwar ɗaukar matakin fansa, ko da yake dai a matakin na ƙololuwa ne hakan zai iya faruwa. A game da batun kwaso 'yan Najeriya daga can ƙasar zuwa gida kuwa, ministan ta ce ana nan kan shi da shiryen maida 'yan Najeriya da suke son dawowa, duk da cewar an so a fara hakan tuni tun jiya Litinin, amma hakan bai yiwu ba. Ambasada Ojukwu ta ce adadin 'yan Najeriya da suke son dawowa gida yana ci gaba da ƙaruwa, kuma ana kan aikin tantance su, wanda kuma aikin tantancewar ya kunshi hukumomin Najeriya da na ƙasar Afirka ta Kudu. Yanzu kuma sai a gyara zama don jin sharhin bayan labarai wanda zai yi magana kan kankamar damunar bana wanda Aliko Ibrahim Gulama mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum ya rubuto. Yakubu Haruna da Gauda ya fassara, awali Musa Yakubu Wanka ya karanto, zai karanto.
4: Tsawon shekaru da suka shuɗe zuwa yau, gwamnatoci da suka shuɗe sun bullo da matakai daban-daban da nufin bunƙasa aikin noma, kamar su shirin ciyar da ƙasa da wadataccen abinci, wato Operation Feed the Nation a Turanci, da shirin kawo juyin juya hali a bangaren aikin noma, wato Green Revolution, da dai sauransu. A shekara ta 1970 zuwa 1980, amma har a zuwa yanzu, Najeriya bata tsaya da kafafunta ba wajen neman isasshen abinci da nomawa. Abu mafi muni ma shine yadda lamuran yake daɗa taɓarɓarewa a maimakon a samu ci gaba. A zamanin mulkin soji, takin zamani kusan kyauta ne, amma kuma yana da wuyar samuwa saboda an mayar da shi makamin yakin neman ƙuri'a. Wannan al'amari abin takaici ya ci gaba da wanzuwa har zuwa yau din nan. Domin kuwa har yanzu 'yan siyasa suna amfani da takin a cikin gangamin yakin neman zaɓe. Wani ƙarin abin damuwar kuma shine gazawar da gwamnatoci ke nunawa wajen samar da kayayyakin aikin noma a wadace ga manoma, ciki kuwa har da takin zamani ga manoma a lokacin da ya dace su samu takin kuma akan farashi mai rangwame. A 'yan shekarun baya-bayan nan, a koda yaushe ana ba da takin ne ga manoma sai damuna ta yi nisa, a wasu lokuta ma sai ana gab da soma girbi amfanin gona. Bugu da ƙari, takin zamani a yau ya so ya fi ƙarfin matsakaitan manoma, waɗanda suke yawancinsu ƙananan manoma ne. A domin magance matsalar, barin sha'anin samar da taki a hannun gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi su kaɗai, sai aka shigo da 'yan kasuwa cikin harkar. Ko da yake dai, wannan mataki ya sanya wadatuwar takin a kasuwanni, to amma bata sake zani ba. Domin kuwa farashin takin ya ci gaba da hauhawa har ta kai ga matakin da ƙaramin manomi ma ba zai iya sayan takin ba. A saboda haka ne aka sake rungumar amfani da takin gargajiya na kashin dabbobi da juji, kuma shi ma takin gargajiyar ya yi tsada kuma baya iya cimma buƙatun manoma yadda ya kamata. Don haka yana da matukar mahimmanci ga gwamnatoci a dukkanin matakai su ƙara cusa hannayensu cikin harkar noma. Ita gwamnatin tarayya ba kawai za ta kyautata sha'anin samar da takin ba ne, amma har da sassauta farashin takin. Haka nan kuma gwamnatocin jihohi ya kamata su rage farashin takin ta yadda manoma masu ƙaramin ƙarfi za su iya saya. A halin da ake ciki dai, yana da kyau a ce gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi sun kama aikin noma gadan-gadan ta hanyar noma eka-eka masu yawa na filin noma a yankunansu daban-daban. Yin haka ba ko shakka zai taimaka wajen bunƙasa harkar nomar abinci da sassauto da farashin kayayyakin abinci a kasuwannin ƙasar nan. A ƙarshe, ya zama wajibi yin kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da su sake maido da tsarin sassauto da farashin taki da sauran kayayyakin aikin noma, baya ga ɗaukar ƙwararren matakan aiwatar da dabarun noma irin na zamani. Kuma bai kamata yin hakan ya tsaya kan roman kunne ba kawai. Ƙarshen sharhin bayan labarin kenan, wadda masharhanci kan lamuran yau da kullun Aliko Ibrahim Gurama ya rubuta, Yakubu Dagauda ya fassara. Awwal Musa Yakubu Wanka na karanto.
1: Tuma jalla da ma sharhin bayan labarin ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Amma kafin yi salama ga ku ga maimacin waɗanda suka yi kaninsu, an hori ma'aikatan fannin shari'a da su kasance masu ƙarfafa doka da bin ƙa'idojin aiki a cikin ayyukansu. Kun kuma ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta soma cire bishiyu da dama da suka mutu a yankin titin Adamu Jumɓa da ke nan cikin garin Bauchi. Wata kungiya da ba ta gwamnati ba ta biya wa ɗaliban sakandire guda 30 kuɗin makaranta a makarantu daban-daban da ke faɗin jihar nan. Rundunar 'yan sanda a nan jihar Bauchi ta sake samun nasarar yaƙi da ɓarayin mota ta hanyar kama wata mota a nan cikin garin Bauchi. To duka labaran kenan. A madadin editan da ta ce mana labaran Alhaji Abubakar, sai wanda ya sada ni da ku Awal Musa Yakubu Wanka. Ni a Aisha Sani Jibril nake cewa kuta lafiya.
0: To a gaida Aisha Sani Jibril da kokari daga sashen labaru da al'amuran yau da kullun na nan gidan Radio Bauchi BRC 2 FM aka saurare shirin taskar labaru. Da fatar ku ma ji daɗin kasancewa da mu. Agogon mu yana cewa ƙarfe 8:24. Ƙarfe 8:30 shirin nan na yau da gobe na nan tafi.

0: Madalla ruwa abokin aiki kamar da Hausa yake masa kirari kuma wannan batu ba wai ba inke domin kuwa duka wata harkar rayuwa ruwan shine jagora kuma kila dilike inda ya sanya tun lokacin da aka fara siyasa na daga cikin alƙawarin da ƴan takara ke ɗaukar al'umma cewa za a samu musu da ingantaccen ruwan sha haka a cikin tsarin tafiyar da mulki ma'aikatan ruwa na daga cikin manyan ma'aikatu a ƙasashen duniya haka na matakin jihohi duk da cewa gwamnatin jihar Bauchi na iya ƙoƙarinta wajen samar da ruwan sha cikin birane da ma yankunan karkara to amma hukumomi da ƙungiyoyin ba su tallafi kan shigo jihar domin tallafa wa gwamnatin jihar wajen samar da ruwan walau a cikin birane ko kuma yankunan karkara ita ma ƙungiyar bunƙasa tattalin arziki ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kawata ta gudunmuwar inda ta masu aiki da hasken rana masu yawa a ƙasashen yammacin Afirka ciki kuwa har da Najeriya 27 kuma jihar Bauchi ta nasara samun guda 7 a kuma rabuwa ƙananan hukumomi 6 inda aka ba ƙaramar hukumar Dara da rijiyoyi 2 ƙaramar hukumar Gamawa 2 ƙaramar hukumar Warji 1 Shira da Stafawa Balewa suna da 1-1 a kuma kaddamar da aiki na daukacin kasashen Afirka ta yamma a garin Darazo cikin karamar hukumar Darazo da yake zantawa da wakilan mu bayan kaddamar da aikin to na rijiyoyin shugaban shirin kuma kuma a kungiyar ta ECOWAS Dr. Habib Yaya Baffa wakilin birnin Darazo yayi karin haske kan yadda wannan tallafi ya samu asali
1: wannan tallafi da aka kawo na rijiyar Burtsatse mai amfani da hasken rana wajen samar da hutan da zai kawo ruwan tallafi ne na musamman wanda ita kungiyar kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kawo wa ilahirin mutanen kasashen Najeriya jihohi 26 Bauchi tana ɗaya daga cikin wannan jihohi da suka samu wannan tallafi wanda ya zo ta hanyar kokari na shi tsohon minista na harkokin kasar waje wato ambassador Yusuf Maitama-Tugga tare da haɗin gwiwa na gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin shi gwamna Bala Muhammad wannan tallafi an kawo shi wa lunguna ne wa ƙauyuka domin su samu roman wannan ayyuka na wannan kungiya na kawo ci gaba a ƙasashe na Afirka ta yamma
0: guda nawa za a yi gaba da ƙasa na Bauchi ta samu
1: a gaba ɗaya ƙasa wannan a wannan mataki na farko za a yi 67 a cikin wannan Bauchi ta samu 7 akwai jihohin da kuma guda ɗaya aka kai musu wasu jihohin ma ba su samu amma Allah ya sa Bauchi ta yi sa'a ta yi dace ta samu wannan guda 7 ɗin wanda za a yi su a ƙananan hukumomi kamar yadda aka yi a nan Darazo za a yi a Gamawa za a yi a Shira za a yi a Warji za a yi a Das za a yi a Tafawa Balewa wannan ayyuka da ake yi ana yin shi ne kawai domin a kawo tallafi da kuma taimako wa jama'a kan sha'anin ruwan sha ba ruwan sha ba kuma ruwa wanda zai amfani domin ayyuka a gidaje sana'o'i da sauransu da shayar da dabbobi da ke nan a jiha so muna fatan cewa jama'an wa'annan da garuruka da suka samu wannan rijiyar Burtsatse za su yi ƙoƙarinsu wajen kiyayewa saboda kada abin ya ɓaci ya zama na amfani da shi na tsawon lokaci mai yawa
0: kuma sauraro za su iya sanin adadin kuɗin da wannan aiki zai lashe a jihar Bauchi
1: ba zan iya faɗan adadin da zai lashe ba Bauchi don wannan kaddamarwa da muka yi mun yi ta na ƙasa ne gaba ɗaya a ƙasa dai gaba ɗaya kuɗi ya fi miliyan ɗaya na dala na Amerika so kuɗi ne mai yawa wanda aka kasa kuma kowane waje da irin wahalansa ko sauƙin yin wannan rijiyar Burtsatse saboda haka kuɗin da zai ci ya sha bamban daga waje zuwa lokaci
0: Dr. Habib Yaya Baffa Dr. Ismail Jibril Alfate shine shugaban hukumar samar da ruwa a yankunan karkara wanda ya ba da irin wannan hubbasan
2: duk abinda aka ce abu na al'umma ne to ku na ku ne na kanku ku za ku mora idan kuka bari abu ya lalace to suwa suka yi asara to kun ga wani dama ne da yazo ya same ku yanzu idan aka zo aka kafa committee wanda su kula da aiki a garin ku su bi abin sawo daya bayan daya za a bada report da abin da suka gani kuma su tabbatar abin da aka ce yayi kuma daga baya an gama a mika muku aiki a hannun ku to kawo kura ku cika gabaran moran sa kura ku sanya da ku ƙara moran sa ko to ana fata mutanen gari za su bada duk wani hadin kai da ya dace da ko shi contractor da ita kuma gwamnati wanda yayi daidai da umurnin da kuma irin niyyar da mai girma su gwamnatin Bauchi yake samar da ruwa a karkara da kuma dukkan jihar gabaki daya in yau gwamnati ya ce a wannan aikin ba za a yi ta a jiha ba kaga mu kai asara amma saboda ma niyyar gwamnati ta shigo ita ma ta samar da ruwa kowa da kowa a jiha kuma na biyu ce na uku kuma abin da kake so kuma ne magana shine nan akai site akai inda za a samu da a nemi ruwa to amma ina son mutane su sani tunda mun yi magana nan da shi a Darazo shi ruwa ana neman sa ne a inda akwai so abinda muke son ku yi shine duk inda bincike ya wanda nan ne akwai isasshen ruwa to wannan filin fa da ku mana alƙawarin cewa za a ba da gudunmawa a aiki kenan kuma su abinda suke magana akai babu magana wai akwai rikici an je wajen wane ne an ce gayan an samu side da yafi ko ina cancanta kuma daga baya a zo a ce wasu ba su yadda ba jama'a kun amince kun gane bayanin ya daga cikin criterion sun an cika zo suka form na san sai yayi wannan tambaya
0: Dr. Ismail Jibril Alfati shi kuwa shugaban karamar hukumar Darazo Honorable Ismail Ya Usade ya ce za su iya kokarin su wajen ganin sun ba waɗannan rijiyoyin kula ta musamman
3: ruwa shine rayuwa in shike rayuwa in babu ruwa kuma babu rayuwa kamar yadda kuma al'umma yake gaya musu su kula wannan wani dama ne da suka samu wanda kuma kayan su ne yanzu ba kayan wani bane in aka riga kai su da sa ido akai in ya baci kaga su suka bata in suka kula da shi su ne da riba
4: wani kokari karamar hukumar za ta yi wajen ganin cewa wannan aiki ya ci mu nasara sannan kuma al'umma su amfana
3: alhamdulillah karamar hukumar tana iya kokarinta waɗanda suka ɓaci ma tana gyarawa bare kuma wannan sabo ne za mu yi ta ba su shawara wa community leaders din bare kamar yadda ka sani kuma an yi ma kafa wata ƙungiya ƙarƙashin wannan abu kuma wannan abu ya zo ne babu wani counterpart ba komai suka kawo wa gwamnatin jihar Bauchi mu kuma Allah ya sa muka samu muna cikin kananan hukumomi guda shida wanda suka samu kuma muna cikin wanda suka samu guda biyu a ciki wanda a Najeriya gaba ɗaya kwaya 60 da wani abu ne aka samu to muna jan hankalin su community leaders sun da su kuma youth sun matasa da kuma shugaban al'umma da su kula su sa ido wa 'ya'yansu ganin sun amfana da shi tunda yanzu ba wani amfani da yadda mai ko wani abu ba hasken rana ne za a yi amfani da shi solar kenan wannan borehole din zai amfani da shi na fatan da su kiyaye kuma da su yi amfani da shi yadda ya dace cikin ramin ubangiji mu kuma da mu ci gaba da sa ido a matsayin mu na shugabanni in Allah ya yarda
0: shugaban kalmar hukumar Darazo Honorable Ismail Ya Usade yayin kaddamar da aikin samar da ruwa a kasashen Afirka ta yamma da aka kaddamar a kalmar hukumar Darazo tallafi daga ECOWAS to idan muka dawo nan cikin gida BRC kuwa Wangiyar Fulani masu yaɗa labarai da shirye-shirye a gidajen rediyo ta ƙasar reshen jiha ne ta zarci gidan rediyon domin ƙara haɗa hannu waje guda don cimma nasarar tari tare da neman goyon bayansa a taron ƙasa da za su gudana a nan jiha kamar yadda shugabanta a jihar Alhaji Isa Sambagale ya bayyana
5: mun ziyarce ka ne saboda wannan kungiyar Fulani wato Fulbe Media Presenters masu gabatar da harshen fulful da wato a gidajen rediyo wadda cikin watan da ya gabata kungiya ta kasa gaba daya wanda ta kaddamar da shugabanninta a nan jihar Bauchi duk jihohin nan na Najeriya musamman arewa duk sun samu halatta da makasudin ziyarar don mu zo mu gaisa da kai mu gana kuma mu yaba maka irin ayyukan da kake na hoɓɓasa da na ci gaba na gidan rediyon nan tun da ka zo wannan kujera kuma muna ganin ci gaba sosai kuma muna fatan Allah ya taimake ka kuma ka idda nufinka sannan kuma mu shaida maka cewa kungiyar tana shirye saboda ta gudanar da taronta wanda za ta gabatar da shugabanni ranar 14 ga wannan wata in Allah ya kai mu kuma a matsayinka na uba a matsayinka na shugaba a matsayinka na ɗaya daga cikin iyayen wannan kungiya kuma masu faɗa aji da sauransu muna fatan a ubangiji Allah ya kai mu lokacin kuma muna fatan za ka samu daman halarta sannan kuma wannan makasudin wannan kungiya an kafa ta ne don a kara karantar da al'umma masu sauraron radio wannan harshe na fulful da in ba ana

0: koya musu. Da haka muna gode ma gidajen rediyo da suke gudanar da harsunan fulatanci a wannan jiha. Allah ya saka musu da alheri kamar wannan gidan rediyo tun da aka fata ma akwai fulful da a ciki. Sa'annan kuma wannan harshe za ta koyar da mutane karatu, za ta koyar da su nasiyoyi, za ta musu nasiyoyi, za ta ilmantar da su, sa'annan za ta tsaya kuma tsayuwan daga ta gidajen rediyo daga ta fahimtar da su abubuwa ko kuma makasudi ko kuma manufofin gwamnati. Daga muna fatan yanda tunda duk membobinmu daga gidajen rediyo ne suke, akwai yana albarka, akwai Globe FM, akwai social medias da suke nan, balle uwa uba BRC kam su ne ma majority su suka fi yawa. Daga Allah ya taimake mu dalilin zuwan mu kenan ranka da ne.
1: Alhaji Isa Sambagala, Isa Muhammad Jingudi ne mataimakin shugaban kungiyar na kasa wanda ya bayyana dalilansu na tattara masu irin wannan aikin guri guda.
2: Makasudin kafa wannan kungiya ita ce don haɗa kan Fulani da kuma yayata asalin ci gaba da kuma bayyanar da manufofi masu kyau kafafen yaɗa labarai da muke da su akan Fulani a Najeriya. Kamar yadda aka ji an kaddamar da mu a watannin baya ƙarƙashin jagorancin kwamishinan yaɗa labarai na jihar Bauchi Alhaji Usman Shehu Usman, na ji a watan biyar ne ko watan hudu ne a nan Bauchi shi ya ɗauki ɗawainiya na ganin cewa an tabbatar da cewa an kaddamar da mu. To yanzu kokarin da muke yi a mai girma MD shine ko ta jiha muna kokarin ta kafa na ta kungiyan ƙarƙashin jagorancin National Executives. Yanzu Adama sun kafa nasu, Gombe suna shirin kaddamarwa, ina jin su ma a cikin sati mai zuwan nan. Sannan Bauchi mu ma za mu kaddamar a ƙarshen makon nan. Sannan kuma za mu yi taro na ƙasa in Allah yadda nan gaba kaɗan a jihar Kano, wanda su ma muna tsammanin za a kaddamar da reshen jihar Kano na wannan kungiya, wanda jihohi da dama kuma mun kira su cewa lalle-lalle su tabbatar sun kafa wannan kungiya kafin a zo kansu, saboda tunda an samu wakilci daga jihohi kusan 17 lokacin da muka yi taro a nan Bauchi. Saboda haka babu wani dalili, kuma kafafin yaɗa labaran nan in ka ɗauka ka duba majority da fulatancin da turancin da Hausa da me yawanci Fulani ne suke gabatar da shirye-shiryen. Saboda haka mu mun kafa wannan kungiya ne da kyakkyawan manufa wajen yaɗa abubuwa masu kyau da kuma inganci. Saboda haka muna godiya da wannan tarba da ka mana, kuma insha Allah duk lokacin da za mu yi wani abu za mu tuntuɓe ka, kuma muna roƙon haɗin kai ka ba mu haɗin kai kuma ka taimaka mana wajen ganin kai ma fullon ne wajen samun ci gaban wannan kungiya.
1: Isa Muhammad Jingudo. Cikin nasa tsokacin shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira ya yaba da irin wannan kokarin, sai kuma ya ce gidan rediyon Bauchi na marhabin lale da duk wata kungiya mai rarin ciyar da al'umma gaba.
3: Tuntun filazal, ba a taɓa wani tsari ko tafiya a wannan gida ba tare da an yi la'akari da muhimmancin harshen fulatanci ba. Kuma an yi haka kawai don ado ba ne, an yi haka saboda ƙarfafan hujjoji da suke bayyana a ƙasa. Fulani a cikin al'ummarmu sun wuce a tafi a yi tsari ba tare da su ba, saboda mafiya yawa zan iya cewa babu wani yare guda ɗaya ma, inda zurran yare ne na asali da suke da yawa listeners na radio musamman BRC da suka wuce Fulani. An fi amfani da harshen Hausa, amma ba za ka kira masu amfani da harshen Hausa duka Hausawa ba. Hausa ta min gambiza ce, amma zurran yawan yare guda masu sauraron radio babu ya Fulani, ina tabbatar muku. Saboda kuma Fulani sun kara da ko'ina lungu da saƙo a jihar mu nan, babu wurin da za ka ce babu su, kuma ba su ɗin irin burbuɗi ɗin nan ba ne, masu yawan gaske. To radio kuwa kullum yana gadara ko yana tinkaho ne da yawan masu sauraro, duk abin da yake tsarinsa shine ya samu yawan masu sauraro. To kaga kwashe ba za a yi tsari a tafi babu fulatanci ba, saboda haka ne muke da shirye-shirye masu yawan gaske, kama daga na nishadantarwa, na mata, na yara, na addini, na labarai, na al'amuran yau da kullum, na tattauna matsalolin rayuwa, na manoma, duk muna da su a harshen fulatanci. wasu saboda tsayawan babbar tashar mu ta AM ne wasu aka rage saboda mun rage wayansu program sai mu da yawa

0: ba za su iya shiga lokaci guda da na FM da na nan a hada su wuri ɗaya ba. To amma in Allah ya sa babbar tashar ta dawo, duk wayannan shirye-shiryen za mu dawo da su babu fashi. Ko wannan hangen nesa da kuka yi na kafa wannan ƙungiya, to zan jinjina muku. Ƙungiya ce da ya kamata a ce ta daɗe da wanzuwa, saboda ta ba da gudumawa a fannin abin da ake kira raya harshe. Ilimin harshe ilimi ne babba a duniyar yau, shi yasa ko ƙasar Turawa ka je ka samu a jami'o'insu akwai tsangayoyin musamman masu nazarin harsuna. Za ka je ana ce maka Center of African Languages a Turai. Ai, kaga sun san harshe yana da muhimmanci, sun san rawar da harshe ke takawa wajen ƙarfafa diplomasiya da ƙarfafa cuɗanyar duniya da ƙarfafa tattalin arziki kai da ma ainihin siyasa.
1: Shugaban gidan rediyon Bauchi BRC Alhaji Umar Muhammad Shira, yayin da membobin ƙungiyar Fulani masu yaɗa labarai da shirye-shirye a kafafen yaɗa labarai suka ziyarce shi a ofishinsa.
2: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
1: Madalla, ƙungiyar mata musulmi ta ƙasa Fumwan Leshen jiha ta yi zaɓe tare da rantsar da sabbin shugabannin da aka zaɓa domin jin ragamar ƙungiyar na tsawon shekaru biyu bayan ƙarin wa'adin tsoffin shugabanninta, inda kuma aka buƙaci sabbin shugabannin da su zama masu riƙo da gaskiya da amana da kuma ajiye kowace ƙwarya a gurbinta. Wakiliyarmu Amina Umar, wacce kuma ta lashe muƙamin hulɗa da jama'a a ƙungiyar, ta yi kuma da wannan rahoton daga zauren taron.
3: Da take ganawa da manema labarai bayan rantsar da sabbin shugabannin kungiyar, shugabar kwamitin shura ta kungiyar Hajiya Amina Uwani Abubakar ta yi kira ga sabbin shugabannin da su jajirce wajen ganin cimma burin kungiyar. Sai ta bayyana cewa hakan ba zai samu ba sai sun hada hannu wuri guda don aiki tare domin cimma wannan buri.
4: Fatan alheri ga shugabanni da aka zaba yanzu. Fatan alheri, muna musu kyakkyawan zato, muna fata su ciyar da kungiyar gaba. Ma'ana komai abu na al'umma, da al'umma ake tafiya, ba mutum zai mai da shi kadai ba. Ko meye a nemi ra'ayin jama'a, inda ra'ayin jama'a za a ci nasara, amma in mutum yana yi da tunaninsa shi kadai za a iya samun matsala. Muna addu'an Allah ya taimake su, Allah ya sa mu haɗa kai, Allah kuma ya mana jagora.
3: Cikin naka jawabin sabuwar na'iban amiran Fumwan Reshen jiha Hajiya Aisha Ahmad Aminu ta ce za su iya bakin kokarinsu wajen inganta bangarorin kungiyar, musamman ma bangaren da'awa, ilimi, kiwon lafiya da kuma bangaren bada agaji. Sai ta buƙaci haɗin kai da goyon baya daga wajen membobin kungiyar domin su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu.
5: Gudunmawa da za mu bayar ba zai zamto sabo ba, saboda za mu dora ne akan wanda ya gabata muka same shi a cikin ofishin, musamman abin da ya shafi da'awa, abin da ya shafi harkar ilimi ga makarantunmu da muke da su a duka fadin jiha da nan headquarter jiha, abin da ya shafi lafiya ga asibitocin da duk muke da su, abin da ya shafi taimaka ma jama'a da al'umma baki daya, wato humanitarian. Muna da abubuwa da dama, muna da haɗin kai da mukan nema kuma mu samu mu yi shi a tsakaninmu da gwamnati, a tsakaninmu da shugabanni, a tsakaninmu da sauran 'yan uwa waɗanda suke da ikon taimakawa kuma suke da niyya. Za kuma mu tabbatar da cewa duk harkokin mata musulmai musamman mun sa idanu akan yadda aka saba, kuma mun ƙara buɗi akan abin da muka samu a kai domin ciyar da al'umma musulmi gaba, musamman mata. To alhamdulillah, haɗin kan da muke buƙata shine su sani cewa duk tsintsiya maɗaurin ta ɗaya ne. Ga waɗannan da suka sauka, duk muna ciki, mun gudanar baki ɗaya. Waɗanda muka hayo yanzu, duk muna ciki, kuma muna fatan yadda muka shigo lafiya a sanya mana hannu a ga cewa duk waɗannan muradan da muke da su kyawawa mun yi da nufi kuma mun yi kokari mun ga cewa mun ciyar da kungiya gaba yadda babu misali.
3: Sabbin shugabannin da aka zaba sun hada da Hajiya Lami Umar Hassan, Amira Aisha Ahmad Aminu Naiba, Amatilla Aliyu Yahaya sakatariya, Hadiza Abdullahi Mudi a matsayin mataimakiyar sakatariya, Kabirat Abdurrazak Ma'aji, sai Altina Yusuf sakatariyar kudi. Sauran sun hada da Amina Umar, jami'ar yada labarai na kungiyar, Amina Ahmad, mataimakiyar jami'ar watsa labarai, Hawwa Danjumala dan, shugabar da'awa sai dattawan kungiya, Habiba Usman Sa'ad da kuma Muhibbat Sadiq. Amina Umar, BRC Bauchi.
1: Wakilin Amina Umar kuma sabar shugabar hulɗa da jama'a kungiyar mata musulmi ta kasar Reshen jiha Form 1. To sai mu ci Allah ta riko. Daga harkar kungiyanci sai kuma koma ga harkar radu ga tsohon ciniki. Kowa ya zo duniya kayyatarar. Gujin kasa dai kafin shuka wani abu ne muhimmi ga harkar na doken. Ko ba komai manomi zai sanya ne kasar gonarsa. Adadin zafi, tsami da kuma irin taki ko irin shuka da take bukata. Gwamnatin jihar Bauchi dai tuni ta tanadi na'urorin gujin kasa domin amfanin manoman jiha. Ta kuma horar da ma'aikatanta domin su riƙa yi manoman gujin kasar a gonakin su. To kowace irin riba ake samu idan aka yi gwaji kasa a yayin girbi? Bashir Yakubu Jahun, ɗaya daga cikin jami'an gwajin kasar a hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha, wato BSADP, ya yi wakilan muƙarin haske.
6: Gwajin kasa wata hanya ne na bincike na zamani wanda yake gabatar da bincikensa akan abin da ya shafi abubuwa da yawa akan shi kansa kasa din, kama tun daga nau'in zafi shine kamar tsamin kasa din da kuma kanwa-kanwansa, sannan kuma dai gaya maka wato abubuwan da suke cikin kasa na abinci wanda amfanin gona yake bukata, kama tun daga sinadarin N, wato N kamar mu dauke shi a matsayin carbohydrate, da P shine abin da ya shafi phosphorus wanda akan dauke shi kamar protein ne na amfanin gona, sannan da kuma shi kansa fara K shine ake kiransa potassium. So a dunkule yakan gano wayannan sinadar na urea da abin da yake ciki na shine nitrogen kenan, yakan gano kuma abin da ya shafi phosphorus, yakan gano abin da ya shafi potassium. Wayannan component guda uku wayansu nau'ikan sinadari ne da amfanin gona suke bukatar su kai tsaye, wanda samar da su yakan ba da amfanin gona dama ya iya rayuwa kamar yadda mu muke rayuwa, ya aihu kamar yadda muke aihuwa, sa'annan a more shi kamar yadda in mutum ya aihu da ya samu da za a more shi. To su ma haka wayannan nau'uka din suke. Sa'annan a cikin kasa din still a wannan binciken yakan iya gano macro and micro element. Su macro and micro wato wasu dangi ne na amfani a wasu sinadarai da suke cikin kasa wanda amfanin gona yakan akwai abin da amfanin gona yake bukatansa bai da yawa, akwai kuma abin da amfanin gona yake bukatansa da yawa. Mai wanda yake bukata da yawa shine kamar wanda muka ambata sinadarin NPK, wanda baya da bukatansa da yawa kamar irin su ne su iron, su manganese, su molybdenum da makamantansu. Akwai kuma su trace element da suke ciki, su kuma kamar kamar wayansu sinadari ne wanda sukan kara amo ma amfanin abincin gona, kamar
7: habaka shi kenan,
6: kamar booster ne wanda in an yi amfani da shi zai taimaka wa amfanin gonan ya ci abinci da yawa. So su ne kamar irin su magnesium da kamar abin da ya shafi chloride, suna nan sinadaran. So wayannan su ne abubuwan da su test soil test din yake ganowa
7: gwajin
6: kasa din. Sannan kuma yake wani lokaci gwajin kasan yakan taimaka ma hatta ita kasan a gano me take bukata. A wani lokaci da ce baka je ka dibi kashin shanu ka kai gonarka, wani lokaci a ce ka je ka dauki kashin kaji ne ka kai gonar, sannan kuma ga quantity da za ka yi amfani da shi a gonar don ka samu amfanin gona. So wayannan abubuwan suna da amfani. Sannan wadun kai kuma gwajin kasa din a wannan shekara, misali a ce 2026 nan da muke ciki da yi noma, don kai amfani ka je an gwada maka kasanka an gano abubuwan da take bukata da kuma irin amfanin gonar da za ka iya shuka ma a cikin kasa din, don duk soil wannan gwajin kasan yakan nuna. To don kai shi ba kuma shine dai baka lasi.
1: Bashir Yakubu Jahun na hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha. Yanzu kuma sai tsarabar shirin.
8: Shugabanni da mabiya nufi ne na Allah.
7: a girmama juna, kuma a tausayawa juna, kasancewar dukka ana da haƙƙi jikin juna.
1: Kuma da tsarabar za mu dakata a cikin shirin na yau. Amadin mai kula da shi Kamaluddin Nuhu Ilela, Zara Adam Umar tare da Muhammad Adamu ne suka tace muryoyin da kuka ji a cikin shirin. Ni da jagoranci gabatar da shi Abdullahi Muhammad Dambam ke cewa saduwa alkhairi.
8: Shin ko ka san cewa kuri'arka ita ce muryarka? Katin zaben ka kuwa shine karfin ka.
9: Wasu suna yada karerayi cewa kuri'a bata da amfani.
8: Wannan ba gaskiya bace. Idan kai zabe, kana taimakawa wajen zaben shugabanni da za su samar da ingantattun hanyoyi, makarantu, asibitoci, ruwan sha da tsaro.
9: Kada ka bari wasu su yanke maka hukunci kan makomarka. Idan ka kai shekara 18 ko sama da haka, to ka tabbatar da kai rajistar zabe.
8: Idan kuma ka riga kai rajista, garzaya ka karba katin zaben ka na dindindin, wato PVC. A ofishin INEC mafi kusa da kai.
9: Ka guji yaɗa jita-jita da labaran ƙarya.
8: Tsarin zaɓe ta hanyar amfani da na'urar BVAS da IRIS.
10: Masu sauraro, yanzu ƙarfe 9 daidai ga shirin siyasa Majima Gani.

0: Daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: yadda ake gudanar da mulki a jihar Bauchi, mai girma gwamna na yin 70-80 cikin 100. To tsakani da Allah, wa'annan abubuwan su suka karfafa mu, mu zo mu yi abin da ya kamata.
2: Mai girma gwamnan Bauchi ya mana abin da bamu taba zata zai faru ba.
3: Jari hujja ne ya samu gindin zama a tarayyar Najeriya, ina gaya maka karshe dai. Wannan tsarin da muke kai, in ba an kai shi gareji an masa gyare-gyare ba, babu shakka za a dinga aihuwan dan da bai da ido.
0: Madalla, masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Bisa irin ayyukan ci gaban ƙasa da suka ce yana aiwatarwa a fadin jiha, wato gwamna Bala Muhammad kenan, wata tawagar koordinatoci na yakin neman zaben Alhaji Mahir Mai Wada Wundi ne a kananan hukumomi 7 da ke ciyar Bauchi ta Kudu, suka bayyana sha'awarsu na mara baya wa gwamna Bala Muhammad na neman sanatan Bauchi ta Kudu. Darakta janar na gidan Alhaji Mahir Mai Wada ne ya bayyana hakan a yayin wani taro da suka kira a ɗakin taro na hotel din Destination da ke nan birnin Bauchi. Wanda ya fara bayyana makasudin wannan taro nasu shine Malam Rabiu Adamu Boto, sarkin fadan Boto, wanda kuma shine jagoran wannan taro.
1: Wannan dalili shi ya bamu dama mu zo mu gaya wa al'umma mun aminta da kiran mai gidanmu da aka yi, aka mutunta shi, aka bashi hakuri akan abubuwan da suka faru. Dama shi mai gidanmu Honorable Mahir Mai Wada Wundi, burinsa shine zaman lafiya al'umman jihar Bauchi, burinsa na biyu shine a ciyar da ƙasan gaba. Alhamdulillahi, yanda ake gudanar da mulki a jihar Bauchi, mai girma gwamna na yin 70-80 cikin 100. To tsakani da Allah, wa'annan abubuwan su suka karfafa mu, mu zo mu yi abin da ya kamata. Ya umurce ni na kira director na kananan hukumomi 7, muka zo muka yi committee, aka zauna aka tattauna, ba dan komai ba sai don mu bayyana al'umma matsayinmu daga matakin majalisan jiha zuwa reps, zuwa senator, zuwa gwamna. Insha Allah, mun riga mun yi mubaya'a 100% saboda ciyar da jihar Bauchi gaba, kuma mun leƙa mun gani a tsarin siyasan da muke ciki a yanzu tankar tsawa ne ya sauka akan glass, kowane gefe ya daddare. Wannan dalilin ne ya sa muka ga cewa mai girma gwamna irin kokarin da yake yi wajen yin ayyuka a karkara da kuma cikin birni domin inganta rayuwar al'umma. Mutanen karkara su samu sauƙin fita daga ƙauyuka zuwa asibiti, zuwa kasuwanni neman abinci. Wa'annan abubuwa da yake na inganta rayuwa shi ya bamu dama mu amsa wannan kira daga yata da yayi don ciyar da jihar Bauchi gaba.
0: Director General na tafiyan gidan Alhaji Mahir Mai Wada, Malam Rabiu Adamu, sarkin fadan Boto, shi ma coordinator a karamar hukumar alƙalere, Malam Yalwa Muhammad Rufai, ya karfafa kalaman shugaban nasu, inda ya ce shi ma shaida ne kan irin ayyukan ƙauran na Bauchi a yankin sa na alƙalere.
4: Mun zo taro Bauchi domin tattaunawa, mika goyon bayanmu ga mai gidanmu Mahir Mai Wada Wundi, domin tun 2023 da ya fito takarar sanata shi ya yi ƙoƙari ya riƙe mu daidai bakin gwargwadonsa. To yanzu gwamnatin jihar Bauchi ta ga amfaninsa da mutuncinsa da kuma irin yadda yake riƙe talakawa tare da tafiyarsa magoya bayansa. Mu kuma magoya bayansa ne, muna masa biyayya saboda yanayin yadda yake kyautata mana tun daga 2023 har ya kawo yanzu bai bar mu ba. Mahir Mai Wada kuma yace lallai zai zo zai bada gudunmawarsa. Gwamnan jihar Bauchi yayi kokari, kamar yadda ni yadda nake zaune a karamar hukumar alƙalere, yadda naga itilahi da ya same mu na wajen maganar kidnappers, rashin zaman lafiya mun gani, ko mun samu ƙarin tsaro da tabbatar da tsaron a wajen, da kuma shugabannin da muka samu ƙari irin ƙarin hakimai kamar ni da na fito a gundumar Maimadi na samu ƙari na hakimi kuma an matso da mu kusa da gwamnati to gwamnatin nan mun tabbatar da cewa mai adalci ne kuma muna mata biyayya daidai bakin gurgudu domin duk dan takarar da yake cikin ta zamu iya bakin kokari mu ga mun mara masa baya da kuma bin mai gidanmu mahir mai wadawundi da ya ja mu muka koma cikin jami'a mai rogo
0: Malam Yelwa Muhammad Rufa'i daga karamar hukumar Bagoroma coordinator sa na can shine Mr. Ashral Zabs inda shi ma ya bayyana dalilan su na mara baya ga gwamna Bala Muhammad
2: abinda mai girma gwamnan Bauchi yayi mai girma gwamnan Bauchi ya mana abinda bamu taba zata zai faru ba na ba mu gunzar na farko a kasan mu tafa balewa da Bagoro wanda mu al'umman zar muna fahariya muna alfari da shi mai girman gwamna da ya ba mu gunzar na daya yanzu haka muna da hakimai guda bakwai Bagoro local government kawai muna da hakimai guda uku wanda wayannan hakiman suna ba da gudumawar su sosai wajen issue na security because kullum sukan zauna da gwamnati domin su suka fi kusa da talakawa su fadawa gwamnati ga masololi ga damoyi sai a zauna a magance wanda muna zaman lafiya babu wani ko da ka sa tafurmanka a waje ne ko gadonka a waje zaka kwanta ba wani damuwa wannan ba karami ci gaba muka samu ba kuma ina tabbatar ma mahiru wundi da ya nime mu mun amince za mu yi duk dan takarar da aka sayar a APM wato jam'iyya mai alaman rogo da gwamna senator reps dan majalisar jiha za mu yi su 100% mu tabbatar cewa mun goyi bayan gwamna ko daya a cikin wanda ya sayar bai fadi ba a zaben 2027
0: Mr. Ashral Zabs a toroma dai Malam Nuruddin Torane coordinator na yankin a tafiyar Alhaji Mahir Mai Wada da suka dawo tafiyar Kaura a jam'iyyar APM shi ma ya bayyana dalilan su na wannan tafiya
5: mun zo na kuma mun fahimci inda ya dosa dama kullum muna cewa inda ya sa kafa mu ma muna bayan sa sai kuma Allah ya sa ya fada gidan alkhairi gidan gwamnatin Kaura sun kira shi sun tattauna kuma mun fahimci gaman da suka yi alhamdulillahi a farko ina yi wa Allah subhanahu wataala godiya ga wannan gwamnati da irin kokarin da gudunmuwan da gwamna ya ba mu mu mutanen Toro kowa ya kalli hanyar girjole zuwa cikin garin Lami ya san yayi aiki tukuru bai hanyar rashi zuwa Tulu ya san yayi aiki tukuru to talan ne muka duba muka ga irin wannan ayyukan da yayi da mu da mabiyan gidan Mahir Mai Wada wanda da sauran al'umma muka ce mun canza sheka daga jami'ar APC mun dawo jami'ar alaman rugo
0: Malam Nuruddin Toro wanda ya magana na karshe a yayin taron shine coordinator na karamar hukumar Kirfi Malam Haruna Adamu Kirfi
6: mu al'ummomi na kananan hukumomi guda bakwai na Bauchi ta Kudu mun kasance ne a wannan wuri domin jaddada muhimmin goyon baya na wannan bawan Allah wanda ya kasance jagoran mu ne muke tare da shi tsawon lokaci kasancewarsa tarayya da fahimtar juna na musamman tsakaninsa da mai girma gwamnatin jihar Bauchi wannan shi yasa muka ga ya dace mu shigo wannan wuri don tattaunawa sannan kuma mu bayyana wa duniya cewar mun yi matsaya gaba ɗaya mu insha Allahu ta'ala kamar yadda suka samu fahimta da mai girma gwamna to mu ma mun riga mun bi mun sallama 100% kuma insha Allah dukkan abinda mai girma gwamna ya furta ko aka tsayar na yan takarkari tun daga kan shi dan takarar gwamna da shi sanata da sauran yan takarkarin mu gaba ɗaya har zuwa kamsir insha Allah ko kwaya ɗaya ba wanda zai fadi domin ko ba komai wayansu ma da suke wasu jihohi alal haqiqa mun ji mun sani mun san suna alfahari suna kwadayin ina ma a ce Kaura ne gwamnan su to Kaura mu Allah ya bawa saboda haka muna nan rike da kayan mu dukkan yan takarkarin da ya kawo mana biiznillahi ta'ala da mu tsaya tsayuwa irin na medaka sai mun ga ranan da aka rantsar da su cikin farin ciki idan ka kalli al'amarin da ya shafi zaman lafiyar nan Allah ya jarabi jihohi da dama amma mu jihar Bauchi karkashin jagorancin sa mun samu taimakon ubangiji wannan yasa ana alfahari da mu saboda haka mu kuma muna alfahari da shi musamman jagoran mu shi mai girma honorable Mahir Maiwadawundi kamar yadda ya tabbatar mana samun fahimtar juna da jawo shi cikin ita wannan gwamnati dan ya bada nasa gudumawa alal haqiqa shi mutun ne na mutane kuma da izinin Allah wannan shigowansa ya ƙara haskaka wannan tafiya ta yanda in Allah ya so ya da yanzu abinda muke jira a jihar Bauchi kawai ranar rantsar da ɗan takarkarin mu na wannan jami'a muhimmiya ta jami'a wanda yake mai alamar rogo
0: Malam Haruna Adamu Kirfi coordinator Alhaji Mahir Maiwada da suka dawo tafiyar kauran Bauchi a yayin wani taro da suka kira a ɗakin taro na hotel din destination dake nan birnin Bauchi daga batun mara baya wa gwamna Bala Muhammad a jam'iyyar APM sai kuma shirin namu ya leka jam'iyyar PRP a nan jihar Bauchi inda mai magana da yawun dan takarar gwamna a PRP wato Comrade Sabo Muhammad ya bayyana mana halin da ake ciki kan tafiyar gidan sanata Shehu Buba Umar a daidai wannan lokaci na ci gaba da karban magoya bayan dan takarar gwamna a PRP sanata Shehu Buba Umar
7: dukkan godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya zaunar da jahar mu na Bauchi lafiya kuma ake siyasa daidai gurgudu ba cin mutunci ba yarfe ba kazafi la'akari da cewa jaha ce wanda muke da tarbiya na addini muke da al'adu ko muke da shugabanni waɗanda suke jawo hankalin mutane domin ayi siyasan ba da gaba ba kuma a dinga sa jahar a gaba kuma a ƙarshe dai jama'a a bar su su zabi ra'ayin su kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada to wannan yana daga cikin dalilin da yasa shi sanata Shehu Buba Umar ya koma jam'iyya mai alamar dan makulli wato jam'iyyar PRP kuma daga ran da muka shiga jam'iyyar PRP har zuwa ran 25 ga watan da ta gabata a hukumance sanata Shehu Buba Umar ya zama dan takarar jam'iyyar PRP a gabanin shugabannin jam'iyyar ta ƙasa karkashin shi mataimakin shugaban jam'iyyar ta ƙasa wanda yake kula da jihohin Arewa wato Haruna Buhari da kuma sauran jami'ai ciki har da shugaban mata da kuma dai jigajigai na jam'iyyar PRP din a Najeriya to daga lokacin kaga guguwar siyasar ta canja yanda ba sa fai muka gani ba shugabanni na jam'iyya da muka bari wato jam'iyyar APC ake ta fita a ga dukkan gundumomi da kuma kananan hukumomi a ciki kaga har da shi shugaban jam'iyyar PRP na karamar hukumar Toro Comrade Musa Matawai sorry wanda shi ma da jami'an sa wajen guda 8 su ma a matakin karamar hukuma kenan banda gundumomi waɗanda suka sallama da tsohuwar jam'iyyar su ta APC muka shigo sabuwar jam'iyyar PRP da su domin mu taimaka wa shi sanata Shehu Buba Umar a ci gaba da yada manufofinsa da kuma tsare-tsaren da yake da shi na inganta ilimi kiwon lafiya a samar da aikin yi wa mata da matasa da kuma tabbatar da adalci wajen raba kayayyakin more rayuwa da kuma shigo da dukkan bangarori na jihar Bauchi ba tare da nuna bambanci ko bangaranci ba da kuma tabbatar da inganta rayuwa da kuma tsaro na al'umma in Allah ya so in Allah ya yarda kuma haka muka ga shi shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Bauchi wato Sunusi Biyali da sakatarinsa da kakakinsa da wa'ansu jigajigan shugabanni na kusan gunduma guda 5 waɗanda su ma suka jona jam'iyyar PRP nan suka bar jam'iyyar APC kuma haka yake a alƙaleri da kuma dai sauran kananan hukumomi ana ta fita a matakin gunduma mafi yawanci da kuma matakin karamar hukuma wannan ba a maganan fa masu ruwa da tsaki waɗanda da su aka yi cibiya aka yi kwai aka yi kyankyasa aka yi reno na ita wannan jam'iyya ta APC yau duka sabila da rashin yin zabe da kuma rashin mutunta dokokin zabe na ƙasa wanda yace ai kato bayan kato in ba a samu daidaito ba kaga duka waɗannan ya harzuga mutane suke cewa sanata Shehu Buba Umar yayi daidai kuma akan wannan gwagwarmaya haka zamu ci gaba har sai lokacin da ƴan jihar Bauchi waɗanda suke da katin zabe suka yanke hukuncin waye zai mulke su amma mu abinda muka sani ita jam'iyyar APC da ka ganta in Allah ya so in Allah ya yarda abinda ta shuka sai ta girbe shi a zaben 2027 domin yanzu hankalinta ya tashi a cewa waɗanda suka santa ne, waɗanda kuma suka taimake ta ne, waɗanda kuma suka sa dukiyansu ne da kuma lokacinsu da jikinsu, yau suke cewa ba za su yi ba, kuma an musu ƙarya, kuma an yaudare su, kuma ba a yi adalci ba, kuma babu yanda za a yi manyan mutane da shekarunsu da mutuncinsu da darajarsu su zo suna neman su yi ƙarya a dandalin siyasar jihar Bauchi, yanda suke cewa an yi zaɓe har suna iya faɗan ma sakamakon adadin ƙuri'un da suka samu. To kaga wannan in kai shiru ba ma a duniya ne za a yi wannan hisabi ba, ina so in tabbatar maka in kai shiru ka bari ma a lahira sai an yi wannan magana. To amma mu abin da muke so tun a duniya ɗan jihar Bauchi su raba wannan rigiman, a su raba rigiman cewa dole ita demokaradiyya, ƴan jam'iyya da mutane su ne alƙalai, kuma idan suka zaɓa ya tsaya. To kaga an yi wannan. So kuma babban abin farin ciki shi ne kaga shi sanata Shehu Buba Umar bayan ya je yankin Katagun, misali ya je Azare ya yi magana da mutane, ya yi jaji a Lanzai na rasuwa da aka yi kusan na mutane 12 da kuma rasuwa da aka yi a Sade, kuma ya tsaya a Darzo ya yi magana da mutane. Duka a jimlace abin da yake faɗa shi ne cewa na farko duk wanda yake son sa yake masa fatan alheri, in dai ɗan jihar Bauchi ne to ya shigo jam'iyyar PRP, ya zo a nan ne za a yi aikin gayya a ga cewa an yanta siyasar jihar Bauchi, kuma an hana zalunci da ƙarya da yaudara wanda tsohuwar jam'iyyarmu ta APC ga misali take yi ko kuma ta yi akan wannan abubuwa. Na biyu shine kuma duk wanda ma suke can APC din, shi matsayinsa yana da sauki, laifin da aka yi mana ba shugabannin jam'iyyar APC na jihar Bauchi bane suka mana, domin su babu hannunsu, babu ruwa, ba a tuntube su ba, ba su da wani gudumawa na zahiri da zaka ce an ba su zarafi sun yi wajen fitar da shugabanni a dukkan matakai. Na ɗaya, so don haka shi bai faɗa da kowane shugaba na jam'iyyar APC, kuma yana mutunta su, kuma yana ganin su kuma da kima. Haka zalika kuma na biyu maganan shi ne mu a Bauchi aka mana laifi, ba mu da damuwa da gwamnatin tarayya, bil asali ma shi sanata Shehu Buba Umar sanata ne wanda yake wakiltan ƙananan hukumomi 7, kuma wanda da shi ake yin dokoki na ƙasa, kuma zai ci gaba da bada haɗin kai wa ita gwamnatin tarayya a dukkan tsare-tsaren da ta ɗauko, idan dai ba zai cuci talaka ba, idan kuma zai inganta rayuwar mutane. Wannan shine matsayinmu na biyu. Matsayinmu na uku shine kamar yadda sanata Shehu Buba Umar yake faɗa, ita siyasa ba yaƙi bane, ita siyasa ra'ayi ne, ita siyasa mataki ne da ake bi na neman yanda za a inganta rayuwa. So mutane su tsaya su yi siyasa ba da gaba ba, su yi siyasa wanda babu tashin hankali, su yi siyasa wanda za su dinga bin doka da oda, kuma su yi siyasa wanda babu cin mutunci, wanda kuma babu tashin babu fada, kuma babu riƙe makamai, domin a ƙarshe dai duka bayan zaɓe da a zo kuma a yi zumunta a zauna. So don haka yana kiran mutane su fito ƙwansu da ƙwarƙwatansu su yi zaɓen shugabanni na gari waɗanda za su inganta musu rayuwa, waɗanda kuma za su cire su daga cikin ƙangi da suke ciki na rayuwa.
0: Kwamar Sabo Muhammad mai magana da yawun takarar gwamnan jiha ƙarƙashin jam'iyyar PRP mai alamar makulli kan yadda tafiyarsu ke ƙara samun tagomashi a ƙananan hukumomin jiha. Daga jam'iyyar PRP sai kuma jam'iyyar APC, inda mai fashin baki kan harkokin siyasa kuma jigo cikin jam'iyyar, Alhaji Garba Doya, sarkin yakin ajiyar Bauchi, yayi mana ƙarin haske kan ficewar wasu daga APC.
3: Maganar fita ko shiga wani abu ne wanda wani abu ne yakan yi wani abu sai a yi wani abu. Na baka tabbacin duk wanda suka tafi nan insha Allah za su dawo. Abin da yake faruwa shine rigima ya ba APC ne kawai. Abin da yake APC shi yake PDP, abin da yake PDP shi yake ADC, abin da duka kala ɗaya ne, ba wani bambanci. Ka fahimce ni? Ƙasar ne ta samu kanta a wani irin yanayi. mai girma shugaban kasa Olusegun Obasanjo shine ya jefa mu a wani tsari na jari hujja, dama shi dan jari hujja ne, ka gane, sai ya karantar da mu yanda ake kama kariya. Saboda haka mutanen da suke da kasa, wayanda suke kasa ba su da kima, abin da aka yi da shi kawai shine mutanen da suke kasa na sayarwa ne, doran da bukatun su ya taso za a je a saye su, za a ba su kuɗi, za a ba su abinci, za a ba su biyan bukatun su. Ina baka tabbacin duk kasan ne ta rikice gaba ɗaya ta dawo tsari irin na jari hujja. Duk jam'iyyun nan ba APC kawai ba, muryar mutum da suke ji, ka fahimce ni? A APC ko kana so ko baka so, a matakin tarayya tana jin muryar shugaban kasa ne. A jiha in babu gwamna ana jin muryar minista ne. Gwamnan da kuma jihar sa ba ta APC bane muryar sa ake ji. Ba a jin muryar kowa, ba a neman komai a wajen kowa sai a wajen sa. Dan maka misali da jihar Bauchi, ai ba jihar APC bace. To ana jin muryar gwamnan jihar Bauchi ne sai abin da yace kawai. Ba maganar demokradiya, ba maganar tsari, ba maganar wai a zo a tuntube na kasa a ji me biyu din su, ko a yi kuri'a, ko a zo a yi layi, ko a yi yattinke, babu wannan. In ka samu yaddan gwamna kawai magana ya kare. Idan ka je wata jihar PDP ne kuma take mulki, zaka je ka samu gwamnan wannan jihar ina baka tabbacin muryar sa kawai ake ji. Jari hujja ne ya samu gindin zama a tarayyar Najeriya. Ina ga maka karshe dai, wannan tsarin da muke kai in ba an kai shi gare ji an masa gyare gyare ba, babu shakka za a dinga aihuwan dan da bai da ido. Idan aka samu gwamnan da yake da sha'awan, misali yana cikin wata jam'iyya, ko kana so ko baka so, gurin sa daka je, in ja baka position shikenan, ba ruwanka da fuskantar mutane ayi kaza ko a bar kaza, babu ruwanka. In ka samu yardar sa kawai magana ya kare, halin da muka samu kanmu a ciki kenan. In kana APC ko kana so ko baka so, abinda mai gida shugaban kasa yace shi ayi, shi za yi. In kuma aka gangaro jiha jihan nan, kamar yadda ya gaya maka a baya, ministan da ke wannan jihan shine wuka, shine nama, inda ya dama haka za a sha. Ba APC ne kawai ba, duk jam'iyyun haka ake ciki.
8: Alhaji Garba, kaga akwai fa zaben fidda gwani da aka yi a nan jihar Bauchi, ya zama duk yan jam'iyyar naku, wanda har akwai wanda suka bugi kofa suka fita saboda wasu dalilai da suka ga cewa ba a musu daidai ba ne ya jawo suka fita. Kuma kana maganan da su sake dawowa, akwai gyara da za a yi ne?
3: Ba wai maganan gyara ba, lokaci ne zai yi wani abu sai a zo a yi wani. Ai abin da ya faru a Bauchi shi ya faru a Gombe. Ka gane, ai Gombe ƴar uwanmu ne, kanwanmu ne, daga jikinmu ta fita, kalanmu iri ɗaya ne. Wani malami ya ji ya nuna sha'awansa na takara, ka fahimci yanda aka yi. Ka gane, sai gwamna ya fito da tsarinsa, ya ce ga yanda za a yi, kuma dole a bi na gwamna. Ka gane, ran malamin ya ɓaci, har yi wasu maganganun da ba su yi daɗi wa mutane ba, inda yake ci za a zo a yi wani rigima na ƙarshe da nufin komai ya daidaitu. Daga ƙarshe sai tashi daga cikin jam'iyyar APC, sai ya koma jam'iyyar PDP. A lokacin da ya shiga jam'iyyar PDP, ya samu kuma PDP ta zama radi a kan ita ma tana da ɗan takaranta wanda take son ta gabatar da shi. Amma da aka auna ga aljihunsa ya fi na wannan nauyi, sai aka ɗauke shi. Sai aka ɗauki sabon zuwa, kaga an masa a nan, shi kuma ya je ya yi a can, ka fahimce ni ko? An danne shi a nan APC, shi kuma ya je ya danna wani a PDP. To wannan shine abin da ya faru a matakin jihar Bauchi ma. Abin da ya faru kenan, yanzu wani babban mutum wanda ya raini jam'iyyan, in ka kasa nauyin jam'iyyan kashi goma, shi yake ɗauke da nauyin kashi bakwai ko bakwai da rabi ma, ya fita daga APC a cikin jam'iyyar APC a jihar Bauchi, ya je ya shiga wata jam'iyya mai suna PRP. PRP na a cikin ta muka koyi siyasa. Amma kafin ya je, shi ma ya samu sun zama set, suna da dan takararsu na gwamna, suna da dan majalisar tarayya, suna da, sai aka je aka rushe su, sai kuma sai aka dora shi akai, sai kuma ya ji dadi a ransa. Kala ɗaya ne fa muke, ba duka da Garba ne, da Abubakar, da Habu, da wani, dukkan mu kala ɗaya ne, sunan mu iri ɗaya ne, abinda muka yi iri ɗaya ne. In ka ji mutum ya ce an kware shi a nan, shi ma zai je wani wuri ya yi kwaron. Shi yasa nake gaya maka, siyasan ne take bukatan a sake mata nazari na musamman, wanda zai sa a gane su waye yan jari hujja, su waye yan gurguzu.
8: Alhaji Garba, yanzu babba abin da ke gaban ku ko jam'iyyar APC shine yadda za ta tunkari zaben shekarar 2027, ga dambarwa kuma na fitar da madan takarar gwamna ba ku wannan ba. Ka san masu azancin magana kan ce idan lokaci guda ba a dage ba za a dau shekaru ba a huta ba. Baka ganin wannan babban matsala ne a zaben 2027?
3: Washin ka an tabbayar siyasan da ba rikici ne. Ai rikici kan kaman sunna ne ma a cikin siyasa. Ai rikici kan dama abin da aka hada kenan da demokrasi. Ka lura da wani abu, mutanen da suke APC fa, in ka kasa su kashi 100, kashi 97 daga cikin 100 don mutanen PDP ne. A PDP aka koyi kama kariya, a PDP aka kari kaga koyin mu ɗaya da wani da kaza. Duka mutanen da suke wata jam'iyyan da rogon sun da dankalin sun da gwazon sun, su ma duk PDP ne. Duk fa kalan ɗaya ne fa, sunan ɗaya ne, ɗabi'an ɗaya ne, al'adan iri ɗaya ne. Matsalan shine mu mun zamo yan jari hujja dole ka fahimce ko iya karfin aljihunka iya karfin fada a jinka yanzu abin da nake gaya maka gwamnati APC ita take rike da kasa baki da yanzu za a samu dan hutu na shekara na wata 3 wata 2 za a zo a shiga zabe gadangadan mutanen nan da kansu kuma zaka ga suna canza kala saboda dabi'an da komai iri daya ne ka gane ita APC din da ake kokarin a yake ta kuma za ka ga wasu mutane sun ce sun je sun ba mu samu wurin zama ba wallahi tallahi sai muka je maimako a bar mu ma abinci aka ki muna tsatsai mun sake dawowa abun mu duk zagayawa ake a wuri daya kalan mu daya ne an rikita mu ne gaba daya rikici muke
8: Alhaji Garba to menene shawaranka yanzu ga su wayennan yan takara na cikin jam'iyyar taka a daidai wannan lokaci da ake fuskantar 2020
3: wannan fa abu ne mai sauki yan takarar mu ne jam'iyyar APC su tashi a tsaye su mikawa mutane hannu na lallama da fahimta siyasa yan neman alfarma ne duk wanda ka je neman alfarma a wajen sa a siyasance in ka je wajen mutum 10 ina ga maka 9 ko 8 daga cikin 10 duk da su yadda kai wanda aka yi takara da su a fito da tsarin da za a hanga sanyanta musu ransu domin dukiyansu suka kashe ka gane ya zaka zo ka sayar da form mai mugun tsada sannan kuma ka zo ka ce na tashi a zero party ba kure aka jefa ba balle ka ce kaka da ni ka gane appointed kawai akai to in kana rike da gwamnatin tarayya kai ka san inda zaka yi accommodating na wayennan mutane da suka sha wahala domin ka zo ka rage musu zazzabin da zai sa su samu kwanciyar hankali su zo su taimaka a yi aiki wa jambiyar nan duk wanda yake rike da gwamnatin tarayya an gagaran sa ya baci shi yazo saboda yana da abin da zai baka ya kwantar maka da hankali kuma dole ka hada kai da shi ina fata ka gane a gwamnatin jiha ma yake da abin da zai bar balle wanda yake rike da gwamnatin tarayya amma dai burin mu shine duk yan takarar nan su cire takalmin su su je wajen wayennan mutane a samu fahimta kuma su dibi sunayen su su je wajen shugaban kasa a fito da wani tsari wanda za a kwantar musu da hankalin su a biya su fiye da rabi ko kuma a mayar musu ma da abin da suka yi hasara ka gane ai sun yi ne da niyyar su ci riba ka sa faran fatsa ne sai aka zo babu kugiyan babu faran fatsa to ya za ka yi don Allah da alibi dole a zo a rarashe ka yi haka rarashe ku kuma a ce maka to kai ka hakura da abu kaza kai ne ka je neman gudan goro baka samu sai aka raba bi sai aka ce maka dauki wannan kaza da kaza ina fata ka gane yau sai ko wanda ya aje kujeran sa na minista daidai ne kawai ka fita shanin sa kawai zai yiwu ne ai ba zai yiwu ba dole ka kira shi yana da goyen bayan mutane sosai ni na san capacity din shi to dole ka kira shi kuma dama su ne gwamnatin tarayya ai saboda haka gwamnatin tarayya tana da hanyar da za ta kwantar da wannan rikici za mu zo za mu rarashi mutane za a biya abin da ya kamata a biya kuma za mu ci zabe in Allah ya so in Allah ya yarda
0: dattijan dan siyasa kuma mai fashin baki kan harkokin siyasa Alhaji Garba Doya cikin ganawarsa da wakilan mu daga batun siyasar jiha sai kuma shirin namu yayi dubi da siyasar kasashen duniya inda wakilin mu Kasim Abdullahi Zango ya hada mana wani rahoto da ya kunshi sharhin siyasar kasashen duniya.
9: Prime Minister Armenia ya yi ikirarin samun nasara a zaben da aka gudanar. A wannan litinin din ne dai Prime Minister Nikol Pashinyan na Armenia ya yi ikirarin samun nasaran zaben da aka gudanar a ƙarshen makon nan inda sakamakon farko na zaben ya nuna jam'iyya mai mulki na da kusan kaso 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kirga. Ana ganin gwamnatin Armenia ta karkata a bangaren kasashen yamma tuni dai Russia ta mayar da martani inda ta yi zargin cewa zaben majalisar dokokin ya fuskanci ingizo na kasashen yammacin duniya yayin da gwamnatin Prime Minister Nikol Pashinyan ta kasance mai goyen bayan kasashen yamma na yan adawa na kasar Armenia wanda kafar DW ta wallafa a shafinta yayin da kasan Armenia ke ci gaba da kirga ƙuri'an su ita ma dai kasar Peru ana ci gaba da kirga ƙuri'an su ne a zaben shugabar kasar Peru zagaye na biyu inda Keiko Fujimori take kan gaba da mafi yawan ƙuri'u a kasar Peru yayin da aka kirga galibin ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban kasa zagaye na biyu har izuwa yanzu Keiko Fujimori mai ra'ayin mazanjiya ke kan gaba sannan kuma dan takara mai ra'ayin gabadai Roberto Sanchez yake mara mata baya Fujimori mai shekaru 51 tana da kaso 50.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada yayin da Sanchez mai shekaru 57 yana da kaso 49 cikin 100 na ƙuri'un wanda kafar DW ta wallafa a shafinta
0: an gaida dan mutanen Zango da sharhin siyasar kasashen duniya kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Udubo da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi.
10: A gaida Abdulrahman Umar Odubo da shirin siyasa na majima gani daga nan gidan Radio Bauchi BRC sai kuma gobe karfe 8:30 na safe zamu kawo muku maimaitin wannan shiri. Iyalan gidan marigayi Alhaji Sabo mai blog suna farin cikin gayyatar daukacin jama'a zuwa wajen addu'ar daurin auren Yassu Saudat Abdullahi wadda za a daura da yardar Allah ranar Juma'a nan da ke tafe 12 ga wannan wata na Yuni da misalin karfe hudu na yammaci a lungun mabuga dake daura da masallacin makarantar Misbahu Misbahul Islam a titin Yakubu Wanka. To Allah ya kai mu ya bada ikon zuwa mun samu nasara daga ilahirin iyalan gidan marigayi Alhaji Sabo mai blog. To da fatar za a ci gaba da kasancewa tare da mita 94.6. Allah ya kai mu karfe 10 na wannan dare muna dauke da shirin majima gani. Karfe 10:30 kuma za ku saurare mu da shirin nan na shekara kwana. To amma yanzu karfe 9:30 Alti Usman Takim tsada ta daura daga inda ta tsaya jiya cikin shirin ta na kunnan Kanawa.

0: Shin ko ka san cewa kuri'arka ita ce muryarka? Katin zaben ka kuwa shine karfin ka.
1: Wasu suna yada karerayi cewa kuri'a bata da amfani.
0: Wannan ba gaskiya bace. Idan kai zabe, kana taimakawa wajen zaben shugabanni da za su samar da ingantattun hanyoyi, makarantu, asibitoci, ruwan sha da tsaro.
1: Kada ka bari wasu su yanke maka hukunci kan makomarka. Idan ka kai shekara 18 ko sama da haka, to ka tabbatar da kai rajistar zabe.
0: Idan kuma ka riga kai rajista, garzaya ka karba katin zaben ka na dindindin, wato PVC a ofishin INEC mafi kusa da kai.
1: Ka guji yada jita-jita da labaran ƙarya.
0: Tsarin zabe ta hanyar amfani da na'urar BVAS da IRF sun ƙara tabbatar da gaskiya da amincin zabe.
1: Mu haɗa hannu wajen dawo da amincewar jama'a ga tsarin zabe domin ingantacciyar demokradiyya.
0: Kuri'arka, muryarka, makomarka.
1: Wannan sako ne daga hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa NOA tare da haɗin gwiwar hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ma'aikatar yaɗa labarai.

0: Shirin Hajj Mubarak daga nan gidan rediyon Bauchi. Idan Allah ya kai mu gobe karfe 7 da rabi za a ji maimaitun wannan shiri. Iyalan marigayi Alhaji Sabo mai blog suna farin cikin gaitar ƴan uwa da abokan arziki zuwa daurin auren yarsu Saudat Abdullahi. Za a daura auren ranar Juma'a 12 ga watan Yuni 2026 da misalin karfe 4 na yamma a lungun mabuga daura da Islamiyyar nan ta Misbahul Islam da ke kan titin Yakubu Wanka. To Allah ya kai mu ya ba da ikon halarta, amin summa amin. Mun samu wannan sanarwa daga zuriyar gidan Alhaji Sabo mai blog da ke titin Yakubu Wanka. Suma iyalan Alhaji Suleiman Musa da na marigayi Alhaji Buhari Sha'ibu Kobi suna farin cikin gayyatar jama'a zuwa daurin aure da bikin ƴaƴansu Injiniya Sadiq Suleiman dan Babur da amaryarsa Husaina Buhari Kobi yar biyu, wadda za a yi a ranar Asabar 13 ga wannan wata na Yuni 2026 da misalin karfe 10 na safe a filin kwallon Kobi, masallacin gidan Alhaji Dallati. To Allah ya ba da ikon halarta, amin summa amin. Kafin lokacin shirinmu na gaba, wato shirin nan na shekara kwana, a kasance tare da mu.
1: Shin ko ka san cewa ƙuri'arka ita ce muryarka? Katin zabanka kuwa shine ƙarfinka.
2: Wasu suna yada ƙarerayi cewa ƙuri'a ba ta da amfani.
1: Wannan ba gaskiya bace. Idan kai zabe, kana taimakawa wajen zaben shugabanni da za su samar da ingantattun hanyoyi, makarantu, asibitoci, ruwan sha da tsaro.
2: Kada ka bari wasu su yanke maka hukunci kan makomarka. Idan ka kai shekara 18 ko sama da haka, to ka tabbatar da kai rajistar zabe.
1: Idan kuma ka riga kai rajista, garzaya ka karɓi katin zabanka na dindindin, wato PVC, a ofishin INEC mafi kusa da kai.
2: Ka guji yada jita-jita da labaran ƙarya.
1: Tsarin zabe ta hanyar amfani da na'urar BVAS da IRF sun ƙara tabbatar da gaskiya da amincin zabe.
2: Mu haɗa hannu wajen dawo da amincewar jama'a ga tsarin zabe domin ingantacciyar demokradiyya.
1: Ƙuri'arka, muryarka, makomarka.
2: Wannan sako ne daga hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa NOA tare da haɗin gwiwar hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ma'aikatar yada labarai da sadarwa ta jihar Bauchi.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya rasuwa wa Malam Dauda, ɗaya daga cikin jagororin masallacin Juma'a na Gwallaga. Za a yi sallar jana'izarsa idan Allah ya kai mu gobe Laraba da misalin ƙarfe 10 na safe a masallacin Juma'a na Gwallaga. To Allah ya gafarta masa, ya ji kansa, ya sa aljannar fitos makomarsa tare da daukacin al'umma musulmi, amin summa amin.

0: shekara kwana jama'a masu sauraron gidan rediyon Bauchi, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, kuma sannunmu da saduwa a cikin wannan shiri na shekara kwana na wannan mako. To Ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa har zuwa yanzu muna gudanar da wannan shiri ne a cikin garin Bauchi, bamu samu mu fara fita bayan gari ba saboda wasu ɗan dalilai masu ƙarfi, kuma sanin ku ne wannan hira yakan gana da mutane da daman gaske. Ya Allah, mace ko namiji, attajiri ko manomi ko kuma ɗan kasuwa, har kuma tsohon ma'aikacin gwamnati da kuma wanda aka yi gwagwarmaya da shi, musamman wanda ya gajiya ya ga shekaran jiya ya kuma ga yau ake kuma damawa da shi a yau ɗin ma. Wannan hira muna gudanar da shi ne, ya Allah, ga waɗanda Allah ya ƙaddara suka rayu tun daga shekara 70 zuwa sama. To shi yasa za ku ji yanayin yadda hirin takan kasance, wani Allah ba shi tsawon kwana, wani kuma Allah ya sa bai kai kan ba. To shi yasa cikin yaddansa mukan ɗauka daga shekara 70 zuwa sama. To a wannan rana ta yau, a wannan shiri na yau, Allah ya ikonsa, inda na shigo unguwar Jahu, unguwa mai tarihin gaske wanda tana ɗaya daga cikin manya-manyan unguwanni a cikin masarautar Bauchi ko kuma a cikin garin Bauchi. Kuma sanin ku ne, kusan dukkan unguwan yawancinsu Allah Ubangiji ya ba su azaka, yawanci Allah ya ɗaukaka su da karatu musamman ma na addinin Musulunci. Kuma daga baya-bayan nan ne wannan unguwa ta bunƙasa, aka samu gidaje, wuri ya shiga, har Allah Ubangiji sa wuri ya bunƙasa. A da can mota ba wurin da ke zuwa banda kofar malaman bai. To daga nan kuma har Allah ya sa aka samu bunƙasa da buɗa hanyoyi inda motocike suke zirga-zirga har ya zuwa yadda wurin yake a yau. Kuma a da yadda muka samu labari, lokacin da Turawa suka shigo an ce ta kofar Jahu suka shigo. To amma in Allah su yarda, cikin wannan hira za ku ji yanayin yadda aka yi, ko kuma yadda aka so, ko kuma yadda Turawan suka shigo, sannan kuma da yanayin yadda gidan Musa Riya yake, inda muka tashi muka samu nan ne makabarta a cikin garin Bauchi. To ana nan har wurin ya cika, aka koma kuma bayan gari na Fadamar Mada. To daga Fadamar Mada sannan kuma aka dawo ganin Dungulbi. To kafin na cika ku da surutu, kamar yadda dai muka saba a kullum, mukan fara ne da tambayin shi da tijon da zamu hirar shi, sunansa Allah shiga batta ko yaya.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam tullah.
1: Sunana Muhammadu Dahiru Musa Jahu. Sunana kenan.
0: Lalle ai sanannen suna ne.
1: To
0: sanannen sosai.
1: Alhamdulillah.
0: Kai din ma kusan kaman ma'aikacin gidan rediyo ne ai. Tun da yake da kai din bambancin kalilan ne.
1: Haka ne, gaskiya ne.
0: Don ni ban ta sama sanin ka ba ma sai a gidan rediyo.
1: Haka.
0: Dan shekarun da suka gabata.
1: Babu shakka.
0: Muna saduwa dai, amma daga nan sai na fara ganin ka a gidan rediyo, nan ne na san kai ne Dahiru Musa Jahu.
1: Babu shakka.
0: Oh Allah jin Allah.
1: Haka ne.
0: Alhamdulillah, ya girma.
1: A lafiya alhamdulillah.
0: Yaya mutanen gida?
1: Lafiya sai da
0: hayya. Yaya hakuri?
1: Lafiya alhamdulillah.
0: To alhamdulillah. To tuna baya shine roko, shin bawon Allah ko shekarun ne ya kai kaman nawa?
1: To shekaruna dai a yanzu ba su da yawa, amma alhamdulillah mun gode ma Allah. Mun gode
0: gaskiya kuwa,
1: shekaruna ba su wuce 70 ko da 5 ko da 4 ne dai an haifi 1942, kaman 1944
0: haka fa,
1: ay da 42. To in aka lissafa za a ga kaman shekarun ku ne masu tara shekaru nawa kenan?
0: Ai ba kama yawa, kai din ma dan boko ne.
1: Ya kai 75
0: din kenan. Eh Allah sarki.
1: To muna cikin 75 a yanzu.
0: An sha ruwa.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. An sha ruwa. Tunda shike dai an yi abubuwa da dama idon ka, da wanda kuma kai ka ji, da kuma yanayin yadda kake a yau. Alhamdulillah. Ai mun gode wa Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Kaga mutun ya kai wannan shekaru ga hankalinsa, kuma kusan ba wurin da baka zuwa.
1: Eh wallahi. Ina tuki, ina komi.
0: To kaga
1: ina ma wallafa a wannan sati ma na wallafa, ka san kam bai gama
2: mutuwa abu ne eh kwarai wato abin ya kan sako muku ne baka mu wahayi
1: eh to haka ne haka ne
2: Allah
1: ya yi ga akan abu ai bai maka wuya yanzu kai ba in an ce ka je ka yi da tiyo baka shayi kafin a jima ka samu tun ba
2: a samin da ta wannan dan wahala
1: Allah ya kan hore wa mutum abin da ya halitta hidon yin hidon yi
2: wani
1: haka wani hadisin annabi ya ce
2: to sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah to ka san gashi Allah ubangiji ya baka shekaru 70 kusan da 4 zuwa da 5 kuma sanin ka ne dai yanayin yadda mu muke tashi al'ada
1: haka
2: wasu sukan fara karatu ne daga wajen iyayensu
1: haka
2: gabanin akai su ga malamai
1: sosai
2: to shi malam yaya naka
1: haka ne ni ma dai kaman haka ne to amma ni na wan afili ne ai
2: to
1: domin tunda da ni da limamin bauchi malin inuwa musa shine babban uwan mu da babban mu daya
2: Allah sarki
1: to tun ina yaro kuma taho da karatu kuma dakin mu daya ne
2: Allah
1: saboda haka ya ga kowa san mu magali yi wasan rubutu ne wasan karatu
2: lalle kuwa
1: to sai ya zamanto kahin mutun ya waye ma sai ga dan fara gane wani abu
2: nagode
1: to ni dai a yadda Bahaushe yakan ce wani an haife shi in babu ban sa ce maraya
2: eh haka
1: to kaman za a ce ni maraya din ne domin ni ban taba ganin baba la ba shi ma bai gani ba
2: Allahu akbar
1: yawa ina jeyozi abin da yake yi na lokacin sai aka ce sun tafi malamin ino limamin jawo limamin mulada din
2: eh babban
1: yayan mu
2: to
1: daga can ne aka ce masa matan sa fata aihu me aka samu namiji yace aje a sa masa Muhammadu Dahiru
2: Allah sarki
1: ga kuma rago akai ga kayan suna amma ban yi tsammanin dangan shi ba
2: Allahu akbar
1: shikenan ko bayan wannan muka kahin ma akai ga suna sai aka aiko ya ko rasu
2: Allah sarki
1: to abin da na
2: sani
1: na jikena to daga nan iliga tumun mu tana da wato yaya kaman hudu hudun ne ma
2: gaskiya
1: duk da ni sai zama tana zaune da shauran wasu abubuwa to a haka dai ni na waye gari na bude ido na gani a gidan malam Fatima Dori ne ina ce ma shi ne babana sai ta aure shi
2: to
1: duk da yayan su suka tafi
2: sai suka
1: yawa sai na bude ido ga yayuna ga jatuma na ina ma shi ne babana kenan to kuma na fara wayewa na fara ganewa akwai wani gidan mu anan ashe ni bajahu ni ne shi kuma mutum bayag ne
2: to haka fa Allah sarki
1: to sai
2: haka fa
1: haka to daga nan
2: haka ne
1: na fara dan wayo na fara karatu ina bin wanda ya gladi mai rasul nan a Ado
2: to Alhaji Ado Musa
1: Jawo shi ina bin sa dama
2: shugaban hukuma Lazai
1: yau a haihuwan ma
2: eh
1: sakayin mu shi shekara biyu ne uwan mu ɗaya ne
2: to
1: sai ina bin sa ina karatu a makarantar mallada anguwan kuru sai ina bin sa
2: haka ne
1: mu je fikiran daga nan na fara kai na makaranta sai shi ma amfatin ya je yace ƴaƴan sa ne fa ya sa su aka ce shikenan muka yi ta karatu
2: zamana amana
1: eh muka yi ta karatu to ba a dade su sai ba ka san yadda ƴan maza suke
2: gaskiya ne
1: sai shi mallam inuwan da wani mabiyin sa a ce su mallam Sani
2: haka
1: sai suka dawo nan gidan mu suka gyara
2: to eh sun dake sun dan data
1: sun dan data
2: eh kwarai da gaske kuwa
1: ba sai aure ba amma suka zo suka gyara
2: haka
1: suna zuwa can suna wuni su kwana amma mafi yawan su a tanan suke to suka gama gyarawa da sai aka yi wani harkan aure da dai aure sai dawo kuma sai dawo nan to sai su sai shauran manyan suka zira suka banne ni kada ya can
2: Allah sarki gidan mallam Fati
1: eh gidan mallam Fati to a wajen na karatu na zuwa makaranta anguwan kuru wajen mallam dan Allah ya ji kansa daga baya ko ya ce su mallam mai gari ya dan kafa makaranta a gidan Adamu Jika
2: to
1: alƙalin federe a bayin
2: haka ba
1: to sai ya fi kusa da gidan mu sai aka mai shiru wajen don musan ban da abokin tafiya
2: saboda kusa da gidan
1: Adon ya dawo nan
2: ya dawo
1: yawa to aka jima sai ya zamanto alƙali shi mai gidan sai ya tamu alƙalanci a federe
2: to
1: ya tafi sai makarantun sauran nan sai aka kai ni gidan wani to aka ce mallam bako mallam bako nan ina tsammanin shine limamin makabarta na farko
2: to nan gidan musariya
1: ne yana gidan musariya shine limamin farko to sai ina zuwa karatu gidansa
2: gaskiya ne
1: to daga nan sai aka fara gane to gashi na fara wayo gashi nan karatunsa karfa gashi ina da kokarin fasaha a lokacin din ma ana gane ina gane wani abubuwa ina yi ma
2: nagode
1: sai yace mu karatun nan dawo nan gidan mallam ino domin ya riga ya zo aka makaranta a nan gidan
2: kinan kuwa eh kware kuwa
1: yana matashi da matansa dai ko biyu haka lokacin mai fara aihuwa ba
2: gaskiya ne
1: sai ya kawo makaranta akwai kanin sa mallam Abdul Qadir sai
2: suna amin
1: sai ta karatu akan takardi su ita karatu da su fara karatu tun bayan sallan fasalin asalan su ba da su kai har kaman tara suna ta yi kawai su kadan su
2: Allahu Akbar
1: sai aka fara zuwa ana
2: daukan karatu
1: ana dan yi da su
2: eh
1: shikenan su aka fara rubutu makaranta ta kahu
2: Allah ya yarda
1: Allah ya yarda
2: da sharin su kuwa
1: sai suka ce in dawo na dawo nan ina zuwa makaranta ni karatu anan in koma wajenta
2: eh kware
1: ni karatu anan in koma wajenta to yadda karatu na ya faru kenan
2: Allah sarki
1: akwai lokacin da aka zo aka kawo makarantan boko a angon banno sai abokan har koki na sau idan har suna an sassawa yansu
2: to
1: sai na so shiga
2: gaskiya ne
1: nei yadda za a sani na abu a sani ba
2: subhanallah
1: sai na raba nje na sa kaina
2: Allah shiga ba tawala
1: wallahi sai yana sa kaina
2: eh kware da gaske
1: da bijin kwana bakwai sai aka ana rasa gane ina nake zuwa
2: da safe
1: da safe sai aka sada da shi mallam Fatin ya laba baya laba
2: baya
1: ya ganni ya je ga inda nake
2: Allahu Akbar
1: yace musu babu ba a sani ba ba kuma baya son yi bane yana da yayu uku
2: to
1: maza
2: gaskiya
1: ba a sa kowa ba yanzu ni in zo in sa shi wai bai kamata ba da na samu ana sa su
2: da na sa shi
1: da na shi
2: kuma da mu gudu ko kuma
1: din kaida gawa ana gudu inda ya samu iyayen mu ko uban mu ko wani ya sa wani daga cikin su sai a ce to ana sawa a sani
2: kware kuwa
1: tunda ba sa yayu na ba shi kuma ba shi ne ya haife ni da kansa ba amana ne ga to shi kan tunda dai ko na saka da shi a fice ne sai dai in an zo an saki shawara
2: Allah sarki
1: to ina da sha'awa
2: kwarai da gaske kuwa
1: to sha'awan nan sai yasa ba zai komu ya ba zan kuma koyi boko
2: insha Allah
1: yauwa
2: nagode
1: to kaje da muka yi da boko har na zama mai rubutun da abu da karatu da meye da meye komi ne da boko
2: a'a
1: to arabi na zo na yi karatu da dama mallam inuwa Allah ya ji kansa ba yi da wasa
2: gaskiya ne
1: idan kai dan gidan ne
2: to
1: wato baka da lokacin karatu
2: gaskiya ne
1: in an yi karatu na jami'i haka an tayi da safe kai dai wari wani karatu wanda zaka zo kai in an zo an yi na azara an tashi zai wari karatu zaka yi in an yi na dare an tashi zai wari karatu zaka yi kuma dai laba baye ji kana yi ko baka yi
2: alhamdulillahi wayyo
1: baye da wasa
2: Allahu Akbar
1: mutun ne Allah ya ji kansa mutun ne mai zafin nama
2: alhamdulillahi ai daga dubiyan sama
1: kuma ba dama kai har karshe kai rashin zafin nama
2: gaskiya ne
1: kuma ba dai muna hunci ba inda ka bi halin sa kuma ba kai muna hunci ba komai ga alƙa gaskiya da azuga ka akan ƙarya ga alƙa gaskiya ce maka ba kauye
2: gaskiya ne
1: ya hi maka da kai saurin fita
2: gaskiya
1: yauwa
2: Allahu Akbar
1: to sai na zo ina karatu a cikin karatun nan sai ya zama akwai manya-manyan wayansu mutane a angon daidai wanda suke aiki
2: to
1: na gwamnati
2: eh
1: su ma kaman abokan sa ne sun saka musu a makarantan amma ba su iya rubutu
2: ayya
1: to sai ya zama to ni ne mai rubutun allunan irin wayannan
2: to
1: a wata
2: eh
1: sai a bani sulle uku ko sulle biyu
2: kai a kamore
1: aji wannan
2: kenan eh kore da gaske kuwa
1: sai aka zo masu karatu masuka tun littattafai littafi da wuya to tun da shi yana karatu a gidan liman mallam Mahmudu to sai ya zo da kawaidin

0: ban taro taro taro taro salamu alaji an gan duda ashmawi ni za mutun kaza ne da su sai a sai wata kadda in yanka ni zan kwafa ma kowa har karshe in wasalce malin ya karba ya duba a danka ma kowa a biya ni taro taro
1: samu littattafan ne
0: na da wuya ba a samu ba a samu duk inda ka samu da ka samu na malamin ne na karatun sa
1: ne kware da gaske na san wanda yake baya da daliban
0: to shikenan
1: nagode baba
0: to sai in an karbo sai yanzu in kwafa to daga wannan yawan kwafe kwafen da tattafai sai zaman to ina da sabo da rubutu
1: haka kuwa haka kuwa
0: akan haka har sai na fara kokarin juya karatun rubutun Qur'ani haka
1: to
0: duk rubutu baya mun waya kuma na iya zana rubutun yayi kyau
1: nagode
0: to ina haka sai wani hali ya taso sai aka yi jos gidan wani kakanmu
1: to
0: akwai wani mace Samalin Tijjani sai aka hada ni da shi aka ce to wannan ga hidi zai dan kwana biyu anan shi kuma a gidansu karatu ake kullun Malam Tijjani zai rukzo wajen kana karatu
1: gaskiya
0: Malam Tijjani ma ka san shi don ya zo a ƙarshe akwai wani lokaci in baka manta ba ta wajen reader ina kuma wani mahaukaci da ya zo na tara kaya wani farin saurayi
1: haka
0: ya tara kaya inda masallaci yake yanzu
1: kware da gaske jikin obishin magistrate
0: to to Malam Tijjani kenan yana nan yana jiru har mutanen jiru da haka mutum akan akwai nema
1: ah kware da bariki
0: akwai bariki shi sai ya zama lokacin a jiru din in ya tahi da kartu haya yake na ke kuna haya yake na ke kuna
1: haka
0: to sai ya ce to Malam Lahiru zamu yi karatu
1: gaskiya
0: zamu yi karatun Qur'ani zamu yi karatun littafi idan mun gama mun tashi to sai ka je kai wanka ka zo ga ke kuna
1: to
0: muni zuwa kafin la'asar abinda duk ko ne tashi kai ne mai kula mu
1: haya kore
0: aka ajos
1: gaskiya
0: hanyar karamar a hanyar sabuwar kasuwa to muna yi sai ya ga abin yana fitowa masa daidai da yake so ranar da fita magana ta ce Malam Lahiru yace ni na yi lalurin hidiman ka da gaskiyan ka lallai hukan kuna da gaskiya mutane bauchi abinda ka karanta kana aiki da shi to ni ba da kamun yaro ba ni dai na yadda ka almaji ne na ga maka amma ke kula nan a ware wa'annan sun zama naka ka ringa biya na a sati kaza kaza
1: Allahu akbar eh har ka biya kudin ke kuna
0: shikenan
1: kai
0: to sai muka kama shikenan muna yi to tunda ni ne karamin da a gidan a wajin yatumin mu ita fa hankalinta bai kwance ko da yake can dangin ta ne ta damu akan maganan yaya nake jos ta damu to sai aka bu hanyoyi wani lokaci na duna
2: shiryen da kuke funga me farsa sun yi garan
0: da jere ke kunan na zauna
1: kware
0: kawai sai jini na fasa bam je gida ma da boka na ba kai masaukin sai dai karsa ta sha kawai ne zai shiga mota sai zo bashin nan sauka hin nurse mai to me nazo mai
1: Allahu akbar kabira to kiran kenan da ke fada
0: kiran ke na dai iso musu haka aka gaisa aka yau shiga zan ce yanzu ina ga yankan cin na can to na kwali biyu da ko nan sai yin samu to tun da za tafi to maganan ke kurin nan ya watsi
1: ayya
0: amma maganan karatun mu da zama da shi na nan
2: ya ba wasa
0: to anan ne na fara ganin wani magana da kuke ku yan jarida ya tabbata min tuntuni maganan ya tabbata dalili
1: haka
0: akwai wani kuturu da gindi ke ja yana da fata ya daura ba iya ko miƙewa da gindi ke ja duk safe an yi roce dan bai sadaka
1: alhamdulillah
0: ranan da ya wuce sai kirayi da hannu
1: to
0: ichi malam ina dawo ina son mu yi magana da kai
1: nagode
0: nace to ya tafi baransa can wajen karfe 4 sai ya dawo yace in da yazo kusa ni kaman yana bara yace kar ka bi ni kusa duk inda ka dawo ka bi a hankali kar a gane kana bi na
1: to
0: nace masa to dan gane me kullun
1: da yi kenan kware da gaske
0: yana tafiya da jadi gindi yana tafiya da baransa ni ina tafiya a hankali yaje yi kana shiga lungu yayi kana to sai ya da kalin wani gidan sama sai ya zauna
1: to
0: yana iso yace so ne so yace kaga wannan gidan sama yace gida na ne
1: Allahu
0: yace kaga wancan gida na ne haya ake
1: wai
0: to
1: kai lalle ka razana
0: ana razana
1: kuma lokacin magana saurayi ne
0: ya fa dade maganar nan amma tun a lokacin kaji
1: kware da gaskiya bina kanka
0: duk lokacin

0: shekara 50
1: yafi
0: a yafi ya kai 60 ma
1: ya kai 60 don lokacin ina shekara 10 ne
0: a ya kai 60 da wani abu
1: to yace to yace naga kirgin ka ne kawai da mutuncin ka shin kai dan ina ne nace ni mutum bauchi ne ka lekana da mutunci nagode yace to ina son maka wani sirri kada kowa ya ji nace to yace mu shiga muka shiga ya bude wani daki shi ne kike kula sabbi yace ka zabi ke ku na wanda kake son ka rika haya da shi lokacin da zaka a san nawa ne kuma kar ka daga ce nawa ne kuma in da ka biya ni kudin satin kar a sani
0: kai wai wai
1: nace to
0: to
1: sabbi suna jijjingine nace to yace ka yadda nace na yadda yace to in da ka zo dauka an jima ka zo ka bayan cin abinci ka zo ka
0: diba
1: eh ka zo ka diba
0: war Allah kai ne Allah
1: kai ne Allah nazo na dibi biyu
0: to
1: da bashaura
0: war kore
1: nazo in fara na fara nayi sai abin da aka yi ni da ina sai saki tasowa
0: inna lillahi wa inna ilaihi shike nan ko saka saki dawo bauchi
1: saki dawo
0: inna lillahi wa inna ilaihi
1: aka mai masa ke kun hansa bayan bani
0: na da mu ka fada man tijani
1: na fada masa nan mutumin nan ne kaji yace ai haka suke ai akwai su da yawa ba da ka san abin sai ga mutun da mota baka san motan ne wani mai bara ne
0: lalle an shafa dan haka kuwa
1: haka ne
0: gashi kaga kai
1: gashi na gani a fili
0: ya tabbata kan
1: kuma tun ana dama bari a yanzu
0: eh kwarai kwarai da gaske kuwa
1: to nayi wannan sai na dawo bauchi muka ci gaba da har aukin karatu
0: to ka dawo gaba ki
1: ne na dawo to kuma kaga a lokacin ana su MPC da nefin nan
0: to
1: ni kuma a haka tun da almajiri ne mai rubuce-rubuce tun a lokacin ne ina iya rubuce-rubucen irin gwargwadon na lokacin
0: ko gida ba kai ba fa
1: ko gida ban yi ba
0: nagode kana saurayin
1: ka amma ina saurayi na sai ya zama to na zama mataimakin shugaban RSS
0: to wani jam'iyya ce
1: eh
0: to
1: rundunar samarin sawaba RSS
0: nagode
1: yawa
0: to
1: na angola ni ne mataimakin shugaba
0: eh
1: to ina mataimakin shugaba to kaga malan su ne manya amma su ba su ciki kuma ba su son su shiga wannan magana
0: eh kware kwa
1: yawa kuma amma ba su son su hana mu domin su nefin suna da ra'ayin nefin su fita su yi ne kawai ba za su yi ba tunda almajirai ne yana gidan liman yana karatu
0: to
1: ya zo ya fara zama malami ga su arzikin kudin suna nan ga su waye ga su waye a ce har ai mu ne nefin
0: eh kware
1: amma shi ba da iya yi ba
0: Allah
1: to sai su kawai da kai muna yi
0: eh ba su ce mun karku yi ba
1: eh ba su ce kar mu yi ba sai aka kamar ma san su kalle kuma ba da iya kama su bidan ba su yi laifi ba
0: nagode
1: to wani lokaci sai aka zo aka ce Aminu Kano da ya zo a fara shirin shirye-shirye
0: na
1: kowane unguwa eh
0: to to
1: sai aka ba mu keku na guda biyu
0: na ungwanku
1: eh na aro ka san da a je kai da sai a baka da kai organize na ungwanka sai a baki kuna ba kyauta bane wani lokacin ku je in kun gama za ku mai kuma za a ba wata anguwa su ma su yi ne bu kuma ta da gaskiya mu haka ma abin munna ne yayi muka zo mu kafa ke ku nan mu da tuta mu kafa daya a bakin hanya mu kafa daya nan daya a wajen da za mu yi meeting muka ga mai yan'uwan mu duk mai ra'ayin RSS mai ra'ayin nefu muna meeting ya auri kaza su kuma MPC suna da niyan ba za
0: ba
1: ba za mu yi ba
0: gaskiya
1: da damina ne muka zo muka je wajen meeting muna da neman fara meeting
0: to
1: sai ana yayyafi ruwa ya sako sai wanda tiju zai leka ya gamu
0: eh
1: aje zannan ku mutanen nefa kuna meeting ne
0: yawa
1: muka ce muna fake ruwa ne yace to sai ya wuce
0: aha
1: bai fi minti goma ba
0: yawa
1: dai ashe ya kirga mu ne daidai yawan mu daidai yawan yan dokan mu
0: inna lillahi wa inna ilaihi
1: raji'un sai dokan suka zo daya da ta cikin gidan mutumin da muke mutum din
2: shi ya sa kun
1: ya tare kofin fita
0: wayo
1: wayan suka tare da waje suke nan kowa sai kai da dan dokan ka karki takalmin ka
0: inna lillahi wa
1: haka aka jera mu ana ruwa muka samu ma har an fada cewa ana kawo shi da nan jahun ku tsaya ku a kalle
0: subhanallahi
1: kai mu chadu office
0: gode mallam eh
1: kai mu chadu office to a lokacin mafi girman sana'a na ina rubuta qur'ani
0: alhamdulillah
1: amma juye
0: eh kware ba
1: sai da yam safi inda na rubuta zan na rubuta haka wanda ban wasali ba zan bazbaza takardun suna bushewa
0: eh sannan ka zo kai wasalin
1: to ana haka ne na bari yan tafi meeting
0: ayya ayya
1: daga can kuma aka kama mu
0: ayya
1: aka je aka yi muna mun a sauran su kama mun yanzu shirin mutum ɗaya ne wanda na sani
0: shi dan dokan
1: ne eh aka je aka kama mu aka yi mu wani daki a gadurin din ma aka kai mu dakin kashi
0: inna lillahi wa inna ilaihi
1: ba dama ka zauna
0: wayo kai subhanallah
1: sai daga ita tsayuwa inda zaka zama sai daga zama a kashi
0: la haula la quwwata illa billah
1: da fitsari muka tsatsaya a cikin mu 14
0: kai
1: muna nan bayan cin abinci sai aka kawo yan su
0: a ƙara da
1: su mai aka je aka ce an gano suna cikin mu aka zo aka hada da muka yi ta zama ga yunwa gashi ma cikin gashi ka to yanzu ya da mai to ka san ra'ayin ne mun kana da shi bai fita har yau na bai fita bin na ra'ayin ne ni dai har yau ba ni shayin ya ba da kowa kuma za mu kara
0: Allahu akbar
1: kuma in dun wani abin duniya ga ne wallahi ni ka bari bane zai bani
0: insha Allah
1: yauwa ban ce maka ina da shi ba dan nema amma hanana ka zan je wajen wani zai shikenan duniyan da yawa to a wannan sai muka ga ya da mu yi
0: to
1: sai muka ce mu shiga ziki sama sama kawai mu matsa mai amun ga cikin yanda kun akwai wanda ba su sallah mu ba su haushi sai muka tada zikiri la ilaha da karfi
0: Allahu
1: akbar a ce a hana mu zikiri ba zai ba
0: lalle ko
1: a bar mu kuma ana jin haushi mun kai tai har wajen asuba
0: wai wai
1: to da maka zauna kai bacci
0: kuma gashi kuna da yawa
1: muna da yawa da safi sai aka kama yan gatan mu daga gidajen su kun waɗanda aka yarda za a iya dan dun waɗansu daga cikin mu ba a son a ce kowa ma baya son ya ce dan uwansa ne bare kar a zo a kama shi yawa to amma wanda yake suka yi sa a sai a kai musu abinci to sai muka dan kakkare da nasu
0: haka
1: da muka karya da nasu muka hantsi yayi
0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
1: muna tsaye
0: wannan musiba subhanallahi
1: ai siyasa bai da kyau tun da siyasa banza ne
0: subhanallahi
1: sigana abu aka wuni washi gari ma muka kwana da safe sai aka kira mu muka zo kanta
0: amma wasu dole su zauna fa
1: eh wanda ya kare ya tsuguna dai ai ba zaman ba zai yi ba sai dai ka jingina
0: yanzu kana ganin abin na idonka
1: ina gani wallahi ina gani kuma ina ganin yadda muke tsaya
0: subhanallahi
1: a cikin mu wanda aka kama mu yanzu akwai shirin mutum uku
0: suna nan
1: to suna kuma ji yanzu ina yi za su ji
0: za su ji
1: to sai aka ce akai mu ruman
0: to
1: gidan kurkuku haka fa kawai ba an rasa wani sai to mun yi me
0: babu
1: taro babu izini muka ce to a kai mu kwana daya mu kwana biyu ran na uku sai an shirya da shugabanni MPs an gumo zo su yi belin mu sai zo ka zo sai aka ce a to a kai mu wajen alkali ko ba dan faɗi sunansa ba
0: to yi karka ba
1: yawa akwai kuma wani alkali wani na makiran nan wanda nan aka fara kafa yin masa kotu
0: to a sai kotu nan tajima
1: wurin aka kai mu wurin tun ana nefu wurin aka kai mu da ma aka kai mu da a yi belin mu sai mu ga MPs mu sun zozo ana son kowane mutum daya ba shi belin mutum daya don ya zama ka zama yaronsa ku je gidansa sai yadda ya ga dama
0: ka zama kai ka ta ne mu kafin
1: kai ka zama yaron wani suka zo beli to da yake Allah ba dai ba sai ko sai mu ga irin motan da din nan boss wajin ta zo ta yi parking
0: yawa
1: sai mutane suka fita da code guda biyu ashe lauyoyin daga Jos suka zo sun ji labarin an kama ɗan Nehum Bauchi iri ya kamun daban-daban amma yanzu waɗannan da aka wasu kotun nan ne sun zo karɓar mu
0: alhamdulillah
1: suka shigo kotun da rigima da ya irin na lalauya
0: rashin
1: kunya
0: dan mu abin rashin kunya ne
1: alƙalin ya

0: abun mamaki yara na yi gabas na yi mana dawo tsakiya na zauna har na yi kudu na tai arewa na dawo tsakiya na zauna na gaji ban ga wuyar aure ba in ka tuna da matar aure
1: kada-kada da waƙe-waƙe suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashin talace-talace na nan gidar da Mauci ba shakka awar Yakubu Wanka dama an ce wai a dade ana yi sai gaskiya gidan Radio Mauci ta dade tana yi kuma gaskiyan take yi saboda haka tsofin wakokin da dama tuntuni muke tare da su muna dauko su a tarkas mu na wato taska mu na ajiye wakoki daban-daban a awar Yakubu Wanka idan na ce maka akwai mawakin da ya dade ba a san shi ma mawaki bane ko ba a san shi yaron wani bane shine ko zan ce idan na ce maka wato dan ana ce ko kuma ce dan koyro kai sorry dan koyro yaro ne kafin ya zama gashin kashin kansa to ya zama yaro kuma yaron wa ya zama ai kaga idan an tambaye ka dama dan koyro nan yaron wane ne kaga da yawa ba su san cewa dan koyro yaron wani bane kafin ya zama shi ma mai gidan kansa to muna da irin wayannan wakokin shi kansa mai gidan Alhaji Musa dan koyro muna da ainihin wakan Sani dan dawo ba Sani Aliyu dan dawo ba shi kansa dan dawon to kaga irin wayannan wakoki da muke tattare da su iri daban-daban wannan ajiya dama an ce wai da tsohon zuma ake magani masu sauraro kar ku ce da dame ku da surutu a daidai wannan lokaci bari in ci gaba da gabatar da abin da yake gudana dan idan nace dan muku fassaran ainihin inda ake aje wakokin mu nan gidan Radio Mauci wani yazo ga su ba zai ce kai ba shakka shugabannin gidajen radio ma da yawa waɗanda ba za su iya aje waɗannan subscribe ba tunda yanzu idan kace gidan radio Kaduna ne ma yanzu sai sun zo gidan Radio Mauci su samu wa'ansu wakokin ci gaba da shirin na filin zaɓen mu kwan lafiya daga sashin tallace-tallace na nan gidan Radio Mauci Gambuwa direba da ke tashar Galabai Tamo da Lawan ba shakka ka are min wato ka ara min kunnuwar ka a daidai wannan lokaci na gaidawa matan naka Malama Hawwa da Asabe sai Sa'idu direba da ke bada rawar mota da Sale wato a Karoro dan garin Durum haka zalika da Dallami senior driver kana gaida Lai dan Kani mai sai da kayan karabu da ke tashar Galabai ta Alhaji Mustapha dan Madiga ta da Wali driver da ke tashar Galabai ta Arabi Lafiya driver da ke tashar Galabai ta karshe kace mika ba gaisuwan ka da karin da kwasa ka zuwa ga Ajasu mai kaji da ke kasuwar Madalam da fatan alheri gare su da fatan za su wayi gari lafiya Yahaya na Malam Isa Gudu mai laiwo da ke kasuwar Madalam ka ara min kunuwar ka daidai wannan lokaci na mika ba gaisuwan ka zuwa ga Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula mai kore tukwalayen Baba Akula Ibrahim mai gore su gaida ke kwallon gumanmu sai kuma mun kai da daji shugaban yan bageta da Iliya ta Majere mai tumatir Alhaji Mustapha dan Madiga Disi masa sai mika ba gaisuwan ka zuwa ga AC Sa'idu Amai Fanti sarkin yakin Fanti karshe Idir Jika Manu mai gado da katifa da fatan alheri a gare su da fatan za su wayi gari lafiya to daga Gambuwa direba da ke tashar Galabai ta Amudu Lawan ne filin za a mu kwana fiya magaji dan tiririn ga yau da gobe sai Allah da ke tashar babe ka aiko kana gaida Alhaji Karimi Tela na nufa Bauchi minista Jafaru mai manja tare da full marshal mai wanzan gida gwamnati ya shinkafa Alhaji Musa Giro mai shinkafa da ke kasuwar Wuntan Bauchi da sada ma gaisuwan ka da karin dan kwasayar ka zuwa ga shugaba Adamu Bobowo mai siga sigari sarkin kofar kasuwar Gwari Hassan mai agogo sai na garime da kudi gida unguwar Makwata karshe kace in gaida ma sai wato in gaida ma Sa'adu dan Geza driver Burshi Gando ba ITB dukkan su da fatan asuba ta gari da fatan za su wayi gari lafiya barka da dare katin ka na biyu a daidai wannan lokaci Alhaji Ajasu mai kaji da ke kasuwar Madalam ka aiko kana gaida Abba Kwankwaso mai kaji sai kuma Abba PA mai kaji haka zalika Alhaji Ibrahim mai kaji da Kwanzabi kana gaida Alhaji Mustapha dan Madiga Disi masa mika ba gaisuwan ka zuwa ga baban gida mai doya da dankalin tura da ke kasuwar Madalam Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula mai kore tukwalai sai kuma Alhaji Musa Gero mai shinkafa da ke kasuwar Wuntan Bauchi Ibrahim mai gore sigari da ke kwallon gomamu da fatan alheri a gare su da fatan za su wayi gari lafiya ba shakka Sabiyanu dan kamisho da ke tashar California ka aiko kana gaida matan na kamala majimai da jamila sai kuma Alhaji Mustapha dan Madiga Disi masa Alhaji Ajasu mai kaji da ke kasuwar Madalam haka zalika Alhaji dan Kani mai sai da kayan karabu da ke tashar Galabai ta Sabiyanu mai shayi da ke kasuwar yan gwariya Madalam Dr. Alhaji Ahmadu Baba Kula mai kore tukwalayen Baba Kula Gambuwa driver da ke tashar Galabai ta da fatan alheri gare su da fatan za su wayi gari lafiya Dr. Sani Wanzan sarkin askan Warinje ka aiko kana gaida matar naka Malama Hawwa sai kuma mai angon Warinje Malam Baba ta da Malam Alhaji da ke dutsen Warinje in sada ba gaisuwan ka zuwa ga Rabiu Haddo Zangoro sai kuma wato ta da Minista Ali Kore Inji mai wankin hula da ke garin Masauri in sada ma gaisan ka zuwa ga Isa Malafa sarkin askan Yolan Bayra Abdullahi Wazami da ke kona gulmamu da fatan asuba ta gari barka da dare barka zaman sauraron filin zabin mu kwa lafiya daga sashin talace-talace na nan gidan Daud Bauchi Dr. Alhaji Ahmadu Babakola mai kore tukwa layin Babakola ba shakka ka aiko kana gaida mata na Kamala Fatima Batula da Aisha da Sama'u sai kuma yaran naka Rabiu Metaya angon mata biyu kamar yadda ka rubuto mika ba gaisan ka zuwa ga Bashir da Halimatu Sadiya da Faiza da Rashida kana gaida Bashir Tela ta da sakatare Ilkana Ayuba Guru kazalika ta da matarsa malama Hawwa da ke garin Guru kana gaida baban gida mai doya da dankalin tuwa ta da Aminu mai gyara gogo da ke filon Abba Abdullahi dan gamji mai kifita da babban yaya mai angwana kan kuna mai gyaran keke da fatan asuba ta gari katin ka na biyu a daidai wannan lokaci Dahiru mai fata zida mazaunin garin Akure kai ko kana gaida Usman Gigani da ke garin Akure Kabiru Izala da ke garin Akure ta da Adamu mai timata da ke mamaki dauki tiwafa sai Sadiya mai shinkafa da ke sabon dauki tiwafa ta da Musa mai sai da kayan sanyi da ke cikin garin Akure haka zalika an sa da gaisan ka da karin dan kwasayar ka zuwa ga shugaba Alinoma da ke gadar Maiwa a jihar Bauchi sai kowa ban gida mai doya da dankalin tura da ke kasuwar Madaran shi ma a jihar Bauchi karshe kana gaida Alhaji Abdullahi dan gamji mai kifi da ke kasuwar Yola da fatan asuba ta gari Musa baka fushi miji dadin jalban ka arabin kunuwar ka a daidai wannan lokaci na faranta ma zuciyar matan naka Mantu da zilai da Asabe ta da baban naka Mallam Umaru Takin jalban sai sarkin jalban Mallam Muhammadu Manga mika ma gaisan ka zuwa ga dafta mai da baba Lolo magajin garin Bayra Kaurin Das Abdullahi dan gamji mai kifi da ke kasuwar Alhaji Ali Zarge mai zare kasuwar Tudun Alhaji Musa Gero mai shinkafa ta da Ful Marshal Muhammad Zangina gwamnati yan shinkafa karshe dukkan su da fata alheri gare su da fatan za su yi gari lafiya Ful Marshal Muhammadu Zangina gwamnati yan shinkafa da ke kasuwar Madaran ina dace baka yi bacci ba a daidai wannan lokaci kuma Awala Yakubu wanka kana nuna mun ya tsacewa lokacin da aka ibawa shirin ya riga ya karato telas ne ma ya kamata in ja burki amma kuma Alhaji Muhammadu Zangina gwamnati yan shinkafa ko kuma ce Ful Marshal Muhammadu Zangina gwamnati yan shinkafa gobe da misalin karfe 10 na safiyar gobe in Allah mai kowa mai komai ya nufe mu da kaiwa da kai zan tashi da kai da Alhaji Abubakar da zaki driver da ke tashar galabaita insha Allah in Allah ya kai mu da lafiya wannan bashi yana kaina kafin wannan lokaci a madadin hukumar gudanar karkashin shugabannin sassa daban-daban na nan gidan Dan Bauchi jagoran wato jagoran gidan Dan Bauchi ko manajan daraktan gidan Dan Bauchi Alhaji Umar Mamai Shira mai zuwa da shirin Aliyu Adamu Rafin makaranta wanda ya sanya muku tsofin kade-kade da wake-wake Awwal Yakubu dan mutanen wanka Ibrahim Chindo dan mutanen liman katagun kecewar zaman lafiya kwanciyar hankali ta da karo arziki Allah madaukakin sarki ya sa da mu da alheri

daga sashin tallace-tallace na nan gidan rediyon Bauchi aka saurare shirin nan na zaben mu kwana lafiya tare da Ibrahim Chindo dan mutaliman katakon kai tsaye daga ɗakin watsa shirye-shiryen mu na nan BRC. To da fatar an ji dadin kasancewa da shi sai gobe in Allah ta karfe 10 na safe wasu ƙarin gaishe-gaishe da kaɗe-kaɗe ta filin zaben safe na nan tafi. Yanzu kam mun zo ban kwana da mai sauraro.

a gaida Nuru M Inuwa uban azanci cikin wakar ta sa zan iya ya fito kalamu baitoci biyu akwai inda yace manyan mata yanzu tamburan su yake da ka su ko ƴan mata sai dai a bar su da rukun jaka kaga wannan yana nuna cewa su ƴan mata fa har yanzu basu kai manyan mata ba Nuru M Inuwa kenan to har kaga ma ɗayar baitin da nake so in fadi ta kubce mu abin ka sabo da rashin iya rike waka ko nagode Allah ne a hakan koya ne to bari mu barku tare da Nuru M Inuwa amma kafin nan zan yi gaisuwa ta musamman ga iyalan gidan Hajiya Halima Batula Makera wacce ta kasance uwa a cikin kungiyar masu raran kafafen yaɗa labarai ta jihar Bauchi kuma ɗaya daga cikin masu bamu gagarumar gudunmawa a nan gidan rediyon Bauchi BRC daga sashen tallace-tallace na nan gidan rediyo muna fatar ba za ki barci ba sai tashar taki ta rumtsa idanu sannan sai ki samu ki sarara ki sanya kafadinki a mashimfiɗi to muna fatar za a ci gaba da kasancewa da mita 94.6 FM ina miƙa gaisuwa ta musamman ga dimbin masu sauraron mu waɗanda suke nesa da mu zan iya cewa masu sauraron mu da ke can Madina Kwatas ke tare da mu musamman ma Salman Farisi Angon Husaina ya kake a gida ya mita 94.6 a nan inda kake to dukkan mutanen Madina Kwatas cup Allah sarki Madina Kwatas zan so in ga ranar da za a tsatsaga ungwanninku da ruwan famfo domin idan aka ce ana wuyar ruwa kuna bani tausayi wallahi Madina Kwatas ga ungwanni manya-manya abubuwa biyu ya muku cikas rashin kwalta da rashin ruwa wata rana dai abin duk zai zama labari da ku da unguwar sarakuna na fatar in ga cewa an lailaye ku da kwalta wata rana kafin mai girma gwamna ya gama wa'adinsa wata rana za ku sha mamaki na san shi ai an ce masa sarkin ayyuka Mr. Project to ba zai barci ba sai ya ga kowa yana dariya to Madina Kwatas baki ɗayanku wannan waka da zan sanyo muku da ke tafe ta Naziru Ahmad da ke taken rawa a gidan biki taku ce

Agaida Naziru Ahmad da waƙar nan ta sa tarawa. Ina gaisuwa ta musamman ga dumbin masu sauraron mu waɗanda suke unguwar Malam Goje. Na tabbatar masu sauraron mu dake unguwar Malam Goje ba abin da zamu ce muku sai godiya. Yawan ku zai sa ba zan ambaci wani gida guda ɗaya ta kaman me ba. Amma dai zan yi gaisuwa ta musamman ga Sheikh Ibrahim da ke nan unguwar Malam Goje. Kuma zan yi gaisuwa ta musamman ga iyalan gidan Malam Goje baki ɗayansu, musamman ma abokina ƙanina Mutari. Ga gaida Yusuf Guduma na Central Market, mazaunin Fadaman Mada a halin yanzu. Ɗan Malam Goje ne, amma liyafa ta ci gaba. Yaran dai ga suna ta girma a gabana, ni dai sun bar ni a tsaye guri guda. A zo su girme ni fotara. To babu damuwa, lokacinku ne ku shana, babu wani abu da zai canza cikin ƙaddara. Ƙaddarar da aka ƙaddara za ta faru, babu canji. Ina gaisuwa ta musamman gare ka Yusuf Guduma na Central Market mai sai da kayan cosmetic. Ɗan Malam Goje mazaunin Fadaman Mada. Ka nemo min Mutari, na ji an ce yana hanyar Kano can sabon layi. To jinjina ta musamman shi ma a gare shi. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mita 94.6. Muna ɗan sauran lokaci, ina mata wadda ba ta so a yi mata kishiya. Waye gaya miki, namiji mijin mace ɗaya ne.

To fatar za ka yi mana afuwar katsewar tashar tamu haka ya biyo bayan an matsalar ruta daga can babban tashar mu dake yalwa a nan Titi Hamadu Bello kan muna nan garau muna watsa maka shirye-shiryen kan mitoci 94.6 makamai da ka ji mu daga yanzu kan har tashi insha Allah babu wata gardama da za ka sake cin karo da ita ina kake Abdulsalam Shago angon wannan yarinyar zan faɗa ba amma dai na san Abdulsalam Shago ana dabda a shabiki domin naga kilkilin ka sun yawa ka dukkanin alamu kana kokarin ka kaburge kaburge wata mai kallabi dake yawan kai zuriya a gaban gareji ko to fata alkhairi Abdulsalam Shago na nan titin Yakubonka zan so ka je gurin Zakariya mai abincin kaji ka ce masa yaya abin yake shi ma fa ya samu fa irin abincin da shi ma zai ci kaman blowers din nan su zama turka-turka shi ma ga ya cika ya bar bin awaran 200 kamar yadda ji kuna masa terere cewa ya rike awara a matsayin abinci ba za ta kai shi ba lalle a wannan lokaci ka cika yi hani'an ka yi dumurmur ta yadda za ka cika rigar ka kai ma ka cika fatar ka Zakariya mai abincin kaji a yi min jinjina ta musamman wajen Umar mai chemist da ke bayan makarantar Zannuwa a nan titin Yakubonka gaisuwa ta musamman ga Ibrahim mai Arsenal da ke bayan titin da ke bayan primarin Zannuwa da fatar dukkaninku kuna cikin koshin lafiya zan yi jinjina ta musamman ga mai sauraron mu a kowane lokaci Ibrahim Ibe makaniki baban Abdullah angon Zara angon Zara kaga wannan bagiri fa da karfin jiki da karfin ka fa kake taku to babu damuwa a Nasarawa ne zamu dauko ta ne ko dai a nan cikin garin Bautin ne to duk ma ko ina ne mukan inda yayin mutun karin aure ne ai zamu dunguma mu tafi kawai ayi ta auren muna fatan alkhairi ga dubban masu sauraron mu waɗanda bamu ambace su ba da Allah ka sace mun manta da su abin ne da yawa fa wai mutuwa ta shiga kasuwa muna fatar kuma ana jin dadin kasancewa tare da mita 94.65 CTU FM tashar al'umma kafin mu karkare ya kamata mu dan taba Umar M Sharif Umar ya kake ba mu lamba ɗe mana

wani tsohon malam makaranta Iqamatu Sunna Gwallaga wato Malam Aliyu Nuruddin da Malam Yahya Mathematics Khalid Dogo dake Dolphin a dukan su ka ce wai na manta da su nace a ina ai bazan taba yin tuya amma ce da albasa ba in kun ga kawai na manta da ku a gefe ko na ce ku ci girma ne akwai waɗanda su ba ma tare kasance mun musu wariya shi yasa amma ba mun tare ku ba kamar kai kale da kake kallon tsakiyar kanmu nan tsawo kamar hanya to babu damuwa muna fatar alkhairi gare ku da ku da iyalanku baki ɗaya da fatar kuma za a ci gaba da kasancewa tare da BRC 2 FM a filin mu na bankwana da mai sauraro bari mu karkare da waƙannan ta Fanan wadda Umar M Sharif din ya rera

sai jango in ji masoya ramban kwana. Gaskiya zuciyar mu tana dokin kasancewa tare da kai mai sauraro, to amma kuma babu yadda muka iya in lokacin rabuwa yi ai dole a rabu. Ba dai irin ta kalmar da Shata ya fadi a cikin wani waka sa yake cewa duk ranar tafiya lahira ranar babu zaman duniya. Ba irin wannan nake nufi ba, duk dai lokacin da aka sawa abu ran lokaci in ya zo fa dole fa sai an rabu, ba haka muka so ba. Kana za mu yi ban kwana da kai mai sauraro sai idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe za mu sake dawowa da misalin karfe 5 na asuba. Yanzu kan a madadin illahirin abokanan aiki waɗanda suka taimaka suka yi tsayuwar mai daka komai ya zo maka, wato nake magana akan injiniyoyinmu da ke kula da na'urorin bada hasken wutar lantarki da na'urorin watsa shirye-shiryenmu a can Yalwa, da waɗanda ke kula da na'urorin watsa shirye-shiryenmu a nan ɗakin watsa shirye-shiryen na titin Ahmadu Bello. Akwai direbobi da suke ta kaiwa da kuma a yau Abubakar ne rike da sitiyari yana ta kaiwa da kuma tun safe kamar zuciya. Akwai abokan aiki a sashen labaru da shirye-shirye waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirye-shiryen da muka gabatar tun daga asuba kawo yanzu. Sannan mun yi aiki ƙarƙashin shugabanni a sassa daban-daban ba sai na ambata ba, a madadin dukkaninsu jagoran gidan Alhaji Umar Muhammad Shira, Awal Musa Yakubu Wanka da na jagoranci wannan zango na dare mahutar bawa a yau Talata, nake cewa Allah shi ba mu aranin fashi da ƙoshin lafiya da abin da lafiyar za ta ci gobe mu sake haduwa.